0: naman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe. Favorite Vibe.
2: Ang lupet!
3: Ikaw vibes!
4: Hello!
5: Ito na naman pusa, nambubulabog na naman.
4: Siyempre dahil alas 8 na ng umaga, simula na naman po rito po vitamina sa umaga.
5: Favorite vibe! Good morning!
4: At nag-iisang baby ng bag.
5: Uh-huh.
4: DJ Main!
5: At ang makulit mong tito, si Radyo Kiko!
4: Ano ba yun?
5: Kalikot.
4: At
5: ano?
4: Ngayong araw ng Wednesday, September 16, 2026. Aba mga ka-vibes ha, ngayon palang araw na ito ay umpisa ng ating tinatawag na FMR Mic Check!
5: Mic Check? Ano yung Mic Check?
4: Ibig sabihin yan, ang FMR team mga ka-vibes ay bibisita sa mga campus, sa mga eskwelahan para magpalaganap ng good vibes, saya, kwentuhan at kung ano-ano pa. At ang una nating lalagapan ay ang unit.

0: of the East, Kalooka!
1: Oy, yung mga taga-UE!
0: Abangan nyo po mga ka-vibes ang 92.3 FMR Manila dahil mamaya nandiyan ang buong team ng FMR sa UE Caloocan. Oo. Exclusive yan sa mga estudyante.
1: True.
0: Dahil na tayo'y magpapalaganap at magkakalat ng saya at good vibes para sa mga mag-aaral ng University of the East Caloocan.
1: Chulalo, dahil malulupit daw ang mga estudyante dyan. Kaya naman, talaga namang excited tayong makasalamuha sila.
0: Mm-mm. Dahil nga yung mga ka-vibes nating mga taga-UE ay excited na rin na ipamalas ang kanilang natatanging ang king. Talino?
1: Talino!
0: At talento!
1: Wow!
0: Kaya naman, ito na ang iyong oras para magpakitang gila.
1: Yeah! Check mic, 1, 2, 3!
0: Uy! Sama.
1: Check mic, 1, 2, 3!
2: Kasi akin pala yung mic. Test mic, check, mic test.
0: Oh my God. Grabe naman yun. Yan naman mga kababes, dyan lang kayo! Naku po, dahil tuloy-tuloy ang ating pamimigay. Ay, pamimigay.
1: Ay, pare, yaman mo. May pamigay ka? May cash G ka ba dyan?
0: Ah,
1: taray. Alam mo kaya, siguro ano, no? Maganda yung gising mo ngayong umagang ito. Mukhang paldong-paldo ka. Baka gusto mo i-share sa mga ka-vibes natin niya. Total naman, sinabi mo na, di ba? May pamigay ka.
0: Pamimigay ng ano? Good vibes. Buong araw patapusin.
1: Eh, di pinapatapos. Nauuna eh.
0: Sagot ng sagot kasi.
1: Excited yun?
0: Kami ang bahala sa'yo, ka-vibes! Ngayong araw ng Miyerkules, ha, medyo nabubuo na ang traffic sa EDSA at sa iba pang mga lansangan sa buong Metro at Mega Manila. Kaya naman, kapit ka lang. Huwag kang mag-alala. Kami ang bahala sa'yo!
1: Oo!
0: Kasama nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
1: At ang makulit mong dito, Sarajo Gika!
0: Ano ba?
1: Ay, galika!
0: Dito lang sa 92.3 FMR!
1: Ka-vibes sa Sound Trip!
0: Ang lupet!
1: Oras natin ka-vibes! 822.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: vibes that's right. 92.3 FMR, favorite music radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet.
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
3: Masabaw.
2: Malaman.
4: Ganito kasarap.
3: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong dito sa radyo.
3: Kiko
2: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
5: Favorite Vibe.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong dito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Binabinang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe!
3: Ang lupet!
4: Happy birthday!
5: Kabar! Excuse me.
1: Sumabit pa, sige. Ano mo muna. Sige na, ilabas mo muna.
5: Excuse me po.
1: Oo, sumasabit pa eh. Pumupotok-potok!
5: Kawais, ngayong araw ng Miyerkules. Ano ba yan? Sorry po. September 16, 2026. Sa lahat ng ating mga kabaibs na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang ng kalilang araw ng kapanganak. Ito na ang pagbati para sa mga lalamunan nyo.
1: Happy na! Ano? Birthday mo pa.
5: Ganon! Gaya, tara, kantaga!
6: Happy birthday!
5: Sa'yo ang pagkain! Sa'yo ang inumin!
6: Happy birthday! Sana'y mabusog niyo kami!
5: Baby!
1: Kulot-kulot pa!
5: Kulot-kulot?
1: Oo, bakit? Ano ba?
5: Hola! Sino-sino ka ba ang mga may birthday ngayon?
1: Siyempre, simulan natin sa mga paboritong artista ng ka-vibes natin. Wow. Ayan, batiin mo na ng maligayang kaarawan ang nag-iisang si Jano Gibbs.
5: Uy, si always late but worth the wait, Jano Gibbs, happy birthday!
1: Andyan din! Ito ang batang 90s! Talaga namang napakaganda nung kanyang era. Walang iba, happy birthday sa'yo, Yayo Aguila!
5: Yayo Aguila, happy birthday!
1: Ito rin! Ang paborito mong singer!
5: Sino ba yan?
1: Ito yung kumanta ng Same Ground.
5: Same Ground?
1: Kumanta ng sige, yung mga maraming mga alternative rock na Tagalog song na kinakanta mo sa karaoke. Oy! Walang iba, KG Nadal, happy birthday!
5: KG Nadal, happy birthday! Sino mo ba? Oo, ang swerte mo.
1: Oo.
5: Dahil ka-birthday mo yung mga nabanggit namin ka-artists. Robert Argelo Torres, happy birthday!
1: Happy birthday din sa'yo, RJ Russell Manigbas.
5: Wow naman! At maligayang karawan din sa'yo, Joshua Kenneth Anas! At kahit na hindi niya birthday, kaka-birthday niya lang.
1: Belated
5: happy birthday kay Kaleo Abelgas!
1: Happy birthday!
5: Anak ni Nino Abelgas.
1: Happy birthday!
5: Hi, Kalel! Dito siya ngayon.
1: Lumaki ka nawa na maging mabuting bata. Huwag gagayahin ng Tito Kicks mo. Ganon!
5: Mga mukha-mukha mo, papa mo!
1: Para kayo pinag-biak na bunga!
5: Hi, Kalel! At sana ng ating mga kabaibs na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang balamang na kanilang araw na kapanganakan. Ito ang para sa mga batok nyo!
1: Happy na! Birthday mo pa! Ganon!
5: Tara, kantahan na tayo!
6: Happy birthday!
0: Sa'yo ang pagkain!
5: Sa'yo ang inumin!
6: Happy birthday! Sana'y mabusog niyo kami!
5: At sa aming magbabalik, tuloy-tuloy ang kwentuhan, dugtugan at gulitan, kasama ng isang baby ng bayan, DJ May!
1: At ang makulit mong tito, si Radzo Kiko!
5: Ano ba yun?
1: Kaliko!
5: Dito lang sa 92.3 FM!
1: Goodbye! It's the sound trip! Ang lupet!
2: Music Radio. Good vibes.
3: Ang lupet.

0: Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
0: Ganito kasarap.
2: Malinamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.

0: Malaman.
1: Ganito ka sarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong dito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!

0: batendo, né? Su base di una vitamin C.
1: Vitamin chismis.
0: Uy, dahil ito hindi lang basta-basta chismis. Hindi ito tungkol sa tao ka vibes ha, DJ Main.
1: Ay, kanino tungkol yan?
0: Dahil ito ay tungkol sa cock.
1: Ano?
0: Cock.
1: Cock? Kasi... Talaga ba? Aga-aga, cock.
0: Uy.
1: Ang ating pinag-uusapan. Liwanagin mo kasi ha.
0: Oh, eh, tungkol nga sa cock.
1: Ano ang cock?
0: Block cock.
1: Block cock?
0: Gusto mo ba block cock?
1: It depends on the situation. Oo, kung sa ay cute, why not? Aalagaan ko yung block cock na yan. Tulad ba yan ang i-chismis mo today, ha?
0: Dahil nga, ang ating laman ng balita, chismis ngayon, ay tungkol sa isang block cock. As in, itim na manok.
1: Ah, manok.
0: Manok. Oo.
1: At hindi lang basta-bastang itim, ha? Kundi, Big
0: black
1: cock.
0: Malaking itim na
1: manok.
0: Ayan.
1: Ganon. Parang ano. Diba ganon ang manok? Paano bang manok? Ganon. Talaga namang nanunok ka.
0: Ay, nakasas ka po, Ginoo. Pero ito nga, dumadami na po ang lahi ng tinatawag nating big block cock. Ninyo Abel Gas, huwag ka tumawag, naka-ere ako. Ito nga, ang sinasabi na ito na big block cock ay nagmula po sa bansang Indonesia.
1: Why?
0: Na mas kilala sa tawag na Ayam Semani.
1: Yeah. Ano ulit?
0: Ayam Semani.
1: Ayam Semani.
0: Oo. At ito ay tinatawag naman sa atin ditong patani.
1: Ay, patani.
0: At ang katangian ng mga manok na ito na tinatawag na patani ay mayroong mga black plumage, dark combs, black shanks, and black skin. Sa makatuwid, lahat ay itim.
1: Oh.
0: As in, itim lahat. Walang pinalagpas. Di ba may mga ang nakagis na natin kasing manok dito sa Pilipinas
1: pula.
0: Ay pula.
1: Pula, puti. Ganyan.
0: May brown.
1: Oo,
0: ganyan.
1: May brown. May parang may pagka-orange.
0: Yan,
1: ganyan.
0: Oo. Pero dito sa itong patani na ito ay lahat, as in simula bumbunan hanggang talampakan, ay

0: Itim na itim.
1: Oh. At ito ay sinasabing tumitimbang ng 1.6 to 2.2 kilograms.
0: Uy, bigat, mabigat siya.
1: Kasi nga malaki. Mm-mm. At ang manok na ito ay umaabot ng 1.25 to 1.45 kilograms. Ha? Mas mabigat yung 1.45. Halos 2 kilo. Mabigat nga. At ang populasyon nito ay sinasabing dumadami sa Caraga region ng northeastern Mindanao. Partikular na po sa lugar ng Agusan and Surigao.
0: Wow. Doon pala. So, doon makakakita ng, kung gusto mo makakita ng big black hawk, pumunta ka ng area ng Mindanao.
1: Sa Agusan.
0: Oo, di ba? Kung ikaw ay mahilig sa manok at mag-alaga, di ba?
1: Yan. Kaya naman po sa mga ka-vibes natin na makakakita, first time na makakita ng big black hawk.
0: Huwag kang sisigaw!
1: Huwag kang magugulat! Dahil nag-exist na po siya sa Pilipinas o yung tinatawag na Patani.
0: Ayan. Si Patani. Di ba yun yung nasa bahay kubo?
1: Patani, oo.
0: Oo, di ba?
1: Oo nga, no? Pero ito nga yung tawag sa mga big black hawk ay Patani.
0: Ito kayang big black hawk na ito, pwede rin kainin kaya?
1: Malamang, oo. Kasi manok naman siya. Ang pinag-iba lang naman na...
0: Pinag-iba niya. Kulay itim, black siya.
1: Itim talaga. Mm. As in lahat. Mabalahibo, tuka, mata. Diba, usually yung... Oo, basta.
0: Ano? Yung mata.
1: Oo, yung basta. Oh. Eyeball.
0: Yung eyeball. Oh.
1: Lahat sa kanya ay itim. Pati balat. Lalo yung balat. Kasi tayo, pag nakakakita kasi ng itim, parang hindi natin siya masyadong bet kainin.
0: Oo. Oh, oh.
1: Pero ito nga Patani.
0: Siyempre ba naman, ikaw ba naman, kakain ka ba naman ng maitim?
1: Oo. Oh. Oh.
0: Diba, parang mapapatras ka, diba?
1: Talaga mapapatras ka, parang, huy! Ang itim.
0: Pero dahil napakalusog naman ito, napakalaki.
1: Malaki?
0: Oo, why not? Kakainin ko yung ano na yan. Big block cock na yan, si Patani. Ano yung isip mo ka, Vibes, ha? Tinutukoy namin yung manok ang aga-aga.
1: Easy, ha? Easy. Kaya kayo, mga ka-vibes, kapag nakakita na kayo ng big black cock, ano masasabi ninyo? Kaya mamaya sa aming pagbabalik.
0: Ganon?
1: Ikaw, pag nakakita ka ng Patani, ano magiging reaction mo?
0: Oh my gosh! Oh. Is this real? He is so big! He is so dark! A big black quack! Ganon! O nga pala sabi dito, you can eat too. Pwede mo kainin. One, two, sawa. Talagang makakainin ko yan. Wala akong ititira. Susulitin ko. Ganon.
1: Gusto mo mo lahat?
0: Oo, bakit?
1: Siyempre, masarap, diba? Masarap ang manok.
0: Kumbaga sisimutin mo to the bones. Ganon. Bakit matawa ka ng tawa?
1: Wala.
0: Ano nakakatawa doon?
1: Natatawa lang ako kasi ngayon lang ako nakakita ng ganitong itim na manok.
0: Ay, paano pag tinuka ka niya, no?
1: Ay, magtuka.
0: Kapalag ka?
1: Magtukaan kami ba?
0: Wow! Manok ka ba? Ha? Manok ka din?
1: Minsan. Ay, kabab, sa aming pababalik, balikan tumawag sa...
0: 0954-406-1967.
1: Para sa inyong mga live na pag-body, kasama pa rin nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
0: At makulit mong tito si Radyo Kika!
1: Kalikot. Dito lang sa 92.3 FMR.
0: The Vibes, the Sound Creep, and the Bit. Oras na rin. 9:25.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS 92.3 FMR. Favorite music radio. The Vibes.
4: Ang Lupet.

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
1: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet.
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong dito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan, DJ May. Bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe!
6: Favorite Vibe!

0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS.
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual. Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fun, solid kaban.
4: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
6: Favorite vibe.
4: Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
7: Kiko
4: Kaliko. Ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
8: Ang lupet!
9: Kabay!
10: Hello! Uy, magandang umaga muna ha.
11: Kaya, ka-vibes na Jose Gregorio Urbano na driver ng green Toyota Vios. Wow!
9: Uy, magandang umaga sa'yo, kuya driver. Uy, kaya driver yung pasero mo, ano, alam mo, nagbibigay ng tip yan. Malaki magbigay ng tip yan, di ba?
10: Malaki rin yung anes niya.
9: Puso.
10: Puso, patapuso.
9: At saka kakakubra lang yan, di ba?
10: Sigil pala. Pakistani yan, B.
9: Ay, Pakistani ba? Sorry, kala ko ano siya eh. Kala ko ano eh.
10: American.
9: May boom. Oo.
10: American
9: citizen. Ay, pero yeah. Ano yung galanti talaga yan? Alam mo, laging ano yan eh. Laging nagbibigay ng mataas-taas na tip. Minsan nga eh. Kunwari, example ah. Yung bill ng kanyang ano, ng kanyang sinakyan, ano lang, 120.
10: Ginagawa niyang?
9: 1,000!
10: Uy!
9: Keep the change! Ganun yan!
10: Nagbigay na sobra, keep the change pa!
9: Oo! Oh, oh.
10: Grabe, ang lupit mo talaga!
9: Oh, malupit talaga yan, si Sim!
10: Yo, si Sim, Sim.
9: Sige, kaya mo yan. Sim Zamzom?
10: Zimawa? Hayaan mo na.
9: Hayaan mo na, lilipas din yun.
10: Hoy, si Zim ha, mag-ingat ka, sakay-sakay siya ng green Toyota Vios na minamaneho ni Ka-Vibes Jose Gregorio Urbano. O diba, ang gwapo naman ni Ka-Vibes na Jose Gregorio Urbano. Pakisya sa ulo mo.
9: Makinis-kinis. Baka naman ganun lang sa picture. Ikaw naman, baka tumubo na.
10: Habang tumubo.
9: Ikaw naman.
10: Ay, ingat kayo ha sa pagmamaneho at salamat sa pagtutok, Ka-Vibes Jose Gregorio Urbano.
9: At naiipit ata sila sa traffic. Habaan nyo lang ang inyong mga pasensya ha sa mga driver natin ha.
10: Isipin nyo na lang mahaba ang mga... nyo. Okay.
9: Ang puso, puso ninyo. Puso. Yung patience ninyo. Pasensya. Yung pagmamahal ninyo. Yung pag-unawa. Tama. Mahaba.
10: Patapusin kasi. Huwag sagot ng sagot.
9: True.
10: Hoy, sa aming pagmamalik ka vibes, ito na, susunod na ang pinakaabangan mong SKO!
9: Circular.
10: Ang kuwentong may kwenta, pwede kayo tumawag sa
9: 0954-406-1967.
10: At sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, dugdugan at pamamahagi ng inyong mga kwentong may kwenta, kasama ba rin ang nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
9: At ang makulit mong tito sa Radyo Kika!
10: Ano ba?
9: Ay, kalikot!
10: Dito lang sa 92.3 FM on...
9: Goodbye sa Soundtrip! Ang lupet!
10: Hoy, Sim!
9: Magbigay ka ng tips, Sim, ha? Oo, buhat na buhat ka!
10: Yung chaleco mo!
4: 92.3 FMR! Favorite Music Radio! Ka-vibes!
8: Ang lupet!

0: Wow.
1: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
2: ACS
3: 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
4: Ang lupet.
5: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
6: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tuluyang matanggal ang systems loss charge sa singil sa kuryente. Ayon yan kay Palace Press Officer Claire Castro. Sinabi ni Castro na prioridad ng Pangulo ang panukalang tanggalin ang singil bukod sa nauna ng desisyon ng BIR na huwag nang patawan ng VAT ang systems loss charge. Matatanda ang binanggit ng Pangulo ang issue sa kanyang nakaraang SONA na sinundan ng mga pagdinig sa Kongreso tungkol sa mga dapat alisin sa singil sa kuryente at sa posibleng pag-amyenda sa EPIRA Law.
3: FMR Newsbreak.
6: Samantala sa iba pa mga balita, inaprubahan na sa ikalawang pagbasa ng Senado ang Senate Bill No. 2426 o Comprehensive School Safety Act na naglalayong magtatag ng pambansang sistema para sa kaligtasan ng mga mag-aaral at school personnel. Sa ilalim ng panukala, bubuo ng National Comprehensive School Safety Framework na nakatuon sa prevention, response at recovery. Kabilang sa mga itatatag na hakbang ang regular na pagtukoy sa mga panganib sa paaralan, safety drills, emergency protocols, communication systems at pagsasanay para sa mga guro, magulang at student leaders. Isinusulong naman ni Senator Bob Aquino ang panukala kasunod ng ilang insidente ng karasan sa mga paaralan, kabilang na ang pamamaril sa Tacloban City na ikinasawi ng tatlong estudyante. Suportado naman ito ni Department of Education Secretary Sonny Angara na nananiwalang makatutulong ang panukala para mas maging matatag at may sapat na pondo ang mga programang pangkaligtasan, anti-bullying at mental health sa mga paaralan.
3: FMR Newsbreak.
6: At sa ating panghuling balita, umakyat na sa $3.24 billion ang cash remittances ng mga overseas Filipino workers noong July 2026. Mas mataas ito ng 1.9% kumpara sa $3.18 billion na naitala sa kaparehong buwan noong 2025. Nananatiling pinakamalaking pinagmumulan ng remittances ang United States, sinundan ng Singapore at Saudi Arabia. Patuloy din ang pagtaas ng personal remittances kabilang na ang mga padala sa pamamagitan ng mga bangko, informal channels at remittance in kind. Ang patuloy na pagpasok naman ng mga padala ay nakatutulong sa mga pamilyang Pilipino at malaking ambag sa paglago ng ekonomiya.
3: FMR Newsbreak.
6: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pangpabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
3: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
4: Good mood siya! Ang lupet!

0: trip.
1: Ang lupet!
2: O ano, nakatanga ka na naman?
1: Ayaw!
2: Tigilan mo na yan!
0: SK yan na! Tawag ka na sa 0954-406-1967 at magkwento ka na ng iyong kwentong may kwenta! SKL! Ang oras, 2 minuto, mga lipas, ang alas 10 ang umaga. Walang mga sabi.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
3: Ganito kasarap.
2: Malinamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabinang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
4: Favorite Vibe.

0: Masabaw.
1: Malaman.
2: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
0: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
4: Ang lupet!
5: Ikaw vibes!
6: Ano ba ang ingay mo naman? Nakakaistorbo ka!
7: Siyempre, dapat na tayong mag-ingay dahil ito na ang pinakaabangan nyong SKL!
6: Sir, ko lang!
7: Ang kwentong may kwenta. Kaya naman, pwede na kayong tumawag sa
6: 0954-406-1967.
7: At ibahagi nyo na sa aming ka-vibes ang inyong mga kwentong may kwenta tungkol sa pamilya, kaibigan, katrabaho o maging eskabeche, kami na ang bahalang makinig sa'yo.
6: Oh, kung ikaw naman iniwan ang wala pa alam, ikwento mo na yan sa amin lang sa ganun eh, gumaan ang iyong pakiramdam.
7: Tama. At bukod sa mapapakinggan mo kami sa 92.3 FMR Manila, ma-live na rin kami sa aming
6: Facebook page, yeah. 92.3 FMR Manila.
7: Yeah. At live na rin kami sa aming ay, sa TikTok ko, live ako ha, DJ Kiko Kalikot.
6: Sino? Ang? Sino ang nagtanong? Ganyan ka pala umiyak? Oy, batiin mo si Sim!
7: Oy, si Sim! At yung kanyang
6: driver.
7: Grand driver. Ka-vibes na George, ano yun? George Urbano ba yun? Oo, sige.
6: Eto, si George Jose Gregorio Urbano.
7: Ayun, alright. Yeah. Maraming salamat ha, ka-vibes ha. Ingat ka sa pagmamaneho. Iligaw mo na yan, si Sim.
6: Ay, Sim, saan ka na naman nakatingin? Tinitignan mo na naman yung mga abot na dumadaan sa ano? Sa sidewalks.
7: Ang mata sa cellphone, ha?
6: Oo, wag sa dalaga.
7: Sasa ka na naman nakalingon.
6: Naguguluhan tuloy kami sa'yo.
7: Minaalala ka, Sim.
6: Sino?
7: Nandun sa Patasan Hills.
6: Ay, lumanga mo.
7: Ay, naku. Ay, mga kabayans, tawag na kayo.
6: Oo, true. 0954-406-1967.
7: Parang awa nyo na hanggat may oras pa tumawag na. At kung kayo itatawag mga ka-vibes, siguraduhin nyo po na mahina ang inyong radio monitor. Nasa posisyon kayo na malakas ang signal para magkarinigan tayo ng maayos.
6: At kung wala naman kayong load, don't you worry, ka-vibes. Dahil for sure, nakakonek ka naman sa kapitbahay mo ng internet. Hey! Eh, pwede mong gamitin ang Viber mo. Same correct number pa rin yan. 0954-406-1967.
7: Oh, Jiva, wala nang ligtas talaga. Kaya naman

0: delay lang siya ng mga oras. So hindi na ako galit sa kanya, quits na kami. So okay na.
1: Yun so
0: lang.
1: Pwede na, back to basic.
2: Kiss mo siya. Kiss mo nga siya.
0: Kiss mo. Ayoko.
2: Bakit? Wait lang, ano ba to? Babae, lalaki?
0: Oy, ka ano din siya, ka-level.
1: Uy!
0: Ano din siya, gay din siya.
1: Ay! O, walang masama doon.
2: Oo. Oh.
1: Si Pami.
2: At least, di ba, napakinggan niya. Oh.
1: Ang iyong
0: oo, oh, tsaka kung di pa kukulitin, di pa mga...
1: Uy! O, ano gusto mo na sabihin sa kanya, Pami?
2: Oo, kung for sure, ayun, nakikinig, rin, nakikinig ulit yan ngayon.
0: Ayun, salamat, ingat sa work. Tapos, sorry kung marami akong mga nasabi. Kasi, ano kasi ako, pag pinangakuan ako, dapat gagawin. Or kasi, pwede naman niya sabihin na, oo. Pwede, ako kasi, pag sinabi mong magbabayad ka, di magbabayad ka. Pero pag di mo naman sinabing babayaran mo, okay lang naman sa akin.
2: Oh, sige nga pa, utang nga ako, Pami. Tapos, hindi kita babayaran, ha?
1: Easy.
2: Oo. Okay lang ba? Sabi mo, okay lang.
0: Okay lang yun. Basta nasa usapan kasi. Ah. Kasi ako kasi, naghihintay lang naman ako.
1: Uy.
0: Tsaka, di naman ako iba na, ako din naman yung may mga utang din naman ako.
1: Pami!
0: Yun, naiintindihan ko din naman yun.
1: Pami, nagtatanong yung mga ka-vibes natin dito, paano daw ba magmahal ang isang Pami?
0: Ayun nga, giver. Ano, ano, pag gusto ko, tara, labas, kain. Ganun ay, lang labas, naman ako magmahal.
1: Ano daw ba yung pinakamalupit ng nagawa mo para sa pagmamahal sa isang...
2: tao.
1: Oo, nila luang!
0: Siguro yung may, ano, araw-araw kaming lalabas. Ganun na
2: lang. Ang gastos?
0: Araw-araw kami. Oo, magastos kasi talaga ako.
1: Pami, Pami, nasa bus ka ba?
3: Mahangin.
0: Wala, ay sorry, nasa electric fan.
2: Nakatapat sa electric
0: fan. Actually, nag-prepare na ako for work. Kasi kahapon rest day ko, back to work na tayo ngayon, guys.
2: Ayan, saan ka nag-work? So, saang lugar?
0: Sa isang pharmacy sa Laguna.
1: Uy! So, maalam ka sa mga gamot, ha? Huh? Mga antibiotic.
0: Not
1: ganyan.
0: So, oo.
2: Anong gamot sa sakit sa puso, Pami?
0: Ah, siguro ako. Tara.
2: Ay, taray! Kiko, kailangan mo, di ba, ng gamot sa puso? Ayan na, si Pami na ang kasagutan. Narinig mo ang sagot? Siya daw. Kiko, kung itinate mo si Pami, saan mo siya dadalhin?
1: Sa ano, sa... para sweet at talagang parang, alam mo, tradisyonal sa Luneta Park.
2: Bakit Luneta Park?
1: Hoy, hindi ang maganda ron, ha? Para makita niya siyempre yung fresh. Fresh ang kapaligiran, marami pang puno.
2: Ano fresh? Ay puro usok doon. Hindi. Buro sasakyan, di ba?
1: Hindi, hindi ka naman doon sa kalsada sa Rose Boulevard.
2: Okay, malay ko pa. Kakalakad ninyo, doon kayo napunta.
1: Siyempre doon kami sa ano, parke mismo, di ba? Para at least doon, wala masyadong distraction, wala masyadong sasakyan at pollution. Maganda doon sa ano, sa Luneta. Okay ka ba doon, Pami?
0: Okay naman, kasi ano naman ako, nature lover naman ako.
1: Oh, tamo?
2: Tamo, yeah. Nature lover!
0: Gusto ko makikita ng mga greens.
1: Oh. Ay, green-minded gusto mo?
0: Konti.
2: Ikaw ba nature lover ka ba, Kicks?
1: Oo.
2: At, eh, wala namang bundok doon ah. Di ba mahilig ka sa bundok?
1: Talaga ba?
2: Oo. Eh, bakit di mo dalhin doon sa may ano, sa may bandang Rizal? Sa may Marilake, di ba? Oh, mabundok doon.
1: Mahilig ka ba sa mga bundok-bundok, Pami? Kasi baka malula ka.
0: Once pa lang ako nakaakyat, nung college pa kami, nag-trekking kami, nag-hiking kami.
2: Pero Pami,
0: once pa lang.
2: Pami!
0: Sa Makiling.
2: Puro, Pami! Oh, parang naghihingal na yung ano mo, electric mo.
1: Pami! Mamaya pag ano, pagpasok mo, pag uwi mo, bili ka ng WD-40, ha?
3: Hindi, kasi ano na
1: rin
3: sa akin.
1: Rinig na namin yung langit-ngit ng electric fan mo.
3: May langit-ngit talaga.
1: Oo. Kukusa, naghihinto yan. WD-40, be, ha?
3: Ayan, pinatay ko na.
2: Rinig na rinig ko sa headphone, eh.
3: Sorry po.
1: Rinig na rinig yung electric fan. May langit-ngit. Pami, kapag kumakain daw ba ang isang Pami, eh, maingay?
0: Depende, depende sa ulam, depende din sa pagkaluto, at saka kung ano talaga yung... Depende kung nasa ang lugar din.
1: Uy!
0: Pag kailangang tahimik, tahimik. Pag kailangang maingay, maingay.
1: Ganun. Wow, compliant.
2: Oo. Oh, oh. Very, uh-oh, ano siya ha, nakakapag-adapt sa surroundings. Correct. Ganyan.
0: Oh. Oh, mag-a-adjust tayo.
2: Oy, taray. Uy. Sana all, no, nag-a-adjust. Pami, nakakita ka na naman ng big black cock.

0: Yung patani.
1: Oh. Yung patani, ah?
2: Hindi pa masyado.
1: Ay, sayang.
2: Kundi lang.
1: Boring!
0: Ano ba yan?
1: Oo. Oh, oh. Pag napunta ka ng bandang Mindanao, hanapin mo yung ano na yan, Big Block Cock. Si Patani, kung tawagin.
2: Actually, ang province ko ay Mindanao.
1: Uy! Oh, yan pala. Ay, bakit di mo alam? Ay, sabagay, bago pa lang bago kasi, di ba?
2: Kasi, oo.
0: Pero, dati pa bang nag-exist sa inyo yun, sa lugar nyo, yung Patani, o yung Big Block Cock?
2: Pata, di ko pa siya na ano talaga. Kasi, dito na ako lumaki sa Laguna eh.
1: Don't you worry, mamimit mo rin siya soon.
0: Oh, ang Big Block Cock.
1: Si Patani.
0: Patani.
2: Parang nakakatakot.
0: Ay talaga, kasi nga Big Block Cock.
1: Ayan ano. Patani tuloy.
0: Pami.
1: Ano, may gusto ka pang batiin.
2: Ayun, kita-kits mamaya sa mga katrabaho ko dyan. Papasok na tayo ulit. So, enjoy natin yung work week ngayong linggo. Katatapos lang ng cut-off, antay-antay lang, may papasok na ulit yan.
1: Ayun, mag-iingat pa. Ano ah? Pami ah, mag-iingat. At sana may radyo dun sa ano. May radyo dun sa pharmacy ninyo, no?
2: Mag-online radyo ako dun.
1: Ayan. Salamat, Pami!
0: Si Pami! Nang Laguna, Pami! Salamat! Thank you! Okay, wives, tawag na kayo. May oras pa tayo.
1: 0954-406-1967.
0: At magkwento na kayo ng inyong... SKL!
1: Share ko lang!
0: Ang kwentong may kwenta. Mari kaming makinig sa inyo. Ano man ang sentimiento nyo? Ano man ang kwento ngayong araw? Wala kaming pakialam. Kahit magsisigaw ka, wag ka lang magmumura. Kwentuhan tayo, kaibigan!
1: Ano?
0: Usap
1: tara
0: tayo!
1: Tawag na ka, boys! Kailangan mong ilabas yung nararamdaman mo. Hindi mo dapat kinikimkim yan kasi mahirap pag sinasarili mo yan.
0: Yan. Oh. Magandang umaga kay Thor Cortez. Ganun din kay Adrian Sabroso. Alipin lamang tulad mo. Yan. At ganun din si Carlo Aquino. At si... teka, umandar eh. Ayan, si... Claudio Gascon watching from Tagudin, Ilocos. Sur. Salamat!
1: Ay, gusto ko rin batiin. Magandang umaga. Si Mrs. Lopez ng La Union.
0: Hi, Mrs. Lopez! Magandang umaga po. Ingat po kayo, ha? Makinig kayo sa amin para maging masaya kayo. Oh. Ito na!
1: Hello!
3: Hello!
0: Ka-vibes, pangalan mo, taga saan ka?
3: Wilmer Chicken po, from Taytay.
0: Ano, chicken?
1: Ay, William no. Chicken?
3: Ano ba? Wilmer Chicat na Taytay?
1: Ano daw?
0: Ganito, ka-vibes, buka mo yung bunganga mo, idikit mo yung mouthpiece ng telepono mo, oh, lakasan mang boses pa. Hindi ka namin masyado maintindihan. Oo, eh.
1: Huwag ka mag-alala, naintindihan namin na hindi ka pa nakakapag-toothbrush. Ikaw lang naman makakaamuin yan eh. Hindi ka naabot dito kaya huwag ka masaya, ha?
0: Okay na?
3: Hello?
0: Lakasan ng boses, ha? Ano ulit ang pangalan mo?
3: Wilmer Chicat po.
0: Wilmer Chicat. Ayan, si Wilmer Chicat.
1: Sikat.
3: From Taytay, Rizal.
1: From Taytay. Uy, kapit-bahay.
3: Sikat po kayo sa Taytay.
1: Secret.
0: Kami, utangan mo. Wilmer, anong ate na patawag ka?
3: Ay, share ko lang po yung love story ko.
0: Sige. Bago mo i-share yung iyong love story, Wilmer, hinaan mo muna yung radyo mo dyan, ha? Dito ka sa telepono mo makinig, okay?
3: Sige po.
0: Okay, Wilmer, i-share mo na!
3: Mahal ko po kasi may asawa na. Opo. Nagkaanak po siya. Ano po kaya dapat kong gawin?
0: Yung mahal mo may asawa na?
3: Opo, medyo nasasaktan pa po kasi ako hanggang ngayon eh.
1: Ibig sabihin, isa siyang eskabeche.
0: Teka lang, para mas malinaw, Wilmer, ha? Dito ka sa telepono mo makinig. Dito ka sa amin makipag-usap. Huwag mo nang hintayin yung boses mo sa radyo. Narinig namin sa background, ha? Okay, Wilmer, yung mahal mo ay may asawa na at may anak na. Teka lang, paanong nangyari? Sino ang nauna? Kayo nitong babae? O sila nung karelasyon niya? Yung nakabunti sa kanya?
3: Kami po ang nauna eh. Actually, nakasama ko pa nga po siya sa Batangas eh.
0: Okay. Teka, ilang taong ka na, Wilmark? At yung babae?
3: 27 po.
0: Parehas kayo?
3: Yung babae po, 25.
0: Bata. Teka, teka. Okay.
1: Paano nagsimula yung relasyon ninyo?
0: Okay, yan. Paano nagsimula ang relasyon ninyong dalawa ng babae? Pakikwento mo sa amin
3: ng maisip. ML po.
0: ML. Nagkakilala kayo sa ML.
1: Pabuhat ka.
0: Mm-mm. At tapos?
3: De, siya nga po. Actually, siya nga po yung lagi kong binubuhat eh.
1: Oh, tapos? Ano nangyari?
0: Alam, buisit ka.
3: Ayun lang nga po. Medyo... Tinabangan po siya sa akin kasi hindi ko na po masyado siyang pinupuntahan sa sanuan.
0: Itong babae, Wilmark, single ba nung nagkakilala kayo sa ML?
3: Opo, single po siya, single.
1: Mm-hmm. Naging kayo ba?
0: Mm-hmm.
3: Opo, naging kami nga po.
1: Gano'ng katagal?
3: 1 year lang po.
1: And then, paano pumasok yung karelasyon niya ngayon kung kayo ay magkarelasyon naman pala?
0: Mm-hmm.
3: Ayun na nga po, hindi ko alam eh kung paano nangyari yun eh.
1: Imposible, hindi mo alam kasi relasyon mo yan eh.
3: Buntis na siya.
1: Pero kayo pa, nung buntis siya?
3: Hindi pa po.
1: Ha?
3: Hindi ko nga po alam kung akin yung bata eh.
0: Sige.
1: Teka, ang gulo mo, Wilmark.
0: Wilmark, ganito. Nakakilala kayo ng babae, ano?
1: Through ML. Naging ML. Sila.
0: Naging kayo ng isang taon.
1: Isang taon.
0: Tapos, kailan pumasok sa buhay ninyong dalawa itong nakabuntis sa kanya?
3: Bali, nagulat na lang po eh. May iba na po siya eh.
0: Paano mo nalaman na may iba na siya?
1: Nahuli mo ba siya? Ano ba?
3: Nung pagpunta ko po sa kanila.
1: Pero kayo pa?
3: Opo. Kaya nga po pinuntahan ko eh.
0: Okay. Paano mo naman nalaman na may iba na siya? Pinagtapat ba sa'yo?
1: Inamin,
0: may nakapagsabi. Ikwento mo ng maayos, Wilmark.
1: Kasi para kaming ano eh, nanguhula eh. Para kaming puzzle ano, tayo yung tagabuo ng puzzle niya, no?
0: Wilmark?
3: Po?
0: Narinig mo ba yung sinabi namin?
3: Opo, tatanong ko lang po sana ano po kaya ang dapat kong gawin?
0: Saglit, Wilmark, hindi namin nga maintindihan pa masyado yung kwento mo. Paano ka namin mabibigyan ng payo kung anong dapat mong gawin? Yung tanong muna namin ang sagutin mo. Paano mo nga nalaman na may iba na tong babae nung pumunta ka dun sa San Juan? Ayun,
1: diba?
0: Sinasabi na eh.
1: Mukhang diba? Gumagawa lang ata ng store ito si Wilmark eh.
0: Hoy, mga ka-vibes ha.
1: Kung boyd kayo,
0: huwag kami pagtitripan.
1: Oo.
0: Pagtitripan din namin kayo. Sige. Oo, huwag. Kailangan yung kwento nyo dito, totoo ha?
1: Oo, kasi syempre magbibigay ka ng advice eh. Diba? Parang galing sa kinabuturan ng iyong puso.
0: Oo, nagtatanong siya kung anong pwede niyang gawin dun sa jowa niya na isang taon.
1: Mahirap magbigay ng advice nang hindi mo alam yung dalawang POV, yung dalawang kwento nila.
0: Malabo yung kwento niya eh. Kaya hindi, ang hirap, kaya hinuhukay pa natin ng maigi. Eh kaso, ang tanong kagad niya, anong dapat niyang gawin?
1: Hindi mo kinukwento yung simulat sa pool, yung buo.
0: Nagugulo nga sa kwento ng buhay mo, kami rin naguguluhan sa'yo.
1: Ang gulo-gulo mo sa umaga.
0: Ha? Tawag na kayo sa
1: 0954-406-1967
0: para sa inyong SKL.
1: Share ko lang.
0: Ito na.
1: Hello.
0: Tutututut. Ay, walang load. Wala pa man.
1: Ayan, magandang umaga muna kay Severo Amadeo, kay Carlo Aquino na nakikinig daw habang nagtatrabaho, kay Jake Ramos at kay Tammy Q ng Santa Rosa, Laguna.
0: Iyan no, si Sandro. Sigaw kaya, mama.
1: Ay, mama. Papa.
0: Ayaw kasi magsalita ng maayos. Sa Charlie Ansario, magandang umaga, Wela Sanchez. Pa-shoutout ng happy birthday sa ate ko, si Winelyn Sanchez. Ayan, happy birthday! Si Dimples, hi! Si, ano to, Banish. Tornado 0215, magandang umaga po sa inyo lahat.
1: At ganun Ingatan din sa mga TNBS driver natin, GSM Green, at mga EV taxi na drivers natin at mga bus terminals.
0: Yun, at ganun din, si Arbs Espina sa mga pasahero niya sa bus number 26 sa BGC. Ingat po kayo kung kayo po ay papunta pa lang sa inyong mga hanap buhay. Edi, wow.
1: Oo, mag-ingat po ha. At yung mga nasa taga-Baclaran, taga-Quiapo, taga-Taytay, taga-Balintawak, oo, dito sa may Muñoz Market. Ayan, magandang-magandang umaga po sa inyong lahat.
0: Salamat po sa inyong lahat ha. At sa mga ka-vibes natin, ang pa-jack driver sa lahat ng mga subdivision, lalong-lalo na sa Rizal at Etivac, maraming-maraming salamat
1: po.
0: Oo,
1: yung mga security guards, lalo yung mga... Di ba may mga barracks-barracks yan bago ka pumasok ng subdivision? Oh. Ayan, lagi silang naka-tune in sa atin. Security guards, yun. Lady guards!
0: Oy! At sa mga barangay hall, sa mga health centers, tayo ang napinakikinggan. Ang lakas-lakas ng radyo nila. Sabi nila, kailangan nila ng libangan at makakapagpagising ng kanilang mga kaluluwa!
1: Oy! Oy, Denise, Lorela, Julian, magandang-magandang umaga sa iyo at sa mga taga San Fernando, La Union.
0: Wow, si Junik Mudanza. Shoutout po, Irene Mudanza at Junik Mudanza, radio hearing from Santa Rosa, Laguna. Ah, nakikinig sa radyo. Salamat!
1: At ganun din kay Jason De Lima Francisco. Pa-shoutout po kay Oblong Nanag. Tatiles, habang nakikinig sa inyo, pampagana daw po kayo. Wow.
0: Salamat! Eto na!
1: Hello!
4: Hello po.
1: Good morning! Ano pong pangalan at taga saan?
4: Si Rainier po to, taga Bacoor po.
0: Uy,
1: si Rainier ng Bacoor.
0: Anong atin, Rainier?
4: Kung okay lang po, kung makikiusap po sana sa inyo.
0: Na ano?
4: Na kung pwede pong makahanap ako ng callmate o friend sa cellphone.
0: Oh, callmate.
1: Wow, callmate. Marami siguro itong load ano si ano, Rainier. No?
4: Kasi blind lang naman ako eh. Saka medyo
1: medyad
4: na ako,
1: 51
4: years old
1: na
4: kasi ako.
0: Ah.
1: 51?
4: Mm-hmm. Ay, so, ano lang, kaibigan lang. Kaibigan lang naman, friends lang.
1: Gaano ka na ba katagal na single, Rainier?
4: Wala po, simulang nawalan ako ng paningin. Nangiwala po ako ng girlfriend ko noon.
0: Ito sige, kung para maging tuloy din kami, ano, para sa ikakaligaya mo, Rainier, ano ba yung mga katangian ng isang babae ang hinahanap ng isang Rainier ng Bacoor, Cavite? Baka sakaling may nakikinig sa
1: totoo,
0: atin, di ba?
1: Baka biglang may tumawag.
0: Na interesado sa mga gaya mo.
4: Ang gusto ko lang naman kasi sa babae, magalang, may respeto, may pagmamahal sa magulang.
0: Makabayan, ganun. Gusto mo?
4: Tapos yung mga, yun, pag nagugusto naman ng isang babae, kahit kaibigan lang.
0: Kaibigan.
1: Kaibigan lang.
4: Kaibigan lang.
1: Pero ano talaga ang iyong ano, ang iyong purpose? Uh-huh. Kaibigan lang ba talaga? Kasi kung kaibigan lang, for sure marami dyan sa lugar ninyo.
0: Tama.
1: Okay. Diba?
0: Wala ka ba? Eh,
4: kasi may mga ano kasi sila, na mabisig din sila. Diba dito, hindi ko mga close.
1: So hanggang kaibigan lang talaga o pwedeng lumalim? Oh, ano? Gusto mo muna magsimula doon sa...
4: Kaibigan mo na kung sakaling magang kalooban namin sa isa, pwede ko mo siyang ligawan kung gusto niyo lang.
1: Eh handa ka bang bumiyahe ng malayo-layo kung sakaling may makilala kang babaeng taga-malayo? Kasi ang layo ng Cavite, ha?
4: Opo. Eh sanay naman po ako bumiyahe. Kahit blind ako. Kabiyaya akong mag-isa.
0: So, willing kang magsakripisyo. Basta magkaroon ka ng magiging kaibigan o no, callmate.
1: Rainier! Matanong ko lang ha, tanong ko lang to. Kumbaga, curious lang ako. Paano mo naman makikilala yung isang babae? Paano mo masasabi na ito yung babaeng gusto mo at nagugustuhan mo?
4: Basta ano lang naman po, pag minaramdaman ako sa kanya, kung ito na ba talaga yung babae na pinagkakalab ng Panginoon Diyos.
1: Ano bang gusto mong ginagawa sa iyo ng babae na talagang makakapagpalambot ng iyong puso? Correct. Di ba may mga ganun? Kasi example, si Kiko, gusto niya nilulutuan siya, dyan siya nai-inlove. Ikaw ba, ano ka ba, Rainier?
4: Ang gusto ko, ano, masayahin siya, palatawa, comedy.
1: Ah,
4: ganyan.
1: Kailangan...
4: marunong siya sa gawain bahay.
1: Kailangan mo pala na komedyante, no?
4: Yung ano lang, para kasi... masaya din naman ako eh. Ay. Hindi naman ako nalulungkot eh.
1: Oh, wait lang ha, parang may tumatawag. Wait lang, Rainier, dyan ka lang ayan. Ha.
0: Oh, ayan, may tumatawag.
1: Baka may nakarinig.
0: Ay, ikaw na, DJ Ming, kausapin mo kung sino yan.
1: Sige. Hello?
5: Hello?
1: Hello?
5: Hello? Hello? Sa favorite ba po ba ito?
1: Oo. Ano pangalan na taga saan?
5: Ay, ako si Penelope.
1: Penelope? Anong ate na ikaw ay napatawag?
5: Narinig ko kasi sa radyo na may naghahanap ng gustong maging kaibigan.
1: Oo. Itong ating ka-vibes na si Rainier ng Cavite.
5: Ano pong pangalan niya?
1: Rainier.
5: Rainier the Red-Nosed Reindeer?
1: Hindi! Rainier lang! Grabe ka naman, Penelope!
5: Rainier?
1: Gusto mo ba siyang makilala, Penelope?
5: Ayopo! Interesado po ako kasi para po nakaka-relate po ako sa kanya. Bakit ganun po yung boses ko? Para ako nasa...
1: para ka nasa kuweba, no? Hinaan mo nga yung monitor mo at nagbe-feedback sa amin!
5: Sige po. Kausapin niyo po muna si Rainier. Ayusin ko po yung radyo.
1: Ayan, Rainier! Gaano ka nakatagal na ano? Gaano na? Ilang years ka ng single?
4: So, nawalan po ako ng panayin.
1: Ilang taong ka nun?
4: Year 2000.
1: Uy, matagal-tagal na rin ah. Parang ano rin, 6 years, more than 6 years. Wala kang nakilala during yung taon na yon? Wala kang niligawan?
4: Meron po. May niligawan po. Kaya lang yung nawalan ako ng panayin, hindi na ako tinanggap kasi nabulag na ako.
1: Ganon?
4: Kasi ayaw na mag-alaga ng isang bulag na katulad ko eh.
5: Ay! Ayaw!
1: Ay, nandiyan pala si Penelope.
5: Hello?
1: Ayan, papakilala kita, Rainier! Okay, ayan, okay na, Penelope. Rainier! Ayan, may tumawag tayong ka-vibes.
4: Ay, si
1: Penelope, o mag-usap kayong dalawa. Baka ito yung maging tulay, ang favorite vibe para kayong maging magkaibigan at maging magkaibigan in the future.
5: Hello?
4: Hi po, good morning.
5: Hi, ako po si Penelope. Ano pong pangalan mo?
4: Si Rainier po, taga Bacoor, Cavite. Dito lang ako, malapit lang ako sa may Molino Boulevard.
5: Apo, hello po ulit. Rainier po pangalan niyo. Ako po si Penelope.
4: Apo, taga saan po kayo?
5: Taga ano lang po, Imus.
1: Uy, taga Cavite si ano, si Rainier.
5: Ay, taga Cavite po ba siya, DJ Main?
1: Oo.
4: Dito ka sa Bacoor, malapit na sa Molino Boulevard.
5: Ay, sakto po, malapit lang po kami dyan. Dito lang po kami sa may Arco, yung boundary po ng Imus tsaka Bacoor.
1: Nakarating ka na ba dyan, Rainier?
4: Opo.
1: Pwede
4: tayo mag-meet dito sa ano, Robinson Imus.
5: Ang tuling mo naman po! Para ka palang bangus! Ang tinik!
1: Ay, Penelope, teka lang, ilang taong ka muna, Penelope? Para ang bata ng boses ni Penelope, no, Rainier? Oo, ilang taong ka na, Penelope?
5: 26 na po ako, DJ Main.
1: Ah, opo. 26, willing ka bang makipagkaibigan sa isang 51 years old?
5: Okay lang po, wala pang...
4: Blind po ako.
5: Manahimik ka...
4: Nagwa-watch po ako sa may Tagaytay. Nandito po si Tagaytay niya.
5: Wala naman po sa akin problema yung edad po. Kasi para po sa akin, ang importante po, DJ Main, yung pagmamahal po na puro at malinis. Ani mo naman po yung kaedad mo at yung bata. Kung lolokohin ka lang din naman po.
1: Alam mo, may napansin ako sa kanya, Rainier. Ano may napapansin ka kay Penelope, Rainier?
4: Nga po eh. Parang katulad ko rin siya.
1: Magalang siya. Diba, ito yung hinahanap mo. Ito yung gusto mo. Nako, baka this is the sign. Mabait. Oo.
4: Yan magalang.
1: Oo. Saan ang route ninyo, Penelope? Cavite talaga?
5: Taga Alas Piñas po ako. Talaga, pinanganak. Pero lumaki po ako sa Imus. Kasi lucky po ako may sinus. Apo.
1: Ilan kayo magkakapatid, pang ilan ka? At parang ang bait-bait mong anak.
5: Tatlo lang po kami. Ako po yung gitna.
1: Apo.
4: Okay lang po. Baka 51 po ako.
5: Ano po?
4: Okay lang po kung 51 years old ako.
1: Okay lang daw ba sa'yo, Penelope, na ang ka-vibes nating si Rainier ay 51 years old?
5: Okay.
4: Ang height ko po, 4'11 lang.
1: 4'11?!
4: Mababa lang.
1: Ano bang height mo, Penelope?
5: 5'6 po.
1: Okay lang yan, ikaw magiging tungkod niya.
5: Oo.
1: Wala sa height yan.
5: Opo, wala po talaga sa
1: alam
5: height.
1: Alam mo, yun. Tandaan mo, lahat tayo ng tao, Penelope, ha? Lahat tayo nagiging pantay pagdating sa...
5: pag-ibig?
1: Oo. So, okay lang ba sa'yo, 4'11 siya? Pwede siyang magsapatos na merong may sole na makapal para tumangkad-tangkad siya, maabot ka niya.
5: Okay lang po sa akin yun. Ikaw po ba, Rainier? Okay lang po ba sa'yo na 26 po ako? Tapos...
4: Opo, wala naman kasi po akong pinipili. Tapos...
5: Teka lang.
4: Okay siya. Rainier!
5: Tapos 5'6 ako? Okay lang po ba sa'yo na mas matangkad po ako sa'yo? Siyempre, pag magkasama po tayo, nakatingala ka po sa'kin na para po akong giraffe.
1: Ayaw mo nun? Para kanyang sinasamba.
5: Okay lang po.
4: Gusto ko nga po kapag... Okay lang po. Gusto ko nga po yung may magbubuhat saan ko. Saka lang may baha dyan.
5: Wow, ginawa mo pa ako alila.
1: Tagabuhat? Bakit naman dapat ikaw ang nagbubuhat, Rainier? Kasi ikaw ang lalaki. Wow. Be gentleman.
4: Kasi ako maliit eh.
1: Sa bagay sa pag-ibig, gagawin mo ang lahat, 'di ba? Aakayin mo. Ay matanong ko lang, Penelope, ano ba ang hinahanap mo sa isang lalaki? Ano ba ang ideal mong lalaki kasi?
5: Ako po talagang hinahanap po DJ Man, yung lalaki po na matipuno.
1: Matipuno? You mean may biceps?
5: May biceps? Kahit naman po yung maliit, basta meron pong braso.
1: Yung opo. Parang lalaking lalaki pa rin yung opo. Katawan. Opo. Hindi parang Doraemon na bilog.
4: Ay, ako po, banat ko ako sa pagmamasyag.
5: Banat na banat daw po siya.
1: Oso, may mga namumuong muscles to. Saan ang pinakamalaking matigas na muscles mo, Rainier? Sa ang parte?
4: Sa dibdib.
5: Ay, wow! Parang, alam mo, Rainier, parang ang delicious mo.
1: Delicious ka ba, Rainier? Rate yourself, 1 to 10.
5: 1 to 10 yung deliciousness.
4: 5 lang eh.
1: Ay, 5 lang.
5: Pwede na,
1: Nat. Ba't ibig sabihin, may igugrow pa, meron pang ano yan. Development. Development. Matipuno, ano pa ang gusto mo?
5: Pangalawa, magalang din.
1: Magalang? Paano magalang? Madasalin?
5: Magalang siya na parang kahit hindi mo siya tinatanong, parang lagi siya sumasagot ng pa-pa-pa. Ganon.
1: Hindi ba parang nagbe-baby talk naman yun, Penelope?
5: Yung po yung gusto ko yung nagbe-baby talk.
1: Sige. Ikaw yan eh. Ano pa? Matipuno, magalang na lalaki.
5: Kahit po paano gumagawa po ng paraan at madiskarte sa buhay, yung hindi po ako pababayaan at hayaang magutom. Kasi ayoko po sa lahat yung nagugutom ako kasi nagiging dragon po ako.
4: Malakas ka pala kumain.
5: Hindi po ako...
1: Malakas ka kumain, Penel. Sa isang araw, ilang beses kang kumakain?
5: 6 po.
1: Hoy!
4: 6.
1: Kaya mo ba yun, Rainier?
5: Almusal? Tangalian, hapunan, midnight snack, tsaka semi-midnight snack.
1: Parang kulang pa lang isabi. Yung merienda ata nakalimutan mo.
5: Ayun pa pala, merienda. Opo.
1: Ay, Rainier, kaya mo bang ano to? Paano yan pag nag-date kay Rainier? Malakas pala to kumain. Kaya mo bang ilibre to ng marami-raming pagkain?
4: Bakit naman, basta pagmahal ako, bibigay ko lahat ang gusto.
1: Ang sweet ni Rainier, no? Willing siyang mag-sacrifice para sa mahal niya.
5: Alam mo, DJ Man, parang sa tono po ng boses ni Rainier, parang nai-inlove na po ako sa kanya.
1: Paano mo sabing nai-inlove ka na?
4: Mabilis naman.
5: Opo, kasi po parang ang sweet-sweet niya. Tsaka parang kayang-kaya niya ako ipaglaban hanggang sa dulo ng buhay namin dalawa.
1: Kaya mo bang ipaglaban sa Rainier si Penelope?
4: Opo, kaya ko siya ipaglaba.
5: Ipaglaban! Hindi paglaba!
1: Rainier! Kunwari, binigyan ka ng chance ni Penelope na i-date mo siya.
5: Ayan.
1: Siyempre, first date nyo yan. First meet nyo yan. Woo! So, dapat memorable yan, di ba? Hindi nakakalimutan at hindi makakalimutan. San mo dadalhin si Penelope?
4: Lahat gagawin ko para sa kanya.
1: Saan mo dadalhin? Hindi lahat gagawin mo! Saan?
5: Alam mo, makakuha ka kaya ng babae ni
4: ganyan. Kahit ano yung papagawa niya, gagawin ko.
1: Hindi nga! Saan mo siya dadalhin?
4: Sa dadalhin.
5: Saan mo ko dadalhin? Sa first date natin?
4: Magkano mo tayo, ma? Magsimba mo tayo, tapos kumain sa labas.
5: Saan? Sa baklaran?
4: Ay, saan?
5: Matrapik dun eh. Doon na lang tayo sa Imus Cathedral.
1: Mas malapit lang.
5: Mas malapit.
1: No. Oh, magsisimba kayo.
5: O tapos, anong gabi?
4: Gusto mo sa Manila Cathedral?
1: Kala ko sa Manila Zoo eh.
5: Bakit lumayo ka pa? Matrapik ka sa Baclara? Pupunta ka pa ng Cathedral?
4: Kasi hindi naman matrapik yan. Kasi magbabas naman tayo.
1: Ah, magbabas.
5: Mas sweet-sweet mo naman, Rainier. Kinikilig ako.
1: O tapos, pagkatapos nyo magsimba. Ay, teka lang, Rainier. Bakit mo naisip ang simba? Siya na ba yung nakikita mong makakasama mo in the future? Kaya gusto mong iharap siya sa puong may kapal?
4: Baka po, niloloko lang po ako niyan, ha?
1: Bakit ka lulokohin?
4: Sana na kasi ako maloko, eh.
1: Hoy, oh, yun naman pala, sanay ka na, eh. Bakit ka nagre-reklamo ngayon?
5: Teka lang.
4: Pero kung sakaling siya na pa talaga, dapat seryoso din siya.
5: Saglit lang, Rainier.
4: Kasi seryoso ako.
5: Rainier, Rainier, para sabihin ko sa'yo, hindi ko kaya manloko ng ibang tao. At hindi ko gagawin na lokohin ka. Lalong-lalo ngayon, hindi pa naman tayo nagkikita. Tapos gagawin ko sa'yo yung ginawa rin sa akin.
4: Hindi,
5: May. Para gusto kong umiya.
1: Wait, ano yan, Rainier?
4: Hindi, May.
1: Ano? Teka lang, Penelope!
5: Naiyak po ako, DJ May!
1: Teka lang, naguguluhan ako kayo ng dalawa! Isa-isa lang! Para kayo mga bata! Rainier, ano yun? Ano yun, Bebe Rainier? Wait lang, Bebe Penelope,
4: ah. Ano ba siya? Totoong babae ba siya?
1: Teka lang, tatanong natin sa kanya. Bebe Penelope.
4: Kasi sa boses niya eh. Parang iniipit yung boses niya.
1: Bebe Penelope! Huwag ka nang umiyak. May tanong si Bebe Rainier. Ikaw daw ba ay female or male?
6: Naiiyak ako. Dinadyas niya ako na hindi ako ng babae.
1: Naku, huwag ka umiyak, Penelope! Naku, Rainier, pinaiyak mo. Patahanin mo.
4: Huwag ka nang umiyak. Bibili kita ng candy.
1: Ay! Ginawang bata!
5: Mama,
1: 26 na yan, ha? Ay, baby, da.
4: Baby. Hello, baby. Hello, Maya.
1: Oh, kiss mo na, kiss mo na, kiss mo.
4: Love you,
1: daw.
5: Matapos mo kong paiyak, ibibilaan mo ko ng candy sa patusin kita.
4: Bigyan ka tayo, lollipop. Punta mo na lang. Bigyan ka tayo ng Jollibee.
5: Nagbanggit ka pa.
1: Nagbanggit ka pa na brand. Oh, Rainier.
4: Oh.
1: Oh. Pinaiyak mo si Penelope, patahanin mo.
4: Sorry na. Sorry na, malaki ang butas ng ilong mo. Sorry na.
5: Paano mo nalaman na malaki ang butas ng ilong ko?
1: Rainier, kung may pagyayabang ka sa isang Penelope na wala ang iba na ikakatayo mo, ikakatayo! Oh, yung kakaiba sa'yo, ano yon? Ano yung kaya mong ipagmalaki? Na wala ang ibang masipag lalaki na meron ka. Oy, lahat ng lalaki masipag, ha?
4: Masipag at gwapo.
1: Ay, gwapo. O, sige. Kung ihalin tulad mo ang iyong itsura dahil hindi ka naman namin nakikita, di ba? Sino ang artista ang iyong kawangis?
4: Kaya na sinabi ko, si Wawi D. Guzman.
5: Wawi?
1: Wawi?
5: Baka naman wowers ka na.
1: Wawi D. Guzman!
5: Ay, so, ay,
1: sa UMD.
5: DJ Main, sakto. Kamukha niya si Wawi. Ako, kamukha ko si Judy Ann.
1: Uy!
5: San Jose.
1: Ay, hindi Judy Ann Santos.
4: Kala kakamukha mo siya, Judy Ann Santos.
5: Judy Ann na.
1: Bakit si Wawi ang kawangis mo? Mahilig ka, may, ano ba talent mo nung kabataan mo, Rainier?
4: Dancer.
1: Uy, dancer pala si Rainier.
5: Ay, DJ Main. At pangalan niya ulit, Rainier. Alam niyo, meron akong gustong ipagtapat sa inyo.
1: Ano yun?
5: Alam niyo ba talagang sobra akong hangang-hanga sa mga marunong at magaling sumayaw?
1: Ay!
5: Oo!
1: Naku!
5: Yung mga, dati nung high school ako, lagi nakuhulog yung salawal ko sa mga dancer.
1: Parang ano, no? Ang gwapo ng mga dancer sa paningin mo. Ay, naku, baka talagang meant to be talaga kayo ni Rainier. Tingnan mo, may mga ano kayo. Yung mga common grounds ninyo, nagtutugma-tugma talaga, nag-a-align. Yung dynamics talaga ninyo, ang ganda. Parang kayo talaga yung forever.
4: Sana all, kami na lang dalawa. Forever.
5: Oh. Rainier, kung ikaw papipiliin, sarili mo o ako? Naiiyak ako.
1: Rainier, sumagot ka kung ikaw daw ay papapiliin. Ano ang pipiliin mo? Sarili mo o si Penelope?
4: Yung napipiliin ka?
1: Oo. Yung sarili mo o si Penelope?
4: Kung tatanggapin niya ako, siya pipiliin ko.
1: Tanggap ka nga niya, Rainier! Tanggap ka niya kahit kasing height mo yung aparador na mas matangkad pa nga sa'yo yung aparador!
5: Sumagot! Ay. Rainier, sumagot ka
4: na! Maganda nga yan para pag may baha, sasakaya ko sa likod niya.
5: Ano ako, kabayo?
1: Tagabuhat niya, Rainier! Pero in fairness, at least, di ba, 26...
4: Kasi malulunod ako eh.
1: Hindi ka malulunod, kumapit ka lang sa binti niya. Kasi pag naglakad yan, maaangat ka ulit.
5: Rainier, sumagot ka na lang, 52
4: ano,
5: na,
4: ano
5: para Rainier.
4: Ano palagay niyo sa akin, Linta?
1: Ha? Ano, Rainier?
4: Ano palagay niyo sa akin, Linta?
1: Ah, hindi naman.
4: Joke lang.
1: Joke mo yun, last mo na yan, ha?
5: Alam mo, siguro kaya nilalayoan ka ng mga babae kasi ganyan ka, masyado kang avoidant.
1: Avoidant?
5: Avoidant.
1: Spell.
5: Ano? Thank you, Lord.
1: Ang galing na yung Penelope. Kung mag-aano ka sa kanya, Rainier, kung kaya ko yan! Kung magbibigay ka, mag-aalay ka ng kanta! Itagalog na lang natin! Kung mag-aalay ka ng kanta kay Penelope,
4: mag-aalay ako ng kanta.
1: Oo, anong kanta ang gusto mong i-alay kay Penelope?
4: Mahal kita.
1: By Aegis?
5: Kantahin mo nga?
1: Anong kanta yun? Kantahin mo nga!
4: Mahal kita, walang iba, by Ogie Alcacid.
1: Mahal kita, walang iba. Sige, yan ba yun?
5: Kantahin mo nga, sample.
1: Sample nga!
4: Mahal kita, walang iba.
1: Ang ganda boses.
4: Paliwalang iba na ako.

0: mo, mahal
1: Sagutin mo yan, Penelope. Sagutin mo
0: ko.
1: yung kanta niya. Dugtungan kayo.
2: Mahal kita!
0: Wala
2: sino ka ba? Di ba bakit na nakikita? Mahal na kita!
1: Malay mo naman, love is blind, ha? Mararamdaman mo lang yan talaga. Malay mo, yun yung nararamdaman ng ni Rainier ngayon. Yun yung kumukuryente sa kanya. Kaya ganyan yung nasasabi niya sa'yo. Mahal ka na niya.
2: DJ Min.
0: Halika na, magkita na
1: tayo sa ka ba?
2: DJ Min, natatawa ka na. Papakinggan tayo ng pumag doon.
0: Magbita tayo
2: sa Carlson. Ayoko! Marot-arot mo rin!
1: Magkita kayo! Anong oras?
0: Magbigay...
1: Uy! Kasal!
2: Alam mo...
1: O sige, kung ikakasal kayo, saan? Anong ano? Anong wedding ideal mo, Rainier?
0: Apo?
1: Hotdog! Anong kasal? Saan?
0: Ah,
1: kung ikakasal kayo, saan mo gustong ikasal? Sa simbahan, sa garden, sa sapa, sa bundok?
2: Sa sala, ganda.
1: Oo, ano?
0: Sa dagat.
1: Sa dagat?
2: Dagat? Bakit sa dagat? Isda ba tayo?
0: Para malamig at simay ng hangin doon.
2: Bakit? Pwede naman sa garden, mas malamig doon kaysa sa dagat. Baka magka-tsunami pa.
1: Oo, pag nagka-tsunami, Rainier, tandaan mo, ikaw ang unang tatangayan, hindi makikita.
0: Yun nga.
2: O, tama.
1: O, tingnan mo, mawawalan pa ng groom yung bride.
2: Natawa ka sa sarili mong kalukohan.
0: Yung pala na dunod.
2: Ikakasal pa lang tayo, tapos mawawala ka na kagad.
0: Ay,
1: tawa ng tawa sa Rainier.
2: Loko-loko ka pala eh.
0: Yeah, katawa po kasi ako eh.
1: O, Rainier, kunwari ikakasal na kayo. Eto na.
2: 55 na kasi.
1: Oo. Eto na, Rainier, ikakasal na kayo. Kailangan mo mag-vow. Kailangan mong mag-vow sa iyong bride.
2: Ayan.
1: Ano ang gusto mong sabihin kay Penelope?
2: Kaya kunyari sa gilid tayo ng dagat.
0: Kaya ikasal na tayo. Mamahalin kita pahabang buhay. Hindi kita sasaktan. Paglilingkod ko lang kita kahit ano man ang mangyari.
2: Oh.
0: Mahal kita, maging sino ka man.
2: Kahit hindi mo pa ako nakikita?
0: Hello po?
2: Kahit hindi mo pa ako nakikita, mahal mo na ako, Rainier?
0: Kapag tumibok ang puso,
2: ano?
0: Mararamdaman ko lang yan kapag ikaw na talaga.
2: Hmm? Tibok ng puso mamayal. Lip lang yan.
1: O, ikaw, anong bow mo, Penelope? Sa iyong,
2: sige,
1: ano, groom to be.
2: Sige. Rainier, makinig ka maigi, ha? Umubo ka pa. Rainier, makinig ka maigi sa bawo ko sa iyo.
0: Sige po.
2: Ako ay may tula. Mahabang mahaba. Ako ay uupo. Tapos na po, bow. Yan ang aking bow.
1: Oh, bakit? Yun yung bow niya. Oo. Bakit tayo nangingialap? Tawa naman yun. Yun yung bow niya eh.
2: Ayos ba yan, Rainier? Ayos ba yan, Rainier? Nadala ko ba yung puso?
0: Ako din. Meron din yan.
1: Sige nga. Ang tagal, Rainier. Ang ganda. Sobrang nag-enjoy kami. Very entertaining.
2: Rainier, 57.
0: Ako din.
1: Oo nga, bilisan mo.
0: Sige. Ako'y may alaga.
1: Asong mataba. Buntot ay mahaba.
0: Kisang mukha. Mahaba ang baba. Bow.
1: Maraming salamat, Rainier, ha. Rainier, sobrang ano. Alam mo, sa'yo lang namin narinig yun, Rainier. Alam mo, ikaw kauna-unahan.
2: Oo. Alam mo, Rainier, pag nakita kita.
0: Sorry naman.
1: Masaya yun. Happy so, ha?
2: Masaya mo, ha?
1: Super happy, ha?
2: Alam mo, Rainier, pag nakita kita sa personal, yayakapin kitang maigpit na maigpit sa liig mo.
1: Hanggang mag-violet ka.
0: Ayaw ko baka makita ako, eh.
2: Rainier, pumati na na. Uwi na ako, ba?
1: Bye, Penelope. Maraming salamat, Penelope, ha. Tumawag ka ulit, ha. Hello, Rainier, paawat ka. Kakabaging ka niyan.
0: Sorry po.
1: Oh, Rainier Batina, may gusto ka pang ihabol? Let's go!
0: Wala, binabati ko lahat ng mga nakikinig. Sana maging masaya kayo sa napapakinggan nyo ngayong araw na ito.
3: Masaya Kennedy, talaga kami.
0: Maraming salamat sa iyo. Palagi kang mag-iingat dyan. Ganito po lahat ng mga DJ dyan na 92.3. Hello sa inyo lahat. Magandang umaga po.
1: Ayan, maraming salamat, Rainier na Cavite. Sana napasaya namin ang iyong boring na umaga. At least, di ba, may nakausap ka ngayon. Diba, natawa ka? Oo.
3: Ay, sana magkapanag po kayo ni Penelope, ha?
1: Oo, sana magkatagpo kayo dyan sa Etibac, no? At sana siya ninyong ano mo talaga.
3: The one
1: that got away.
3: Sige. Rainier, sa susunod ulit, ha? Salamat sa pagdawag. Sabi mo muna 92.3 FMR, ang lupit.
0: 92.3 FMR, ang lupit.
3: Wow, okay. Si Rainier ng Bacoor, Cavite. Thank you.
1: Diba ganyan tayo mag-accommodate ng mga ka-vibes natin? Siyempre yung mga ganyan, wala naman ang magagawa sa bahay yan. Uh-huh. Diba kundi makinig ng radyo.
3: Tama, malungkot.
1: Malungkot, kailangan na makakakwentuhan. Oh. Diba makakabardagulan. Why not? Diba? Uh-huh. Kaya ganyan namin kamamahal ang mga malulupit nating ka-vibes.
3: Correct. At pag nakita tayo sa personal ni Rainier, diba?
1: Nasabihin niya, ang swerte ko, nakausap ko sila.
3: Oo, galing. Nasaan si Penelope?
1: Ipapadalhin natin si Penelope sa kanya.
3: Oo, ipapalalamob na lang.
1: Ipapaharap natin sa kanya. Ganon. Ayan, shoutout sa iyo, Claudel, Mira Rosamiran, Orason, kay Star Racer, kay Greta Cruz.
3: Yun o, grabe naman. Salamat po si Jean Gielone. Pasado din po from Bicol. Si Dimples, maraming salamat. Miles 9. At mga ka-vibes, sumain nyo po ang SKL!
1: Share ko lang.
3: Ang kwentong may kwenta. Kaya naman kung kayo ay merong mga gustong i-share na kwento, tandaan nyo ang number na ito!
1: 0954-406-1967.
3: Bukas ulit ang SKL, pero hanggang alas 12 pa rin tayo magkakarinigan kasama ng isang baby ng bayan, DJ May!
1: At ang makulit mong dito, si Radyo Kika! Ay, kalikot!
3: Dito lang sa 92.3 FMR.
1: The Vibes, the Sound Trip,
3: ang lupet! 92.3 FMR, favorite music radio. The Vibes,
1: ang lupet!
4: Magbabayad ka na? Ang lupet!
3: Dito ang 92.3 FMR. The Vibes, the Sound Trip.
5: Anuman ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa Sound Trip.
4: Ang lupet!
1: Inggit ka sa iba, no? Kasi sila may jowa, ikaw wala! Oras natin! 11:01 in the morning!
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS

0: Aman.
1: Ganito ka sarap.
0: Malinamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: it. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang bisyo. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Xanthan Plus Gold araw-araw.
2: Xanthan Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthan Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: drives the tribe.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
1: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet.
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko
3: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: Masabaw. Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
0: Kiko
2: Taliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: The Vibes!
3: Hello!
5: O, diba?
6: O, diba? Tuwang-tuwa ka na naman sa mga pinagagawa mo. Nakakalain na naman ni Rainier. Si Penelope, yung kausap niya.
5: Oy, Rainier, ha? Salamat sa pakikinig sa'yo.
6: At ganoon din sa mga ka-vibes nating PWD na tayo ang ginagawa nilang ano, pang-distress.
5: Yeah.
6: Libangan sa araw-araw. Maraming thank you so much.
5: Salamat po. At para syempre, hindi kayo masyado nalulungkot, nababagot, at nararamdaman nyo mag-isa kayo. Sabing kayo tumutok sa paborito nyong vitamina sa umaga.
4: Favorite vibe!
5: At eto na, susunod na ang magpapatuloy ng Good Vibe Music at kwentuhan walang iba ang programang Love Me,
6: Kati G,
5: kasama na kayo sa ma-juicy, mamiti at ang pantasa ng bayan. Pantasa ng bayan. Walang iba, Kati G,
6: it's the place to be.
5: Yan ay susunod.
6: Makakasama ninyo simula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon.
5: Kaya naman, mag-like, share, follow, subscribe kayo sa lahat ng aming social media accounts, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Manapin nyo lang
6: 92.3 FMR Manila. At kami rin i-follow nyo na lahat ng social media accounts ko, Main Eugenio.
5: Ah, sa dito mo naman, Tito Kiko Talikot.
6: Oh yeah.
5: Oh, bukas ulit, ha?
6: Oo. Wag kang absent. Ang umabsent, bahala ka, may mamimiss ka.
5: Boring! Pag may nag-boring, bahala ka sa buhay. Bukas ulit, alas 8 hanggang alas 12. Maririnig mo nag-iisa ang baby ng bayan.
6: Yeah.
5: DJ Main.
6: At ang makulit mong tito, Serrazo Kika! Malikot. Oo, inubukas ka.
5: Dito lang sa 92.3 FMR.
6: Kabayam sa Sabib. Ang lapit. Oras na rin kabayam sa 11.50. See you tomorrow. Bye! Ganon!
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS
5: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes.
3: Ang lupet!

0: FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang tanghali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Tatlong dating mahistrado ng Supreme Court ang haharap sa Senate Impeachment Court ngayong Miyerkules, September 16, bilang amici curiae o friends of the court para magbigay ng legal na paliwanag sa bilang ng botong kailangan para mahatulan si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Francis Escudero, walang magaganap na impeachment trial ngayon upang mabigyan ng sapat na panahon ang mga retired justice na pag-aralan ng issue sa 16 vote threshold. Kabilang sa haharap sa Senate Impeachment Court sila dating Supreme Court Chief Justices Artemio Panganiban at Renato Puno at dating Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna. Si dating Chief Justice Hilario David Jr. naman ay magpapadala ng legal memorandum sa halip na personal na humarap. Tatalakayan ko ang all the members of the Senate sa konstitusyon ay tumutukoy sa lahat ng 24 na senador o sa mga senador na legal at pisikal na makakalahok at makabuboto sa impeachment trial.
0: FMR Newsbreak.
3: Samantala sa iba pang mga balita, suportado ng Department of Health o DOH ang punukalang pagtaas ng excise tax sa mga matatamis na inumin bilang hakbang para mapababa ang pagkonsumo nito. Ayon kay Finance Undersecretary Carlo Fermin Adriano, kumpara sa ibang bansa sa Southeast Asia, mababa pa rin ang excise tax ng Pilipinas sa mga carbonated beverages. Sa panukalan ng Department of Finance o DOF, itataas sa 20 pesos mula sa 6 pesos kada litro ang buwis sa mga inuming may caloric sweeteners. Para naman sa mga gumagamit ng high fructose corn syrup, itataas ang buwis sa 40 pesos mula sa 12 pesos kada litro na susundan ng 5% ng taunang pagtaas. Ayon sa DOH, inaasahang makakababa ang mas mataas na buwis sa pagkonsumo ng matatamis na inumin na iniuugnay sa pagdami naman ng kaso ng diabetes.
0: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panghuling balita, maaaring suspendihin o bawasan ng gobyerno ang excise tax sa mga produktong petrolyo matapos lumampas sa itinakda ng batas na presyo ang Dubai Crude Oil. Ayon sa Department of Energy o DOE, umabot na sa $99.41 bawat barrel ang one-month average price ng Dubai Crude mula August 13 hanggang September 11. Mas mataas ito sa $80 bawat barrel na threshold sa ilalim naman ng Republic Act Number 12316 para maikonsidera ang pagsuspende o pagbabawas o pagbabawas ng excise tax sa langis. Dadalhin na sa Development Budget Coordinating Committee o DBCC ang issue para sa pagsusuri at posibleng rekomendasyon. Kasunod ito ng panibagong malaking pagtaas ng presyo ng langis kung saan 5 pesos and 68 centavos bawat litro ang tinaas ng gasolina, 4 pesos and 31 centavos naman sa diesel at 4 pesos and 62 centavos naman sa kerosene. Ayon pa sa Department of Energy, patuloy ang pakikipag-ugnayan nito sa economic team para sa mas hakbang na makakabawas sa epekto ng matataas na presyo ng langis sa mga consumers.
0: FMR Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
1: Uy, nakangiti siya. Ang lupet!

0: sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Kulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagningning ng Home of the Stars. Banana Crew. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to.
0: Tahan. I Give a Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
1: Ang lupa!

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR! Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026!
1: Ang Lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat

92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet, shower me with your love. Oo, yun ang i-shower mo sa akin pagmamahal at hindi hate, hindi galit, hindi sama ng loob o kung ano man yan, diba? Shower me with your love. Hello, ka-vibes, happy midweek Wednesday, everyone. And welcome to Love Me, Cathy G. Kamusta ka naman po, ka-vibes? How's your day? Ayan, full of energy ba? Full of hope? Full of money? Yun na lang po, isipin po natin. Alam nyo, ka-vibes, may mga bagay sa buhay na akala

0: Kala natin, simple lang. Pero kapag ikaw na yung nasa sitwasyon, saka mo malalaman kung gaano kahirap ang gumawa ng desisyon. And welcome to Love Me Cathy G. Kasama niyo na naman po ako hanggang alas 3 ng hapon para sa mga problema ninyong poproblemahin natin. Ayan, Cathy G, all the way hanggang alas 3 po tayo. For example, ka-vibes, may batang hindi mo kadugo pero ikaw ang unang yumakap sa kanya. Unang nag-alaga, nagpakain, nagpaaral at kasama sa bawat milestone ng buhay niya. And may mga pagkakataon din na may batang kadugo mo nga pero hindi mo naman nakasama sa paglaki, 'di ba? Lalo na po yung mga OFWs po natin, 'di ba, na maaga pa lang ay kailangan na nilang lumayo sa kanilang mga anak dahil kailangan magtrabaho para din naman sa pamilya. Ayan, hindi mo alam kung ano ang paborito niyang pagkain minsan eh, 'di ba? Kapag sobrang aga mong nalayo sa kanya, ano yung kinatatakutan niya or kung sino yung unang taong hinahanap niya kapag may problema siya. Kaya sa tingin mo, ka-vibes, ano ang mas mabigat sa puso? Yung koneksyon na nanggagaling sa dugo or yung koneksyon na nabuo dahil sa maraming taon na pagmamahal, pag-alaga at pagsasama? Ayan, 'di ba? Sabi nga nila eh, papaano kung dumating ang araw na kailangan mong harapin ang tanong na hindi mo kailanman ay inakala na itatanong sa'yo. Diba kung minsan bigla na lang tayo randomly tatanungin tayo ganito ganyan ng mga bata, diba, na para minsan na hihirapan kang sagutin eh. Kung may mga pagkakataong mamili sa pagitan ng dugong pinagmulan or yung pagmamahal na pinagsamahan, saan ka ba dyan, ka-vibe? Saan ka ba kakapit? Well, abangan nyo po ang ating story for today. Ano nga ba talaga ang mas mahalaga? Kung kanino ka nagmula or kung sino ang nagpalaki sa'yo? Ang kwento po natin ngayon ay tulungan po natin ang ating letter sender at sagutin ang kanyang mga katanungan. Payuhan po natin si Shane sa kung ano ba ang mas mahalaga. Kung minsan kasi, 'di ba, sinasabi nga nila eh, eto ka lang naman eh. Pinalaki ka lang naman eh. Pero eto ka lang, kadugo ka lang naman eh. 'Di ba, yung mga ganung bagay. Pero kung minsan ang hirap timbangin, ang hirap magdesisyon kung saan ka ba dapat lumugar. Well, yan po ang inyong abangan, ka-vibes, sa mga ka-vibes po natin na nakangiti ngayon, dapat lang. Ayan, kahit maraming problema, maraming pagsubok, maraming nega, smile mo na lang yan, ka-vibes. So, itawa mo na lang, 'di ba? May mga pagkakataon talaga na ang hirap ngumiti, pero sipan na lang natin na mas marami pang pinagdaraanan yung ibang tao. At anumang pagsubok yan, malalagpasan at malalagpasan din natin yan. Lagi nating isipin, bilugang mundo. Hindi naman all the time eh, nahihirapan ka. Hindi naman all the time eh, nagsasuffer ka. Hindi naman all the time na ikaw ang nasa baba. Kaya ka-vibes, ang kwento po na inyong matutunghayan ngayon ay kwento ng pagdedesisyon. Kwento kung ano ba ang mas matimbang. Kwento ng isang tao na nalilito sa kanyang kalagayan ngayon. Hello muna sa mga ka-vibes po natin na nasa kanilang mga tindahan po ngayon na sa mga ukay-ukay. Ayan, hello po. Ang lakas ng radyo. Thank you so much. Ayan, sa mga nasa palengke din po. Nako, walang sawang pakikinig po pagdating po ng tanghalian. At syempre, sa mga ka-vibes din po nating rider at driver na nandyan po lagit nakikinig. Hello po sa inyong lahat. Mag-iingat po sa pagmamaneho ha. Huwag singit ng singit. Huwag nangunguna. At syempre, sa mga ka-vibes din po natin na nasa ibang bansa, ganun din po sa mga nasa salon. At kung nasaan ka man, ka-vibes, ito po ang Love Me Cathy G sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet!
1: Love Me Cathy.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet, somewhere out there, meron tayong mga matutuklasan na hindi natin inakala, may mga darating at sa buhay natin na bigla magpapabago ng ating pananaw, ng ating desisyon. Ano ang mas mahalaga, Ka-Vibes? Kung kanino ka nagmula or kung sino ang nagpalaki sa'yo, diba? Kung minsan talagang mapapaisip ka eh. Siyempre, ito na yung nakagisnan mo eh. Ito na yung, alam mo yun, tinuring mo na pamilya mo. Pero paano kung sa isang araw, bigla na lang may magsabi sa'yo at magpapabago ng buhay mo? Ano ang pipiliin mo? Diba? Napakahirap mamili, lalo na po sa isang tao na inalay ang buong pagmamahal sa kanyang nakagisnan at naturingan na anak. Saan ka ba dapat dyan lumugar? Welcome, Vibes! Abangan nyo na po ang ating story for today. In just a short while, maririnig nyo na po ang kwento ni Shane. Meanwhile, saying hello muna sa mga ka-vibes po nating nakatutok, nakikinig, at lagi pong naka-standby dyan sa mga istasyon nila, sa kanilang mga radyo, sa 102.3 Bacolod, 102.3 Baguio, Spillover La Union, 97.5 Jensan, ganun din po sa 101.9 Davao City at 89.5 Davao del Norte. Ito po ang Love Me Cast. Kathy G, kaya huwag kang bibitiw, Ka-Vibes. Dito lang sa 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet, 12:52 na po.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Love me. Kathy G.
3: Ang lupet!
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: Music Radio.
1: Ang Fat!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang Lupet.
4: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet.
5: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Kat.

This is the first time I'm gonna say I love you to you. Siyempre, paglabas pa lang kung minsan kapag ikaw isang ina, first time mo rin sasabing I love you, lalo na kung first time mom ka rin. Anong mas mahalaga, kung kanino ka nagmula or kung sino ang nagpalaki sa'yo? Yan po ang inyong abangan, ka-vibes, ang atin pong kwento na po ngayon na binahagi po sa atin, ikinuwento po sa atin ni Shane, na ikukwento ko naman po sa inyo. Diba? Ito po ay isang kwento ng pagpili, isang kwento ng desisyon, pagdedesisyon, isang kwento ng isang ina, at kwento na mga batang walang muang pero kailangan na nilang, alam mo yun, na parang pagpilian. Welcome vibes, the story of Shane after this beautiful song coming from Sarah Geronimo, the version of You Changed My Life. Sabi nga nila, diba, kapag dumating, lalo na sa mga nanay, lalo na po sa mga first time mom,

This love letter is from Shane. Dear Cathy G, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Shane. I'm 35 years old. Halos taon na rin noong naging avid listener niyo po ako, Cathy. Kaya eto, naisipan ko na rin magpadala ng sulat sa inyong programa. 6 na taon na kaming kasal ng asawa kong si Mark, Cathy. May isa kaming anak na lalaki sa ngayon ay 5 taong gulang na. Sa loob ng 6 na taon, masasabi kong naging masaya ang pamilya namin. Hindi man kami perpekto, pero tulad ng ibang mag-asawa, natuto kaming mag-adjust, magtulungan at bumuo ng buhay para sa anak namin. Sa totoo lang, wala akong ibang hiniling kundi magkaroon kami ng tahimik at masayang pamilya, Cathy. Pero may isang bagay ang tanong lagi ng asawa ko. Hindi ko rin inakala na isang simpleng tanong tungkol sa mukha ng anak namin ang magiging simula ng isang katotohanang mahirap tanggapin. Napansin ko kasi na nitong mga nakaraang buwan, Cathy, ay unti-unting nagbabago ang asawa ko. Madalas niyang tignan ang anak namin. Minsan habang naglalaro ang anak ko, bigla niyang sasabihing hindi niya raw talaga kamukha ang bata. Noong una, tinatawa

Nang ko lang, Kathy. Sinasabi ko sa kanya na hindi naman lahat ng anak ay kailangang kamukha ng ama. Minsan sa nanay, sa grandparents, or sa ibang side ng pamilya, nagmamana ang features. Pero Kathy, habang tumatagal, parang hindi na biro para sa kanya. Paulit-ulit niyang napapansin ang mga mata, ilong, hugis ng muka, at maging kulay ng balat ng anak namin. Hanggang isang gabi, habang kaming dalawa na lang ang nasa bahay, diretsahan niya akong tinanong kung sigurado raw ba akong anak ko ang bata sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko ilalarawan ang nararamdaman ko noong mga oras na yon, Kathy. Nainsulto ako. Dahil sa amin 6 na taon na pagsasama, ni minsan hindi ko siya pinagtaksilan. Wala akong ibang lalaki. Walang dahilan para pagdudahan niya ang pagiging ama sa anak namin. Kaya tinanong ko siya kung bakit niya naisip yon. Pero imbis na matapos ang usapan, lalong dumami ang tanong sa isip naming dalawa. Hanggang sa ako na mismo ang nagsabi sa kanya na magpa-DNA test na kami para makasiguro at matapos na ang pagdududa. Sigurado akong lalabas na siya ang ama ng anak namin. Habang hinihintay namin ang resulta, Kathy, inisip ko na pagkatapos nun, matatapos na rin ang lahat. Pero Kathy G, bakit hindi nag-match ang DNA test? Inisip ni Mark na sinungaling ako. Hindi siya ang biological father ng anak namin. Ang lambot ang buong katawan ko, Kathy, at paulit-ulit kong sinabing imposible at hindi pwede. Hindi ko matanggap, Kathy G. Alam ko sa sarili ko na wala akong ginawang pagtataksil. Abang umiiyak ako at pilit iniintindi kung paano nangyari yun, biglang nagsalita ang doktor. May isa pa raw test na kailangan gawin. DNA test para sa akin. Bakit kailangan pati ako? Ako ang nagsilang sa batang yon, Kathy G. Ako ang nagbuntis, ako ang nag-alaga sa kanya mula nang maiuwi namin siya sa bahay. Kaya paano magiging possible na kailangan ko raw alamin kung ako ba talaga ang ina? Makalipas ang ilang araw, dumating ang result. At doon ko na lamang hindi rin pala ako ang biological mother ng batang 5 taon ko nang pinalaki. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang sakit na nararamdaman ko. Kathy, doon kami nagpaimbestiga sa hospital kung saan ako nanganak. At doon, nalaman namin sa loob ng 5 taon, inalagaan namin ang anak ng ibang pamilya dahil sa pagpapalit ng sanggol sa ospital. Sa kabilang banda, may ibang pamilya rin nagpalaki sa tunay naming anak. Kathy G, hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Galit ba? Sakit? Takot? Or awa? Hindi ko alam na mangyayari rin pala to sa totoong buhay. Akala ko sa mga napapanood ko lang. Akala ko sa mga balita lang, Kathy G. Ang tunay kong anak na 5 taon na hindi ko nakasama sa paglaki nang magkita ang dalawang pamilya, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Pare-pareho kaming umiyak, Kathy. Higit sa lahat, nakita ko rin kung gaano kamahal ng kabilang pamilya ang batang pinalaki nila. Pareho kaming nawalan ng 5 taon. Pareho kaming may batang minahal kahit hindi namin tunay na mga anak. At pareho rin kaming may biological child na ngayon pa lang namin tunay na makikilala. Pero Kathy G, paano ko hahatiin ang puso ko? Paano ko sasabihin sa batang 5 taon kong kasama na hindi naman pala kami ang kadugo niya? Paano ko bubuuin ang relasyon ng tunay kong anak na 5 taon kong hindi nakasama? At higit sa lahat, pareho kong mahal ang dalawang bata. Sa ngayon, unti-unti naming binubuo ang relasyon ng dalawang pamilya. Pinipilit naming huwag biglain ang mga bata at tahan-tahan ipakilala ang isa't isa. May mga araw na maayos, may mga araw na mahirap, may mga pagkakataong napapangiti ako kapag nakikita ko silang naglalaro. Kaya eto ko ngayon, Kathy G., nagtatanong kung papaano ko ba dapat harapin ang ganitong sitwasyon. Akala ko okay na. Pero habang tumatagal,
mas nahihirapan akong iwan ang isa sa kanila dahil pareho ko na silang mahal at itinuring na anak. Sana po ay mapagpayuhan niyo ako, Kathy, kung anong dapat kong gawin. Ganun din po ng inyong mga tagapakinig. God bless you and more power to your station. Lubos na nasasaktan at nagmamahal. Shane.

Thank you for being my wind beneath my wings. Ito yung talagang isa sa mga, alam mo yun, nakaka-touch na kanta para sa ating mga ina, para sa ating mga magulang. Alam nyo ka-vibes, hindi madali ang manganak. Lalo nang hindi madali ang maging isang ina. Alam niyo po ba yon, ang tunay na pagmamahal, wala namang pinipili kung kanino mo ito ibibigay or kung sino ang, alam mo yon, kung sino yung makakasama mo, mapapagkalam pareho kayo ng iniisip kung sino yung nandyan para sa'yo, diba, ka-vibes? Katulad na lamang po ng ating kwento for the day, ang story po ni Shane na hindi natin inakala talaga naman na akala natin sa mga pelikula lang, sa mga teleserye lang nangyayari. Pero nangyari dito kay Shane, nangyari na ang isang bata na kanyang minahal, ang kanyang inalaga, inaruga, ay hindi niya pala sariling dugo. Diba kung minsan talaga yung instinct, mararamdaman mo talaga na parang there's something wrong. Katulad na lamang nito kanyang asawa na, alam mo yun, na parang hindi ko talaga to anak, hindi ko talaga to kamukha. Alam mo yung ganon? Kasi parang nagkakaroon ng pagdududa, malalaman mo kasi, sabi nga nila, diba yung lukso ng dugo, kung talagang yan ay galing sa'yo, kung yan talagang nananalaytay dyan sa kanya mga ugat ay dugo mo. Pero, alam nyo, ka-vibes, hindi naman natin mababago ang nakaraan. Pero may chance tayo na yung nangyari sa nakaraan ay mag-dictate sa atin kung papaano tayo magmamahal. Diba? Alam nyo, ang pagkatao natin ay hindi lang naman na nasusukat kung saan tayo nagsimula ay kung saan tayo nanggaling eh, di ba? Ito rin eh kung sino ang kasama natin habang binibuild natin yung ating pagkatao. Siguro Shane, alam mo, instead na mamili ka between dun sa dalawang bata na walang kamuang-muang, di ba, mas maganda siguro lawakan mo yung pagmamahal mo. Yung pagmamahal na meron ka para pareho nilang makuha yung pagmamahal ng isang ina. Same thing goes doon sa tumayong ina, tumayong magulang ng iyong sariling anak. You know what, ka-vibes, minsan naman kasi hindi nasusukat sa pagiging pamilya, sa apelyido, or sa dugo. Nasusukat din ito kung sino ang nandyan sa mga panahon na kailangan mo ng kalinga at kailangan mo ng pagmamahal. Ikaw ka-vibes, ano bang gagawin mo kung ikaw ang nasa sitwasyon ng ating letter sender na si Shane? 0927-384-8639 or pwede po sa aming Facebook page 92.3 FM Radio or my FB page DJ Cathy G. Diba? Ang hirap, no? Ang hirap lumagay sa sitwasyon na ganyan na minahal mo na ng 5 taon ng isang tao na hindi mo naman alam na hindi mo pala anak. Pero paano? Sasabihin na lang natin, no matter what, you'll be in my heart. Come

0: favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kathy.

92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet. Softly saying, I'm sorry. Diba? Wala namang masama kung hindi naman nakakababa ng pagkatao mo kapag tayo po ay nagsabi ng sorry sa isang taong nagawa natin ng hindi maganda, nagawa natin ng kasalanan. Pero, yung pagsasabi kaya ng sorry sa taong pinagpalit or napalit yung iyong kanilang mga anak, paano kaya yung ganon? Anong mas mahalaga? Kung kanino ka nagmula or kung sino ang nagpalaki sa'yo? Can you just simply say sorry dun sa bata na minahal mo ng 5 taon, minahal mo ng buong puso mo pero hindi mo pala tunay na anak? Pwede ba yung ganon? Alam niyo, ka-vibe, yung kwento po na binasa natin kanina, yung kwento po, I mean, yung binasa ko kanina, yung kwento ni Shane na hindi niya inakala na mangyayari sa kanya na mapagpapalit yung kanilang anak. Yung tao ng bata na kanyang pinalaki ay hindi po niya sariling anak. Hindi niya kadugo. Kaya naman dumating sa point na nagduda na yung kanyang asawa dahil nga hindi nila kahawig. Wala siyang makita na alam mo yun, na parang mapifeel niya na anak niya yung bata na pinalaki nila ng 5 taon. Kaya nga, alam nyo ka-vibes ha, hindi lang dugo ang pumubuo ng attachment. Yung consistent na pag-aalaga, yung pagtugon dun sa needs, and yung emotional connection sa isang guardian, eh mahalagang bahagi po ng attachment ng bata. Diba kapag nandyan tayo lagi sa bata, iba yung pag-develop nila eh. Kapag lagi silang may pagmamahal, pag-aaruga, diba? Dumalaki silang mabuti. At yung paulit-ulit na interaction sa bata ay may epekto po yan sa brain development ha. Yan po yung tinatawag na serve and return. Kapag umiiyak, nagsasalita, or nagpapakita ng emotion yung bata, tumutugon siya dun sa nag-aalaga eh. So nakakatulong yan sa pagbuo ng neutral connection. Kahit pa isang stable at supportive adult, eh malaking bagay na po yan sa bata. Diba basta't meron nandyan sa kanya. Pinapakita po kasi sa pag-aaral, yung pagkakaroon kahit ng isang stable or committed relationship sa isang supportive adult, mahalagang protective factor para sa resilience ng bata. Diba, sabi nga nila eh, siguro lumaki to na puno ng pag-aaruga, puno ng pagmamahal. Pero minsan naman, diba, may mga naririnig tayo, palibasa, hindi yan inaruga, hindi yan minahal. Yung ganon. So, walang tumayo na someone nagagabay or magaguide sa kanya. Kaya ganyan ang pag-uugali. Diba, may mga ganon. So, very important talaga yung tao na nag-aalaga, nagbibigay ng pagmamahal dun

0: mga gusto at pangangailangan. Ayan, ka-vibes, ayan. And this one, sabi po ng ating mga ka-vibes para po sa ating story for today. Kathy G, ayan, sabi ni Lorna Paklibar sa ating pong kwento, para po sa akin, mahalaga kung sinong nagpapalaki sa'yo or yung kinalakihan mo. Yun mo talaga matitimbang kasi buong buhay mo, kumbaga sila na lahat ang nag-asikaso sa'yo eh. Sila din ang humubog kung anong meron ka ngayon. Iba po kasi ang nararamdaman mo pag yung nagpalaki sa'yo, based po yan sa karanasan ko ha, nung pinaampun po ako. Oh, thank you Lorna Paklibar. Ayan, and that's to answer also the question, ano ang mas mahalaga kung kanino ka nagmula or kung sino nagpalaki sa'yo? More power po. Thank you so much. Melisha. Melisha, love you too. Ayan, William Martel, kung ako, kung saan po talaga ako nagmula talaga. La tayo dun din naman galing eh, kung saan talaga yung pinaka origin. Ayan, oo, diba? Thank you, William Martel. And this one naman, sabi niya, hello to you, Kathy G. Jean Moto, ang hirap. Pwedeng sa akin na lang yung dalawang bata. Dalawa po silang aalagaan ko. Kung pwede lang, no? Kung ganun lang kadali, di ba? Na parang akin na lang. Lalo na po dun sa mga hindi pa po na bibless, nabibiyayaan ng anak ko. Minsan parang yung iba, parang napupunta lang sa kung saan. Maneline Quintana Indo, mas mahalaga po kung saan ako nagmula dahil yun naman ang importante. Mahalaga din naman kung sino nagpalaki. Pero sana, para sa akin, mahalaga kung saan tayo nagmula. In my own opinion lang po, Kathy G. Thank you, Maneline Quintana Indo. This one is coming from also from Facebook. Alex Magindam, hello to you. Lintin, listening, Kathy G, to you at the moment, gandang hapon, napakainit pero dito po, napakalakas na po ng ulan dito po sa may Quezon City. From San Pedro, Laguna, thank you, Litin, Star Racer, masaya nakikinig po sa inyong program from Friends Alian, Batangas, thank you so much also. Miss Sari Lerma, hello po sa inyo at syempre sa FMR Squad, also to Freddy Abaygar. Present po. Oo, ayan. Thank you so much. And of course, to Erwin Velasco at sa lahat ng mga kasamaan mo dyan sa Novaliches. Thank you so much for listening. Ka-vibes, ikaw, ano ba masasabi mo kung ikaw nasa sitwasyon ng ating sender? 0927-384-8639. Ano ba ang mas mahalaga? Kung kanino ka nagmula or kung sino nagpalaki sa'yo? Dito lang po yan sa Love Me Kathy G sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes! Ang lupet, 221 na po.
1: This time check was brought to you by Santom Plus.
2: Love me. Kathy G. Ano man ang mood mo?
1: 92.3 FMR.
2: Ang iyong ka-vibe sa sound trip.
3: Ang lupet!
4: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: anuman ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: You wake up suddenly. Malalaman mo na yung pinalaki mo ng 5 taon, minahal mo ng 5 taon na hindi mo pala totoong anak. Suddenly, nagbago ang takbo ng buhay niyong mag-asawa. Suddenly, nagbago rin ang buhay ng batang minahal niyo. Ano ba mas mahalaga ka, vibes? Kung kanino ka nagmula or kung sino ang nagpalaki sa'yo? Kanina po kasi ang ating pong story ay tungkol po sa kwento ni Shane na hindi niya inakala na iba pala ang kanyang pinapalaki. Hindi pala niya sariling anak. Hindi pala ang batang lumabas sa kanyang sinapupunan ay ang sarili niyang dugot laman. Kung hindi anak ng iba. Diba, na napakasakit isipin na ang tagal-tagal na minahal niya yung bata tapos doon niya lang malalaman na hindi ka pala anak ito, Cathy G. Nagkamali pala ang ospital. Alam niyo, sa bata, napakahalaga nung stability habang alam niyo, dumaraan siya doon sa malaking changes sa buhay niya. And doon sa klase ng family situation, napakahalaga po na mapanatili yung safety na stable at responsive relationship dahil nakakatulong yan para sa healthy development at pag-buffer ng stress ng bata. Ayan. At yung bata po na nagde-develop sa environment at environment of relationships, hindi lang genes ang mahalaga sa development kung hindi yung kanila pong relationship at yung experience nila habang sila po ay lumalaki. Maraming salamat po ka vibes sa lahat po ng mga nagbigay ng reaksyon at payo para sa ating letter sender na si Shane. Ayan, si Shane na nahihirapan, hindi naman talaga ganun kadali ang sitwasyon na kinakaharap po ng ating sender for today, pero 'di ba? Pag ikaw ay may punong-puno ka ng pagmamahal, hindi ka mahihirapan eh. Instead na i-focus mo lang yung isang pagmamahal, bakit hindi mo doblehin yung pagmamahal na pwede mong ibigay? For you, Shane, wag mo munang isipin na kailangan mong pumili kung sino yung tunay mong anak. Hindi mo naman kailangang hatiin yung puso mo para lang magkaroon ng space yung pareho eh. Kasi pwede mo namang mahalin yung biological child mo habang patuloy mong minamahal yung batang 5 taon mong kinilala mong anak. Since pareho namang bata ang mahalaga sa'yo, pwede naman kasing unti-unti mo siyang buuin eh, yung relationship mo dun sa iyong biological child while pinapahalagahan mo yung relationship mo dun sa batang matagal mong pinalaki din at minahal. Hindi ganun kadali. You know what? The hardest choice is not choosing who you love more, but deciding what love needs from you most. Thank you so much for sharing your story with us. At dun po sa mga gusto po magbahagi ng kanila pong story, email lang po kayo, lmcgcathy@gmail.com or mag-PM po sa 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Cathy G. Thank you, Ka-Vibes, for keeping me company ngayon pong araw po ng Wednesday. Mag-iingat po tayo dahil maulan, pabugso-bugso po ang pag-ulan. Nako, may kasama pa po yung pagkulog, kaya ingat po tayong lahat, Ka-Vibes. Antabayanan po, susunod na ang Banana Crew. Siyempre, DJ Jaiho po ang inyong mga kasama. DJ Kiko pala ang mga kasama niyo for today. Ako po si Cathy G at ito ang 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes. Ang lupet, oras po natin, 2:51 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
2: ACS. Love me. Cathy G.
3: Ang lupet!

0: Cathy G.
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang hapon mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Inatasa ng Supreme Court ang Kongreso na ipasa sa pinakamadaling panahon ang batas laban sa political dynasties. Ayon kaya SC o kaya Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting, itinuring ng korte na grave abuse of discretion ang 39 na taong hindi pagkilos ng Kongreso sa constitutional na tungkulin itong ipagbawal ang political dynasties. Bate sa Article 2, Section 26 na 1987 Constitution, dapat magpatupad ang Estado ng batas na nagbibigay ng equal access sa public service at nagbabawal sa political dynasties. Nilinaw pa ng SC na nasa Kongreso ang pagtatakda kung ano ang sakop ng political dynasty at kung ano mga ugnayan sa pamilya ang ipagbabawal. Pero hindi nito maaaring ipagpaliban ang pagpasa ng batas. Samantala, hindi inatasa ng Supreme Court ang Commission on Elections o COMELEC na maglabas ng rules para i-disqualify ang mga kandidatong sakop ng political dynasty dahil wala pang batas na nagtatakda nito. Nauna nang nakapasa sa ikatlo at huling pagbasa sa House of Representatives ang isang anti-political dynasty bill na naglalayong ipagbawal ang pagtagpo o paghawak ng pwesto ng magkakamag-anak hanggang second degree sa isang constituency o jurisdiction.
2: FMR Newsbreak.
3: Samantala, sa iba pa mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang groundbreaking ceremony para sa NAIA Terminal 3 Station ng Metro Manila Subway Project o MMSP. Nakatakdang simulan ang konstruksyon ng istasyon sa October at itatayo ito sa ilalim ng open parking area ng NAIA Terminal 3. Inaasahang mapapaikli ng MMSP ang biyahe mula naman Valenzuela City hanggang Pasay City mula sa humigit-kumulang 1 oras at 30 minutes sa 40 minutes na lamang. Ayon pa kay Pangulong Marcos Jr., nasa halos 60% na ang kabuuang progreso ng MMSP na may konstruksyong isinasagawa sa karamihan ng mga bahagi ng linya. Pinondohan ng Japan International Cooperation Agency o JICA, umaabot naman sa 488.48 billion pesos ang kabuuang halaga ng MMSP na may 17 stations mula Valenzuela City hanggang Parañaque at Taguig.
2: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panghuling balita mga ka-vibes, nilinaw ni dating Supreme Court Chief Justice Hilario Davide Jr. na hindi niya sinasabing kailangan ang 16 na boto o 2/3 ng 24 na mga senador para mahatulan si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Sa kanyang memorandum sa Senate Impeachment Court bilang amicus curiae o friend of the court, binatikos ni Davide ang mga social media posts na anilay naglalahad ng kanyang posisyon sa paraang nakalilito sa publiko. Ayon pa kay Davide, ang sagot na kumakalat sa social media ay bahagi ng kanyang panayam pa noong 2018 tungkol sa impeachment case naman laban kay dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Sa kanyang memorandum, ipinaliwanag ni Davide na dapat batay sa mga senador na aktibong kumikilos at lumalahok sa impeachment trial ang pagkukwenta ng 2/3 na boto. Niya, hindi dapat isama sa pagbibila ang mga senador na hindi makakalahok dahil sa health reasons, nasa labas ng bansa o nagtatago para iwasan ang pag-aresta o pag-aresto o may legal na hadlang sa pagganap ng kanilang tungkulin. Iniimbitahan din bilang amicia curiae sila dating Chief Justices Artemio Panganiban at Renato Puno at dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna. At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
2: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!
4: Maulan ang panahon, mga ka-vibes. Siguraduhin may dala kang payong o kapote kung kailangang lumabas ng bahay. Mas malupit kung di ka magkakasakit. Maging alerto sa sitwasyon ng panahon. Makinig ng radyo. Mag-soundtrip muna sa mga bahay nyo. Paalala mula sa 92.3 FMR. Kabay sa soundtrip. Anuman ang panahon.
1: Ang lupit!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Alu.
2: Hoy, oras na para sa paborito mong merienda sa hapon. Siyempre, merienda nga sa hapon, be. Banana Crew! Makakasama mo, makalipot dito sa radio. Kigo kalikot. Nya! Ang oras, 2 minuto. Makalipas ang alas 3 ng hapon.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.

0: Al artista showbiz chika, kwentuhan with matching tugtugan. Yan ang pamiryenda ng paboritong beshe ng bayan, DJ Jaiho. Mga kabarana, magingay! Narito na ang Banana Crew!
1: Ang lupet!

Kabayan sa Angala ni DJ Jaiho! Ang besinong bayan at diyosa ng kalsada, sa pansamantalang umaalili, ang magulit mong dito sa radio, Kiko! Kiko Kalikot! Para sa paborito mong vitamina, ay, vitamina tuloy sa ulo. Para sa paborito mong merienda, sa hapon,

0: diba? Wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa. Kung hindi, itaas ang watawat ng laban. Laban sa buhay, diba? Go-go lang tayo. Malay mo, bukas ang makalawa, ikaw na ang bida. Dahil, hindi ka sumusuko. Yeah! Ika nga nandito kay Kumo, susuka pero hindi susuko. Yeah! Ganon! Gaya na lamang na nagba-viral ngayon na si Laika Gairanod. Opo, you heard it right. Si Laika Gairanod na isang contestant at tinanghal na The Voice Kids Season 1 Grand Champion, kung saan, aba, ang kanyang mga lumang video, mga interview at kung ano-ano pa nung siya'y maliit pa. Nung siya'y maliit pa! Ay muli na namang nagda-trending sa TikTok! Makikita nyo? Aba, salamat sa TikTok. Dahil siya ang bunot ngayon! Opo. Siya ngayon ang pinag-uusapan. Dahil yun sa kanyang sayaw, di ba? Ang ganda-ganda na sayaw. Nalimutan ko lang yung tono eh. Pero ang galing-galing niya doon. At yung mga lumang video niya na mga guesting niya sa iba't ibang TV shows, gaya ng isang dating morning show sa ABS-CBN na pinakanta siya ng Halik Yata yun. Hindi pa ba niya natatapos yung chorus, bigla na sinabi, okay na po yun. Ay, yeah! Pagod na yung bata. Oo. Pero ang galing ano, isa sa mga patunay na kahit ano pang edad mo, kung panahon mo ay panahon mo. At kahit sa batang edad o sa murang edad, hindi ka dapat sumusuko. Kulang ka man ng experience, kulang ka man ng edukasyon. Pero kapag binigyan ka ng pagkakataon at ng tsansa, ibigay mo na todo-todo! Gaya ng ginawa nga nito ni Laika Gairano. Kaya naman palakpakan natin ang kanyang gilagid. O, di ba? Malamang nito, sunod nito ay marami na namang TV shows, TV guesting. Itong The Voice Kids Season 1 Grand Champion na si Laika Gairanod. Palakpakan mo ang gilagid mo, Laika. At ikaw ka, vibes, dapat maging misulang isang Laika Gairanod ka rin. Na kahit na sa hirap ng buhay ay hindi sumusuko, ang pangarap ay sing taas ng tore ng hotdog. Masa mataas? At ikaw nga vibes, kung nakakaranas ka ng lungkot ngayong araw na ito, ngayong hapon na ito, huwag kang magalala. Dahil din natin ang tuloy-tuloy na good vibe music at kwentuhan hanggang mamayang alas 5:30 ng hapon sa ngalan na nag-iisang beshi ng bayan at diyosa ng kalsada, DJ Jayo! Pagsamantalang humalili ang makuligmon dito sa radio, Kiko Kaligot! Para sa paborito mong merienda sa hapon, walang iba! Banana Crew! Dito lang sa 92.3 FMR, ka-vibe sa Sound Trip, ang lupet! FMR, Favorite Music Radio. Good Vibes!
1: Ang lupet!

0: Jane sa ngalan ng Vision Bayan at Diyosa ng Kalsada at nag-iisang DJ Jayo. Ang makulit mo dito sa radio, Kiko Kaligot! Para sa paborito mong merienda sa hapon, walang iba! Banana Crew! At heto na nga, dahil gusto natin ng mga ganap, gusto natin ng mga chismis, chismis! Sa showbiz, paborito mong mga artista! Grabe, ito parang artista. Dahil kukuha tayo ng live update mula sa Caloocan. Ano nga ba meron sa Caloocan ngayong araw na ito? Kaya papasukin na natin sa ating linya ng telepono. Eto na. Hello! Hello?
1: Hello?
2: Hello?
0: Yes, hello, live na po tayo. Sino ba tong kausap ko ngayon?
2: Hello, ako po si Mang Donna.
3: Ako naman po si
0: room number. Sino ba to?
2: Apo. Ay, sino ba to?
4: Hindi, kami po si DJ Sajel at syempre kasama ko rin si
2: DJ Jaja.
4: Oh! At syempre nandito nga po kami ngayon sa UE Caloocan. Wow. Para sa 92.3 FMR mic check. At syempre mga ka-vice, namigay po tayo dito ng mga pa-loot bags, mga tubigan, para sa mga malulupit na estudyante ng UE Red Wire sa lulubet.
0: Wow!
2: Oh, sobrang lupit. Alam mo, DJ Kiko, DJ Main, ang daming pao dito, ang daming mga estudyante. Excited na sila kanina. Para ang lakas ng sigaw nila nung maraming mga nagpa-perform na nagsa-soundcheck kanina, no, diba? Ang lakas ng mga sigaw.
4: Wow. At syempre, kailangan din nilang abangan mamaya yung mga artist like Nobita, Sid Harta, and many more. Kilala niyo ba si Many More?
2: Many More!
4: Ha? Kahit saan, laging nagpe-perform yun si Many More, di ba?
2: Alam mo, paborito ko yun si Many More.
4: Oh, di ba? At saka ano, at iba pa, di ba?
2: Si at iba pa, magaling rin yun.
4: Abangan nyo yung mga ka-vibes lalo na sa mga taga-UE Red Warriors sa Caloocan, ha? So good na po kayo dito.
0: DJ Sigel, DJ Jaja, nagulat ako, kala ko wrong number. Mga ka-vibes ha, para po sa para sa kaalaman ninyo, ang kausap natin ngayon live mula sa University of the East Caloocan ay si DJ Sigel at DJ Jaja. Sila ay nagpapalaganap ngayon ng kasiyahan, good vibes, mga sorpresa para sa ating mga ka-vibes na nag-aaral sa UE Caloocan. Di ba? Tama ba ako?
4: Yes.
2: Andito rin si DJ Joko at si DJ Mia.
0: Oh, pawiin nyo na yan.
4: Ay, wag. Tropa ng ka-birds din natin yan, DJ Kiko.
0: Ah, ka-birds ba?
4: Oh, pero di, pero ang na-miss ko dyan, DJ Kiko, ang na-miss ko dyan sa, no, sa bahay natin, si Kabaybis Sari Lerma. Nakikinig yan si Kabaybis Sari Lerma.
0: Ayun, oh, ayan, oh, kilig na kilig. Tumitirik ang mata.
2: Ang sipsip!
4: Kasi na-miss ko na, na-miss ko na yung, ano niya, yung pagkakilig niya sa akin.
0: Hindi niya makontain ang kilig niya, DJ Sigel. DJ Sigel at DJ Jaja, ano pa daw ba ang aasahan natin dyan sa nagaganap ngayon sa UE Caloocan? At hanggang anong oras ang pagganap nyo dyan?
2: Well, update lang dito, no, DJ Kiko. Medyo na-delay ang kanilang programa dahil nga sa lakas ng ulan. Mm-hmm. Kaya maya-maya lamang, 3:40, tama po ba? 3:40, sisimula na ulit ang kanilang programa. At syempre, ang maabangan nila ang ating mga palaro ng DJs natin, ang 92.3 FMR. Pupunta rin kami on stage, magpapalaro kami at magbibigay kami ng mga libreng papremyo!
0: Wow!
4: At syempre, bukod sa papremyo, syempre may kantahan din paggalobit-lobit hatid dyan ng Nobita, Sid Harta, at syempre, ang mga banda na inahandog dito sa UE Caloocan.
0: Wow naman! DJ Sigel at DJ Jaja! Sabi nga ng mga ka-vibes natin, bumuhos ang napakalakas na ulan. Nagpatinag daw ba yung mga ka-vibes nating mga taga-UE?
4: Ay, hindi nagpatinag. Nalaman kong laban talaga.
0: Talaga? Kahit basa ang salawal, go pa rin?
4: Oo, go na go pa rin talaga. At syempre, tuwan-tuwa sila sa mga pag-good bags natin kahit umuulan. Dahil syempre, may lagayan sila daw ng mga payong, mga gamit nila para hindi mabasa. Kaya laking tulong din talaga ng FMR good bags.
0: Wow naman. Oh, sige, DJ Sigel at DJ Jaja, impitahan pa natin yung mga ka-vibes natin na sa nagaganap ngayon dyan sa UE Caloocan.
2: Ano ulit yun?
0: Meron akong cotton buds. Medyo chubby. Sino chubby? Pakiimbitahan ulit yung ating mga kabibes para sa nagaganap nating dyang FMR mic check sa UE Caloocan.
2: Yes, oo mga kabibes, iniimbitahan namin kayo na pumunta dito sa UE Foundation Day nila. Oo ngayon, kasama ang 92.3 FM Radio Manila. Oo.
4: Para sa 92.3 FMR mic check, the school tour. Pero syempre mga kabibes, hindi lang naman ito ang huling school tour ng FMR. Abang-abangan nyo pa po yan dahil marami pa po mga paparating. At para updated kayo, lagi po kayo mag-follow sa aming FMR social media accounts para lahat po kayo updated sa mga gaganaping 92.3 FMR mic check, the school tour.
0: Yeah! Ang galing naman talaga nitong dalawang atom natin. Kaya maraming salamat sa iyo, DJ Sigel, ang kilabot ng mga kolyala, at ganoon din DJ Jaja.
2: Paano naman ako? Ayan, DJ Jaja.
0: Salamat sa inyo, ingat kayo dyan ha.
4: Bye-bye po.
0: Thank you. Live mula sa University of the East Caloocan, si DJ Jaja at DJ Sigel. Sila po ay kasalukuyang namamahagi ng good vibe, paandar, at syempre naman nagbabahagi sila ng ating mga FMR merchandises para syempre maranasan ng ating mga ka-vibes na estudyante ng University of the East Caloocan ang good vibes na dala ng FMR Manila. Diba? Gusto nyo yun?
1: Gusto ko yun!
0: Saya-saya kayo. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, hi, yung mga nag-cutting.
1: Nag-cutting?
0: Yung mga wala pa, yung mga estudyante hindi pa nakakarating sa inyong campus, nako, pumunta na kayo. Kasi napakaraming banda, mga performers ang nakapila para maghandog sa inyo ng kasiyahan, entertainment. At syempre kasama dyan, hindi magpapahuli, ang ating mga kabibes na DJ, si DJ Sigel, DJ Jaja. Ganon din si DJ Jokaloakwa. Jokaloakwa talagwa. At ganon din si DJ Mama Mia para maghatid ng mga papremyo, sorpresa, at kung ano-ano pa para lang ngumiti ka, yung ngiti mo hanggang bato. Nako, marami silang paandar dyan. Kaya naman, sa mga ka-vibes natin, punta na kayo. Hoy, exclusive lang ito ah, para sa mga estudyante ng UE Caloocan dahil sa kanilang Foundation Day. Siyempre, makikisabay tayo dyan para sa ating FMR Mic Check! At sa ating pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan, dugdugan at gulitan sa ngalan na nag-iisang Beshi ng Bayan at Diyosa ng Kalsada, DJ Jaiho, para sa paborito mong merienda sa hapon, Banana Crew! Ako si DJ Kiko Maligot, dito lang sa 92.3 FMR, the vibes and sound trip on your bed! 92.3 FMR, favorite music radio, the vibes
1: ang lupet!

0: video kung saan ipinakita niya ang pananampal sa kanya ng isang bulto ng pera.
1: Oo.
0: At nakalagay sa caption, monthly sustento to ni JL sa anak niya. Ginawa ko na lang playtime, wala akong boyfriend, no? Please lang. Ha ha ha. Yun ang kanyang tugon sa tanong ng netizen. At itong pinakita nga na video ni Ellen Adarna, ito yung tinatawag na literal na sampalan ng pera. Di ba? Ang saya-saya. Sana all sinasampal ng pera. Samantalang kami, sinasampal ng kahirapan. Diba tayo, alam mo yan, ka-vibes ikaw, sinasampal ka ng kahirapan, sinasampal ka ng pagsubok. Samantalang ang gusto lang naman nating lahat ay pera, pero bakit ang ilap-ilap ng pera? Sino bang mala sa atin? Sana all, Ellen Adarna, di ba? Talaga mapapasigaw ka na lang ng Adarna! Grabe yun. Pero grabe ha, nakakatuwa naman itong aktor na si John Lloyd Cruz. Alam naman natin na si John Lloyd Cruz ay ex-boyfriend at nagkaroon sila ng anak ni Ellen Adarna. Pero ni minsan ay hindi pumalya ng pagbibigay ng sustento itong aktor na si John Lloyd Cruz dito sa ina ng kanyang anak na si Ellen Adarna. Sana all! Jeva? Sabi mo, Jeva! Parang meron pa nga dating pagkakataon na question din itong si John Lloyd Cruz na nagbibigay ba siya ng sustento dito sa anak niya kay Ellen Adarna. Wala naman itong mga proyekto na, di ba? Matapos na tumigil ito sa pag-arte at pag-aartista. Pero ang sabi nga ni Ellen Adarna, tuloy-tuloy pa rin at walang mintis yung kanyang pagbibigay ng suporta sa kanilang anak. Samantalang dati nga yata parang may certain amount lang. Kung hindi ako nagkakamali ha, ka-vibes ha, correct me if I'm wrong. Parang 10K lang yung hinihingi niya. Pero ang ibinibigay nito ni John Lloyd para sa kanilang anak ay sobra-sobra pa sa 10K. Oo, 10,000 pesos. Sana! At narinig mo na ang chismis ngayong hapon tungkol dito kay Ellen Adarna na literal na sampala ng pera. Ikaw ka-vibes, ano ba sumasampal sa'yo? Pera o pagsubok? Pera o pag-ibig? Pera o problema? O ikaw na ang problema? Nya! Ka-vibes, dyan ka lang dahil tuloy-tuloy ang kwentuhan, dugdugan at gulitan hanggang mamayang alas 6 ng hapon sa ngalan na nag-iisang beshi ng bayan at diyosa ng kalsada, DJ Jai Ho! Ako po ang makulig mong dito sa radyo, Kiko, Kiko Kaligot, para sa paborito mong merienda sa hapon, Banana Crew! Dito lang sa 92.3 FMR! Ka-vibe sa Soundtrip, ang lupet! 92.3 FMR! Favorite Music Radio! Ka-vibes!
2: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up!
5: May

Isa pang artista o showbiz chika? Kwentuhan with matching tuntugan. Yan ang pamerienda ng paboritong beshe at bayan.

0: vibes.
1: Hallo! Come on, sangala! Naragisang besinong bayan! At Diyos ng kalsada! Walang iba, DJ Chai! Oh! Ako po ang pasamantalang umahalili, ang makulipon dito sa radio, Kiko! Kiko Halikot para sa paborito mong merienda sa hapon, Banana Crew! At heto na nga, ang panghuli nating chismis para sa hapon na ito. Alam mo na ba? Nakarating na ba sa'yo ang balita? Nakita mo na ba sa online kung saan? Nako po, ang Land Transportation Office, LTO, ay pinatawan na po ng revocation. Dalawang taong driving revocation ang aktor na si Ninyo Mulag matapos nitong masangkot sa isang aksidente sa Antipolo City. Oo! Batay po sa investigasyon na isinagawa ng LTO, napatunayan po na nagkaroon ng pagkukulang sa parte po ng aktor na si Ninyo Mulag kung saan nakatulog po ito habang nagmamaneho, na nagdulot ng pagkabangga po nito sa isang establishmento at nakapangdamay ng ilang motorista. Kaya naman po mga ka-vibes, may pananagutan ang nasabing aktor sa paglabag sa reckless driving at idineklarang improper person to operate a motor vehicle na naging batayan sa pagpapataw ng dalawang taong revocation sa kanyang lisensya sa pagmamaneho. Palakpakan mo na lang. Oh, hindi natin pinapalakpakan yung revocation. Pinapalakpakan na nyo ako kasi nagkukwento ako. Ayan mga ka-vibes. Ano po? Isa po itong patunay na ang ating pong ahensya ng gobyerno, particular po ang LTO, Land Transportation Office, ay wala pong tinitingnan na estado sa buhay kung ikaw man ay artista, politiko o kilalang personalidad sa society. Dahil nagkasala at nakapandamay po, nakasira ng mga ari-arian, ang nasabing aktor na si Ninyo Mulag ay ginawa di umano ng LTO ang kanilang mandato na bigyan ng revocation ang lisensya ng aktor na si Ninyo Mulag. Kaya po ito ay paalala din ng LTO sa lahat ng ating mga ka-vibes, lalong-lalo na yung mga araw-araw pong nagmamaneho, na lagi po nating isipin ang kapakanan natin at ganoon din ang kapakanan ng ating mga nakakasabay sa kalsada. Dahil kung hindi po tayo ang madisgrasya, tayo naman po ang makakadisgrasya. At lagi din na di umano natin na isipin na tayo po ay hinihintay ng ating mga mahal sa buhay. Kaya po, todo-todong pag-iingat. Kung ikaw ay inaantok, huwag ka nang magmaneho. Kung ikaw ay wala sa kondisyon, tumabi ka muna at maidlip ng saglit. At kung meron naman pong karelyebo, magpalitan na po kayo at ikaw magpahinga na muna. Di ba? Kasi mahirap eh. Isang segundo lang ang lumipas ka vibes. Isang segundo ka lang pumikit. Pero ang disgrasya ay talagang nasa harap mo na. Isang segundo ka lang malingat, katakot-takot na sakit na ulo ang iyong haharapin kung ikaw ay makadisgrasya o di kaya ay ikaw ang madisgrasya mismo. Kaya po paalala din ng LTO sa lahat ng ating mga ka-vibes, huwag nyo na pong tanggain na kayo po ay magmaneho kung kayo po ay nakainom, kung kayo ay may impluwensya ng alak, kung kayo ay may impluwensya ng pambababae, char. Joke lang. Kasi kapag kayo po ay humawak ng manibela, yan po ay napakalaking responsibilidad. Okay, ka-vibes? Alam nyo na yan, malalaki na tayo. Alam nyo na yan, matagal ka na nagmamaneho. Huwag nating gawing biro at basta-basta lamang ang pagmamaneho sa kalsada. Dahil marami pong individual ang maaari pong madamay at mapirwisyo kung tayo po ay hindi mag-iingat sa mga pampublikong kalsada. Jiva! Jiva! Mga ka-vibes! Muli po namin pinapaalala, ha? Hanggang alas 7 pa po ng gabi ang nagaganap na kasiyahan sa University of the East Caloocan, kung saan naroon din ang ating mga ka-vibes na si DJ Sigel, DJ Jaja, DJ Joko Loco at DJ Mamma Mia para sa ating 92.3 FMR Mic Check Campus Tour. Wow! Kung saan kasama at kakibat po ang ating mga ka-vibes na DJ at buong team ng 92.3 FMR Manila sa pagbibigay ng kasiyahan at sorpresa sa lahat ng ating mga ka-vibes na estudyante. Hindi lamang po yan ang una't huli dahil may mga susunod pa. Kaya naman antabayan ninyo ka-vibes para alam nyo at updated ka. Mag-like, share, follow, subscribe kayo sa lahat ng aming social media accounts. Lalong-lalo na sa Facebook. Hanapin mo lamang 92.3 FMR Manila. Damay mo na sa Tito Kiko mo, DJ Kiko Kalikot, sa lahat ng social media accounts. Dahil lang hindi mag-like, share, follow, subscribe, unang ilalagay sa kahon na may sisiyo sa iba mo. At samantalay mo na rin na palagpakan. Uy, gusto lang natin badiin, ha? Si Sir Jack Batalyones. Yeah! Ang bogey-bogey at napakatangkad. Yummy-yummy. Diba? Sobrang idol yan. Jack Batalyones! Yeah! Kaya naman ka vibes! Maraming salamat po sa tumutok, sa mga tumutok sa programang Banana Crew! Baka po nagtataka kayo, iba po naririnig nyo ngayong hapon na ito. Pansamantala lang po ito dahil po si DJ Jayo ay may importante pong lakad. Kaya po ang makulit mong tito sa radio, Tito Kalikot. Tito Kalikot? Tito Kalikot ang pansamantalang humalili muna kay DJ Jayo! Huwag niyo mong kakalimutan, ha? Araw-araw, alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Ang paborito mong merienda sa hapon na maghatid sa'yo ng pinakahuli. Pinakahuli na latest pa na showbiz ganap. Di ba? Yung mga paborito mong artista. Sino man yan? Saan man yan? Nako, hindi makakaligtas yan kay DJ Jai. Oh! Talagang updated ka at malalaman mo ang pinaka-secret na sikreto. Kaya tumutuwa na sa programang Banana Crew. Yan ang paborito mong merienda sa hapon. Balag-balag na mga mukha. O bukas, ha? Nandito na si DJ Jai. Kaya naman, uy, susunod na ang ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown. Ano nga ba ang pagkakahilera? Ang ranking ng mga paborito mong awitin sa araw na ito. Antabayan naman yan. Susunod na yan. Susunod! Muli po mga ka-vibes, sa ngalan ng Beshi ng Bayan at Diyosa ng Dalsada. At ang isang DJ Shy Ho! Ako po masama talaga humalili. Ang makulit mong tito sa radio, Kiko Kalikot, para sa paborito mong merienda sa hapon, Banana Crew! Dito lang sa 92.3 FMR, ka-vibe sa Soundtrip! Ang lupet! Sabay-sabay tayo! Ang lupet!
0: Ang lupet!
1: Ganon! Isa pa! Ang lupet!
0: Ang lupet!
1: Isa pa!
0: Ang lupet!
1: Sabay-sabay ang di sumubay! Pangit! Ang lupet!

0: Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. 7th Vivi Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Usapang artista, showbiz chika, kwentuhan,

mapakinggan ang idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits.

0: sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Banana Crew! Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho!
3: Yup!
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night! With DJ Ivy! 6 PM! At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: May

0: Naks, pawis na pawis ah! Ang lupet!
1: Daytoy, iti 92.3 FMR. Kabibes, iti soundtrip.
2: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa soundtrip.
0: Ang lupet!

0: 101.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Tulitandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Alam nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night with DJ Ivy, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang lupet!
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo, 92.3 FMR. Goodbye sa sound trip.
1: Ang lupet.

0: ang unang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
1: Our great singer.
0: I Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Sintunado man o biritera Lahat panalo sa saya
3: Wala munang matutulog
2: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
4: It's our great singer.
2: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.

0: FM Arc Vibes sa Soundtrip. Ang lupet. Oras natin mga ka-vibes, 6:15 ng gabi. Kaya naman isa magandang gabi sa lahat ng mga naggagandahan. Nagpupugian nating mga ka-vibes. Ayan, isa magandang gabi sa inyo. Yes, ikaw yan. Yung maganda, yung pogi, yung ambango-bango, yung tipong laging niyayakap-yakap, nilalambing, kahit hindi na kailangan manghingi ng lambing. Wow, ang dami sinabi. Naparabang. O, Shayan, ikaw na. Masyado yung baka mamem. Lumaki na yung ulo mo, ha? O, ikaw na to. Kung ikaw man yan. Kung ikaw yung nakikinig ngayon. Ikaw na ikaw ito, mga ka-vibes. And of course, isang magandang gabi rin sa lahat ng mga chuper na nakikinig ngayon. All over the world. All over the Philippines. All over the world of the Philippines. Ayan, maayong gabi sa inyong tandaan. Gayon din sa mga tindera-tindero na taob na taob ang mga plato't pinggan, talagang malinis, naway walang ginamit ang card na. Ate, ang ganda mo naman, baka pwedeng libre na lang. Uy! Grabe, nakailang card na yan. Baka reverse card pwede pa. Muna yarn. Asha, shoutout din sa lahat ng mga security guards na ating masisipag, makikisig, at talaga namang alert na alert all the time, all the way. Anyways, highways. Sa oras na ito, yes, naninibago ka for sure. Dahil bakit parang bigla na lang ang dadal nito? Ngayong gabing ito ay makakasama ninyo sa ngalan ni DJ ID, ang chinitang Chikador Kim Churva. Para sa programang I Diva Night. Sayan yung pinakainaabangan yung lahat, ha? Aha! Oh yeah! Congratulations! Congratulations agad-agad, diba? Perfect score ka agad. And speaking of, dahil nga it's I Diva Nights, another kantahan, another jamingan. Kaya naman sa mga ka-vibes natin na gustong makitawag, makijam sa atin for tonight, pwedeng-pwede po kayong tumawag sa ating Viber line 0954-406-1967. Once again, 0954-406-1967. I-save nyo na yan para naman ready to call, ready to shine, ready. Lahat na nang ready, no? At syempre, i-follow, subscribe mo na rin kami sa lahat ng mga social media accounts sa 92.3 FMR Manila dahil bukod naman sa makakajamming nyo kami, abay live na live din tayo dyan sa Facebook and sa YouTube. Again, 92.3 FMR Manila. Sa lahat po yan ang social media accounts, sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, sa X, sa TikTok, sa Spotify. Wow! May pagganon. And huwag nyo kalimutan ng mga ka-vibes. Kung meron kayong mga gustong ipa-shararout, abay i-comment nyo na yan. Nakapost ang art card ni DJ ID sa ating page. I-comment nyo lamang kung saan, na taga saan ka, ano pangalan mo at gusto mong i-shararout. Kung may mga pinagkakautangan ka, abay bayan-bayan ni Pagbaytayan. Kung may nangutang sa inyo at gusto nyo ipa-shararout, eto na yon. And this is the right platform. Wow! Alam mo naman talaga, nananawagan po ako sa oras na ito. Charet. O siya, mga ka-vibes na kumamaya abangan ninyo kung sino ba ang magiging caller for tonight at ano bang kanta na ko ito na nga. Sige na nga, sabihin ko na nga para makapag-ready na yung mga ka-vibes natin. Dahil for tonight, we are featuring one of the solid song talaga. Talagang isa sa mga pinakamakahulugang kanta ni Glock 9. Oy, parang nagkaka-idea na kayo, no? Ito na nga ay tumatalakay sa buhay ng isang bakla mula pagkabata, pagharap sa pangusga at pananakit hanggat sa pagtanggap ng sarili at pagtanggap ng pamilya. O, Jiva, super duper meaningful na kanta. Talagang alam na alam nyo na ito, mga ka-vibes. Ito ay pinamagatang Serena. Ayan ay isinulat sa first person perspective ay kay Glock 9 na nais niyang makagawa ng kantang naglalakad talaga ng karanasan ng isang bakla mula mismo sa kanyang pananaw. Naging mahalagang push sa kanya ang payo ni Raymond Marasigan. Kaya naman nabuo ang kantang Serena. O, diba? Kaya naman mamaya abangan natin ang jamingan with our caller for tonight dito sa programang I Diva Nights. Kasama pa rin sa ngalan ni DJ ID, ang chinitang Chikadora Kim Churva. Dito lang yan sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip. Oras sa atin mga ka-vibes, 6:20.
1: Ang lupet! Bida-bida ka na naman! Ang lupet!
2: Mayroon kang ka-vibe sa Soundtrain 92.3 FMR 92.3 FMR
1: Ito, ang lupet!
2: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: Bagong ribbon na. Ang lupet!
1: Mayroon kang ka-vibe sa Soundtrip 92.3 FMR. 92.3 FMR.
0: Ito, ang lupet!
2: Na ito'y iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti Soundtrip.
0: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Sintunado man o biritera Lahat panalo sa saya
3: Wala mulang matutulog
2: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa iDiva Nights.
4: You are a great singer.
2: iDiva Nights. iDiva Nights with DJ ID.
1: Ang lupet!
5: Ka-Vibes 92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip Oras natin mga Ka-Vibes 6:46 ng gabi Kaya naman isang magandang gabi pa rin So lahat ng mga Ka-Vibes natin all over the world All over the Philippines All over the world of the Philippines Ito na ang pagkakataon para naman ikaw ay magbahagi ng iyong talento dahil it's time for iDiva Nights! Kasama muli ang chinitang Chika Dora Kim Churba. Sangalan ko yan ang aking sisi na si DJ ID. And of course, sa mga kabayos natin, muli ang numero natin para ikaw ay makatawag 0954-406-1967. At kung ikaw ay wala namang ginagawa, di ba? Habang nagpapatugtog ka dyan sa bahay ninyo, kung namang ginagawa ninyo, nagtitinda ka man, kumakain, at kung ano-ano man, pwedeng-pwede mong buksan ang iyong telepono at... I-search nyo lamang po ang 92.3 FMR Manila sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, sa X, sa TikTok, and Spotify. Ayan, at syempre, huwag na natin patagalin pa. Dahil kasama na natin sa kabilang linya. Ayan, eto na nga po. Si Anjanette. Anjanette? Hello? Hello, Anjanette. Ayan, ay, ang hinhin naman ng batang ito. Anjanette, kamusta naman ang gabi mo?
6: Okay pa po. Okay. Gising pa.
5: Ayan, gising na gising pa si Anjanette dahil dyan. Bumati ka muna sa mga ka-vibes natin.
6: Hi mga ka-vibes.
5: Ayan, ito si Anjanette ay nakasama na natin siya sa programang Sessionistas. Kaya naman, papakitaan niya tayo. Nang isa niya pang natatagong talento.
6: Tinatago na lang po.
5: Hindi. Ngayong gabing ito ay isa-showcase mo yan. Tama ba ako dyan, Anjanette?
6: Yes po, yes po.
5: Ako mukhang may bago kang ano, paparating na kanta. Meron ka bang bagong kanta, release na kanta, Anjanette?
6: May i-release po ako. Baka... This year for next year.
5: Nako.
6: Pero ongoing na rin siya.
5: Wow. Pwede bang pasilip dyan? Kung saan ba yan? Ikaw ba ay maninira ng pag-ibig? Maninira
6: ay,
5: ng pag-ibig?
6: Ay, before hindi.
5: Mag-i-inspire?
6: Mag-i-inspire. Maganda siya.
5: Ayan.
6: Abangan niyo na lang po.
5: Ay, naku. Abangan natin yan mga ka-vibes. O dahil dyan, Anjanette, ready ka na ba? Ano bang ginawa mong preparation for tonight?
6: Ano po? Naligo.
5: Ay, ang bango. Ay, naku. Amoy na amoy ka nga dito sa stasyon.
6: Ay, kakaligo ko lang po eh.
5: O dahil ready at fresh na fresh na itong si Anjanette, simulan na natin ang kantahan!

0: At dahil dyan, Aunt Jeanette, how are you feeling right now?
1: Grabe, parang po ako si Jezebel.
0: Ay, tsala! Lumangoy-langoy na si Aunt Jeanette, diba? O, siya, invite mo yung mga ka-vibes natin na i-vote ang iyong kanta para naman makasama sa Top 10 Banana Crew Daily Top 10 Countdown. Ayan!
1: I-invite niyo rin po yung kanta kong tulala para makasama sa
0: Banana Crew. Yes. Correct. May gusto ka bang i-shoutout sa gabing ito, Jeanette?
1: Shoutout po kay DJ Sai.
0: Yon! DJ Sai, kung nasa ka man, magparamdam ka.
1: Oo po.
0: Ay, hindi. Nasa UE sa ano yan eh. Kalaokan, nag-mic check sila dyan.
1: Ha! Nakumanta po siya.
0: Ang kumanta yan, panigurado, mic check eh. Naku talaga, makamay gusto ka mabatiin mo kung kay DJ Swigel.
1: Binabati ko rin po yung parents ko na nanonood din sa baba.
0: Kaya pala. Alright, we shout out sa parents mo, ha? And of course, sa lahat ng mga supporters ni Aunt Jeanette, maraming salamat, Aunt Jeanette, sa pakikijamming sa programang ID Vanites.
1: Thank you po.
0: Maraming salamat. Yan si Aunt Jeanette. Mula po yan sa Manila. Kaya ka-vibes, kung ikaw gusto mo ring makikanta, makijam, naku, ano pa iniintay ninyo, isave nyo na ang numerong 0954-406-1967 at i-follow, subscribe nyo na po lahat ng mga social media accounts ng 92.3 FMR Manila. And of course, okay, magalala dahil hanggang 9 PM pa po tayo magkakarinigan at magkakasama dito sa programang ID Vanites. Ang alam po ni DJ ID, kasama niyo pa rin ang chinitang chikadora Kim Churba. Dito lang yan sa 92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip. Oras natin is 6:53.
2: Ang lupet!
3: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes.
2: Ang lupet!

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan, habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon, sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak ba?
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: panalo sa saya. Wala munang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
1: He's our great singer.
0: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.
2: Ang lupet.
3: The vibes.

vibes sa Soundtrip! Ang lupet ka vibes ang oras natin, 7:19 ng gabi. At syempre, isang magandang gabi pa rin sa lahat ng mga ka-vibes natin all over the world, all over the Philippines, all over the world of the Philippines! At syempre, sa kalat po ni DJ ID, kasama niyo po ang chinitang Chika Dora Kim Churva. Para sa programang Ay, Diva Nights. O diba, kanina talagang nagulantang yung mga ka-vibes natin. Talagang grabe, talagang konti na lang, lumangoy-langoy sila. Dahil syempre pinakitaan tayo ni Aunt Janet ng kanyang natatagong skill sa pagra-rap. Yes, dahil kinanta nga natin ang awitin ni Glock 9 na Sirena. And of course, before anything else, syempre just like what we've promised mga ka-vibes, ay syempre babatiin na natin ang mga ka-vibes natin. Baka ba... Teka. Nawawala na ako ng hininga. Di ako makahinga. Sobrang pagmamahal ng mga ka-vibes natin. Ramdam na ramdam ko dito ngayon sa ating istasyon. Kaya naman, batiin na natin si Paolo Bordado, kay Alvin Siverio, and of course, gayon din si William Mortel again and again. Ayan, huwag ka na magtampo. Okay. Mm-hmm. Kay Romnick Fernando, and si Gerard Misiano. And of course, huwag natin kalimutan si Juan Miguel D. Gamotia. At sa lahat ng mga FMR squad, ayan, sina Lawrence Manipor, sina Sari Lerma, sina AJ, sina Wella, ayan, magandang gabi sa inyong lahat. Mabuhay kayo hanggat gusto ninyo. Ayan, nag-enjoy daw sila para sa awiting Serena, and hindi na daw sila makapag-wait sa susunod na awitin. Ay, naku, sinasabi ko sa inyo mga ka-vibes. Kung kanina, ang lupit talaga ng ating awitin, ang ngayon, mas pinakamalupit pa. Bakit ka mo? Kung kanina local, dadayo naman tayo dun sa international. Wow, para bang international airport. Nako, dahil nga kakantahin natin ang isa sa pinakamalakas na self-empowerment song na nag-iisang Katy Perry. Ewan ko ba kung bakit ito yung na-tempo pa sa akin. Basta maala na mamaya. Kayo na bahala, huwag nyo na akong husgahan. Basta dadalhin tayo ng caller natin for tonight. Kaya kung ikaw gusto mo rin bumiret, gusto mong ilabas ang inyong stress, gusto nyong ipakita mga natatago ninyong talento, abay ito na i-save ninyo ang ating numero 0954.

0: Mamaya ang fireworks ni Katy Perry's Valley Jewel. Oh, mamaya. Mamaya na. Okay, mamaya na yan. Kaya naman mga ka-vibes, ihanda nyo na yung mga eardrums ninyo. Ihanda nyo na ang puso ninyo. Basta mamaya na yan mga ka-vibes, sa ating pagbabalika dito pa rin yan sa programang iDiva Night. Sa ngalan po ng aking sisi na si DJ ID. Kasama nyo pa rin hanggang 9 PM ang chinitang Chika Dora Kim Churb. Dito lang yan sa 92.3 FMR Ka-Vibe sa Soundtrip. Aras natin, 7:22.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet! Uutang ka na naman! Ang lupet!
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo! 92.3 FMR Ka-Vibes! Sa Sound Trip!
1: Ang lupet!

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Sintunado man o biritera, lahat panalo sa saya.
3: Wala munang matutulog.
2: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa iDiva Nights.
4: Our great singer
2: iDiva Nights. iDiva Nights with DJ ID.

0: ka-vibes sa soundtrip! Oras natin mga ka-vibes, 7:44 ng gabi. Kaya naman isang maganda gabi pa rin sa lahat ng mga ka-vibes natin na ngayon ay umunguya-nguya pa rin. Lunukin mo muna yan bago ka magsalita. Hindi ka maintindihan eh. Kwento ka ng kwento. Hindi ka maintindihan ng kapamilya mo. Hindi ka maintindihan ng mga kapatid mo. Diba? Kung meron kang rant, hindi mo masabi kasi nga may laman pa yung bibig mo. Lunok-lunok din pag may time ha. At inom-inom ng water. And of course, eto na nga mga ka-vibes. Dahil sa oras na ito, eto na nga ipapakita na natin ang natatagong talento nitong ka-vibes nating makaka-jamming natin para sa programang iDiva Night. Sa ngalan ko ni DJ Ivy, ako pa rin po ang inyong kasama, ang chinitang chikadora, Kim Churba. At eto na nga, sige, huwag na natin patagalin pa dahil makakasama natin sa kabilang linya. Alright, eto na para kantahan din tayo ng Fireworks by Katy Perry, Sidri. Ayan, hello, good evening.
1: Hello, good evening, DJ.
0: Ay, sinasabi ko na nga ba, ang ganda na boses agad nito. Audrey, batiin mo muna yung mga ka-vibes natin.
1: Good evening mga ka-vibes! Sana maganda yung gabi niyo ngayon.
0: Correct! Ay, mas maganda ka pa sa gabi, Dri. Sa true lang, diba? O, eto na nga, Dri. Eto, paanong preparasyon ang ginawa mo para sa gabing ito?
1: Dapat nag-vocal warm-ups and nag-drink ng plenty of water.
0: Oh, diba? I love it. The plenty of water. Because water makes you watery. Charit! Audrey, eto na nga. Are you ready for fireworks?
1: Ready, DJ. Dapat ikaw yung una.
0: Ah, sige. Dahil dyan, medyo mapapasabak ako dito, ha? Pero, kaya natin to. Let's do it! Let's start! iDiva Nights, Katy Perry, fireworks!
2: Two,

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Sintunaduman o biritera. Lahat panalo sa saya.
3: Wala munang matutulog.
2: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
4: It's our great singer.
2: I Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.
1: Ang lupet!
5: Good vibes!

0: 92.3 FMR ka vibes sa Sound Trip.
1: Ang
0: lupet ka vibes. Ang oras po natin 8:19 ng gabi. Kamusta sa iyo mga ka vibes natin? Naway nakapaghapunan na ang lahat. Naway busog na kayo. Ayan, busog na kayo. Talagang ngayon yung moment ninyo para naman makapagpahinga, makapag-relax, 'di ba? Lalo na sa mga workaholic na mga ka-vibes natin dyan, diba? And of course, sa mga papasok pa lang sa kanilang trabaho, ayan, shoutout, mag-iingat kayong lahat. Lalo na yung mga chuper nating on the road, ayan, happy listening, happy tuning in. Of course, sa programang iDiva Nights. Sa ngalan po ni DJ ID, ako pa rin po ang inyong makakasama hanggang 9 p.m. Ang chinitang Chica Dora Kim Churba. Ayan, i-shoutout din natin yung mga ka-vibes natin na kanina patutok na tutok sa programa natin. Ayan, isa na nga po dyan, si Julda. Ayan, maraming salamat from Cavite pa po yan. Ayan, and of course, batiin rin natin ang mga ka-vibes natin na si Alfredo Mendoza. And of course, si Coats Everyday. Uy, maraming salamat Coats Everyday ha. At natanggap ko na ang iyong munting regalo, di ba? Kung magpagpatak ng Bermats, may paregalo na agad si Coach Everyday, hindi ba? Ayan, it really, ano, helps me. Wow, grabe naman yun! Hindi, kasi syempre, may Coach Everyday nga siya. So, mga quotable quotes talaga yung nakalagay doon. It coming from, ano pa siya, Bible verse. O, diba? Iba ka talaga, Coach Everyday. Mabuhay ka! Gayon din kay Avel Vera. Ayan, shoutout kay Jeraya Sumaya. Ayan, i-check pa natin yung iba pa nating mga ka-vibes na nagpapa-shoutout sa programang iDiva Nights. Ayan, and of course, ito na nga, sige, i-ano na natin, i-shoutout din natin ito si Gerard Amisiano. Maraming salamat. And of course, sino pang nandirine, si Jebby Chong de la Cruz. Ayan, shoutout, good evening kay Emmy Hernandez, kay Randy Santisas, kay Juan Miguel D. Gamotia, shoutout. Ayan, good evening sa lahat po ng ating mga ka-vibes. Naway masaya kayo sa araw na ito, di ba? Midweek. Yes, I know, konting tiis na lang, konting tulog na lang. Abay, malapit na agad mag-weekend. And speaking of, konting tulog na lang din. Abay, 100 days na lang. Pasko na mga ka-vibes. O, Jeva, sinong ready dito para sa Pasko? Sino yung nakapag-ready na, nakapag-groupings na para mga ruling? For sure, number one.

0: Yarn. Ayan daw mga ka-vibes, huwag kayong mag-alala dahil sagot ko pa rin ang gabi ninyo. Kung ikaw man ay kumakain pa rin, nagmahabol sa hapunan, ikaw man ay naglalakad-lakad sa tabi, nagmamuni-muni, or baka naman ikaw ay nagsisenti sa gabi. Nako, sagot ka namin sa programang I Diva Nights. Dito lang yan sa 92.3 FMR, ka-vibes sa soundtrip. Oras natin mga ka-vibes, 8:23.
1: Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.
3: Uy, kadyat niya. Ang lupet!
4: Mayroon kang ka-vibe sa sound trip. 92.3 FMR. 92.3 FMR.
3: Ang lupet!
4: 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes,
3: ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet! Busog na busog ka! Ang lupet!
0: Ngayon ay nakikinig sa 92.3

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Sintunado man o biritera, lahat panalo sa saya.
3: Wala munang matutulog.
2: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa iDiva Nights.
4: You are a great singer.
2: iDiva Nights. iDiva Nights with DJ ID.
1: Ang lupet!
5: FMR Ka-Vibes sa Soundtrip. Oras natin mga Ka-Vibes, 8:44. Ang bilis ng oras. Para kanina, kapasimula pa lang natin. Kanina, may ka-jummingan lang tayo. And yet, nandito na tayo sa last hour of this program. Kaya naman, maraming salamat sa lahat ng mga Ka-Vibes natin na talagang tumutok, sinamahan ang chinitang chikadora. Ayan, sa ngalan po ng aking sisi na si DJ ID. Muli nakasama nyo si Kim Cherva. Pero syempre, bago ang lahat, abay i-shout-out muna natin lahat ng mga ka-vibes natin all over the world, all over the Philippines, all over the world of the Philippines. Shout-out kina William Ortel, Sari Lerma, Kigel Bien, ayan, kaya of course, kay Sir B-Boy, Sir Aris, Sir Dennis. Shoutout din sa lahat ng mga ka-vibes natin sa FMR Squad, kina Lawrence Manipor, kay Sari Lerma. At syempre, ayan, may nagdiriwang ng kaarawan ngayon na yun. Nakakalimutan ko kung sino nga ulit ito. Nakakalimutan ko, pagpasensyahan mo na ako. Pero, sige, batiin na muna natin yung mga nagdaang araw na hindi ko nabate ang mga mahal ko sa buhay na pinakamalapit sa puso ko. Ayan, happy birthday kay DJ Mama Mia. Ayan, happy birthday din kay Ira Saldania Buban. Happy birthday kay Jasmine Micaela Borrabon. Ayan, and of course sa lahat ng mga nagdiwang ng kanilang kaarawan, and of course huwag natin kalibutan, ayan, ang katatapos lang magdiwang ng kanyang kaarawan ng nag-iisang hot dog, Sir Ding Dong. Ayan. At syempre sa lahat pa ng mga nagdiriwang ng kaarawan ngayon, nabay mabuhay kayo and naway nag-enjoy kayo sa inyong kaarawan. At syempre, sa mga ka-vibes sa ating hindi pa naka-subscribe, hindi pa naka-follow, abay, ano pang iniintay ninyo? I-follow nyo na po kami sa lahat ng mga social media accounts sa 92.3 FMR Manila. O, diba, ganyan naman kayo eh. Pagka ganitong oras na, 8:46, so 1, 2, 3, kanya-kanya na. Diba? Parang ay, tapos na yung ano, huwag kayong mag-alala dahil susunod na ito. Perfect na perfect sa inyo to, lalo na kung ikaw ay may problema sa iyong pag-ibig. Or baka may gusto mo lang ilabas ang iyong nararamdaman na may pinoproblema ka, kwento pag-ibig man yan, kaibigan, katrabaho, at kung saan-saan pa. Ayan, susunod na po ang programang Heart Speaks. Kasama naman po si DJ Alex. Abangan niyo yan mga ka-vibes, 9 PM up until 12 midnight. Kaya ihanda niyo na rin ang mga telepono ninyo kung sakasakaling gusto niyo ulit may i-shoutout or ikwento. Ayan, 0954-406-1967. And of course, bukas muli. Ayan, for iDiva Nights, yan lamang ang numero para naman ikaw ay makajamming natin. Dito of course sa programa ng aking CZ na si DJ ID sa iDiva Nights. Muli na kasama niyo ang chinitang Chika Dora Kim Churva. Dito lang yan sa 92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip. Oras natin, 8:47.
1: Ang lupet!
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
7: ACS.
8: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa Soundtrip.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibe sa Sound Trip. Syempre yan ay galing sa South Border. Sa kanilang awiting pinamagatang Kahit Kailan, how reassuring, 'di ba, na makarinig ka ng isang pangako mula sa iyong pinakamamahal na kahit na anong mangyari, saan man tayo makarating, I will always be here by your side. Pero minsan kasi ang mga salita remains to be just, 'di ba, a statement, words, lalo na kung wala itong kaakibat na paggawa. Dahil walang kahulugan ng mga salita kung hindi mo naman ito isusupplement with your actions. Kaya sa panahon ngayon, sabi nga nila, mahirap na maniwala lang sa mga pangakong napapako. Unless talagang makita mo na over time, through the years, eh nandyan pa rin siya. Saka ka lang pwedeng magpakasiguro. Diba? So ano yon, palaging mag-overthink. Hindi naman, hindi ko sinabing lamunin ka ng overthinking mo, ng pagdududa mo and everything. I-enjoy mo lang, 'di ba? At huwag mong problemahin lalo na't kung hindi pa man nangyayari. Pero minsan 'yun kasi yung pagkakamali natin pagdating sa pag-ibig. When we love someone, the tendency there is to put that someone on the pedestal, 'di ba? At lahat ng gawin niya perfect, 'di ba? Lahat ng gawin niya 10 out of 10. Wala kang nakikitang pagkakamali. That's why it's really difficult to see the red flags and to spot them, lalo na kung nasa first few months pa lang kayo ng relasyon, yung tipong in love ka pa. Pero sinasabi ko lang is, ang realidad ng buhay, hindi tayo perpekto at palaging magkakaroon ng mga pagsubok. There will come a time na marirealize mo, ay hindi pala match sa akin yung ugali niyang ito. So diba, huwag mo naman sanang ika-discourage ito. Kung nasaktan ka man ng dati, nasaktan ka man ngayon, hindi ibig sabihin yan wala nang darating na bago sa buhay mo. Ito ay isang paalala lang, no? That life happens, hindi perpekto ang mga tao, pero gayon pa man, merong darating na tao na bagamat may imperfections, eh bawing-bawi naman sa pagmamahal niya para sa'yo. Ay, sana ganun. Ka-vibes ang ating oras. Siyempre, panahon na para sa panibagong episode ng Heart Speaks Wednesday. Na akalain mo yun, na itawid mo to. O, diba? Bukas throwback ka na naman. Pero sana naman yung i-throwback mo, hindi na tungkol sa ex mo, ha? Oo, kasi ang mga kwento mo dito, mga nire-request mo, puro pang ano eh, pang ex. Wala pa mang Thursday, Wednesday pa lang, Teo. Pero okay lang yan, kasi ang mantra nga natin dito, we don't judge sa ating programa. Here on Heart Speaks, I'd like to welcome you all if this is your first time tuning into the show. My name is Alex Baltazar at akong iyong makakasama for 3 solid hours. Ito yung tatlong oras na hindi ka sisingilin ng 399. Hindi ka rin dito palilikuin sa mga dilim-dilim. Dahil ang ating goal sa programang ito, eh mabigyan ka ng kaliwanagan sa tatlong oras nating kinig sa musika at syempre pagtatalakay ng iba't ibang mga pinagdadaanan ng mga ka-vibes natin. Sa comment section, bukas yan, yan ang magiging platform ninyo para makarating sa akin ang mensaheng nais ninyo ipadala at nais ninyong basahin ko on air ngayong gabi. Ang oras natin, bago ang lahat, it's 9:13.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
0: ACS. And now it's time for us to head back to even more of the music. OPM, ang ganda nito, Regine Velasquez with Shine. Malay mo naman dumating na yung magpapasikat ng liwanag muli sa buhay mo. Here on Heart Speaks with Alex Baltazar. Dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa Sound Trip.

0: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Vibes.
1: Ang lupet!
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig! Big fun, solid kabon!

101.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibes sa sound trip na hatid sa atin ng indecent obsession with fixing a broken heart. Oo, pero alam mo yun, sweet siya pakinggan eh. Pero sa daily or sa tunay na aplikasyon nitong awiting ito, ang tawag sa iyo rebound. Diba? Bakit rebound? Kasi after a heartbreak, ikaw ang sinunod. Diba? Ikaw ang minahal pagkatapos nilang mag-break ng kanyang nobyo o nobya. Pero minsan, it's not a bad thing to be a rebound. Mga bitter lang naman na magsasabi na, ay, rebound ka lang yan. Ganun talaga sa buhay. Minsan, kailangan mo ng aakay sa'yo para ikaw ay makamove on. Hindi ibig sabihin ito, ha, nang gagamit ka ng ibang tao. But sometimes, you know, heaven will send you a person, diba, that will serve as an instrument para ikaw ay tuluyang mag-heal. Para ikaw ay tuluyang makabangon. So kapag alam mo na kinatok ka ng pagkakataon o chance muli sa pag-ibig, minsan ang kailangan mong gawin ay dinggin ito dahil baka talagang ito na yung para sa'yo. Diba? Kaya yung mga magsasabi na, ay, rebound ka lang dyan. Hindi, no. Ako ang heaven sent. Ako ang mag-fix ng broken heart. Pero tandaan, ate, kuya, ka-vibes, hindi ka rehabilitation center, no? Ibig sabihin, wala kang obligasyon na ayusin ang ibang tao. Wala kang obligasyon na hintayin sila na makapag-move on. Pero, love at your own risk. Diba? Kung willing ka naman na i-risk yan, yung kahit na alam mong hindi pa nakaka-move on, pero pumasok ka dyan sa sitwasyong yan. Well, know the reality na pwede talaga. Pwede talagang oo maging rebound kanya, pwedeng hindi pa rin siya tuluyang makaget over sa past niya, at eventually ikaw madisappoint ka lang dahil hindi mauwi dun sa ine-expect mo, which is a serious relationship. Pero most of the time naman, no, kapag ibinuhos mo yung pagmamahal mo, parang nababalik naman ito eh, diba? Kasi nga parang maa-associate ka na niya with peace, maa-associate ka na niya with healing, kaya hahanap-hanapin ka na rin eventually nung taong ito. Ka-vibe, sana nga hanap-hanapin mo rin kami para lagi mo kong samahan. Siyempre, this is the Wednesday edition of Heart Speaks. Ako pa rin ang iyong makakasama. If you don't know me, I am Alex Baltazar. At pwede tayong mag-connect on Facebook. At siyempre, meron din tayong FB page sa 92.3 FMR Manila, kung saan mamaya ay magla-livestream din tayo. But for now, let's head back to more of the music. Dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa soundtrip.

0: your favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibe sa sound trip from Backstreet Boys sa awiting I'll Never Break Your Heart. Sana nga boys, kapag sinabing hindi nyo sasaktan, etotohanin, tularan ng Backstreet Boys, ba? Diba? Panindigan mo. Yung pag nangako ka, ba? Diba? Lalo na sa harapan ng dambana, sa batas ng simbahan at sa batas ng bansa, talagang totohanin mo, diba? Ano bang gusto mo? Mauwi pa ito sa kulungan, demandahan? Reklamo kay Raffy Tulfo, diba? Huwag naman ng ganun kasi kayo rin naman ay may pinagsamahan. Minsan baka hindi naman talaga hiwalayan ang sagot pero kailangan may madiscover kayo para eventually, diba, malagpasan ninyo yung pagsubok sa inyong relasyon. Pero sabi nga nila, you should know the difference between a challenge in a relationship versus a choice. Ano ba yung choice versus challenge? Sasabihin ng iba na, ay, sinusubok kaming mag-asawa. Bakit? Anong pagsubok ba? Meron bang nagkasakit? Meron ba nawala na ng trabaho bigla? Hindi. Niloko ako ng babae. Ay, naku mare, hindi na yung pagsubok. Choice na yan. At doon mo dapat ilagay yung clear line, kumbaga yung boundary, yung pagkakaiba ng pagsubok at saka ng choice. Ka-vibes ang oras natin is 10:19 at sa ating pagpapatuloy here on the second hour of our show, ito pa rin ang Heart Speaks. And if first time mo makinig sa ating programa, I am Alex Baldazar and we have up until midnight para tayo ay magkwento. Kwentuhan, ikaw talaga. Kwentuhan tungkol sa inyong puso at nilalaman niyan. Kaya naman atin ang buklatin ng comment section. Ang sabi dito sa ating Facebook page, hi, DJ Alex, 1 year na po kami ng boyfriend ko at kamakailan lang nakita ko sa phone niya na palagi niyang kausap ang ex-girlfriend niya. Sinabi niyang wala lang yon at magkaibigan lang daw sila, pero ang sakit. Binubura niya kasi ang mga conversation nila. Kaya ang tanong ko, kapag may tinatago ang partner mo sa'yo, ay cheating na ba yon? O may karapatan pa rin siyang maging privado kahit na magkasintahan kayo? Thank you, DJ Alex. Alam mo, dun sa sinabi mo na kapag in a relationship, no, may karapatang pa rin maging privado. If that is an isolated question, I'm gonna say yes, di ba? May karapatang pa rin maging private ang isang tao even though you're in a relationship with someone because hindi mo naman malulose yung individuality mo just because you decided to be committed with the person, di ba? Pero ang mali kasi dito, meron ng ex-girlfriend na involve at meron ng pagbubura ng mga conversation nila ng ex-girlfriend niya, which makes it a form of cheating. So to answer your question, if this is already cheating, yes it is. They don't have to hold each other's hands, they do not even have to send you a video of them being intimate, but that is already cheating. Bakit? The fact na dinidelete ng boyfriend mo yung mga conversation nila ng ex niya, he knows it's going to hurt you. Big time, masasaktan ka, iiyak ka, magagalit ka, luluha ka. And that's the reason why he decides to delete it. Pero ang tanong, bakit niya itinatago? Dahil kung wala namang mali, ba't may tatago, di ba? So ano sinasabi mo, DJ Alex, maging makapal dapat ang mukha ng mga babaero? Hindi naman. Pero yun lang naman yun eh, di ba? Yung basic reasoning, bakit mo itatago kung wala ka naman talagang ginagawang kasalanan? Ibig sabihin, siya mismo, base na rin sa self-judgment niya, sa self-assessment niya, alam niya na nagkakasala na siya sa'yo. Diba? May guilt feeling na eh. Alam niya na ikagagalit mo. Kasi nga, bakit ka magagalit? Diba? Masama, nakasasakit yung kanyang ginagawa at ito ay cheating na. So, ang sa akin, no, hindi ko nga alam bakit hanggang ngayon hindi mo pa rin kinoconfront. Grabe yung pagiging martir mo, but instead of bashing you sa pagiging martir mo, actually, believe ako sa mga ganyang tao. Yung kaya nyo pa rin sikmurain, lunukin yung mga sakit, di ba, na idinudulot sa inyo ng partner nyo. So, siguro sa pagkakataong ito, ano nga ba ang dapat mong gawin? Hiwalayan na yan? Well, if you have the courage to do so, gawin mo. But I'm not the kind of DJ that would give you an advice na hiwalayan mo na ngayon, lalo na if you know to yourself, hindi mo pa kaya. Mahirap bumitaw, di ba? Especially if utak at puso ang kalaban mo because meron niyang attachment eh. Di ba? Chemical lang ano dyan, chemical sa brain mo ang kalaban natin.
kung bakit attached na attached ka at hindi mo yan basta-basta mabibitawan. So do it gradually. Ngayon alam mo na yung realidad. It is cheating. Isasampal ko sa'yo na oo, pinagtataksilan ka na niya ngayon. Diba? Kumbaga sa eroplano. Ano na yan eh, pa-take off na yan sa talagang full-on na cheating. Pero anong ginagawa niya? Piniprep niya muna. Kailangan okay muna ang makina, okay ang kondisyon bago ako lumipad. Pero sa paglipad ng eroplanong yun, hindi ka kasama. Iiwanan ka na niya. Diba? Sinong lulan niya? Wala pa, pero patungo siya sa isang destinasyon na planado niya na habang magkasama pa lang kayo. Diba? So, sinong kawawa dun? Yun ang i-remind mo palagi sa sarili mo na ginagawa ka niyang kawawa. Sa totoo lang, hindi naman talaga, hindi ka naman kawawa, diba? Pero siya ang mas nakakaawa. Dahil, bakit? Ganyang klaseng tao siya.

kailangan gumante. Kasi most women, di man most siguro, but some women rather, what they do is nakikipag-chat sila sa ibang lalaki. Diba? Na parang, ah, pagseselosin kita, ganito yung gagawin ko, I'm gonna make you feel na ito ang sinasayang mo at the moment. Pero alam mo yun, you don't have to go that low just to prove a point na ikaw ay worth it, that you are worthy of his love. Because to begin with, he's not even deserving. Sino ba siya? Ginaganyan ka nga niya. So kung ako talagang tatanungin mo, if you have the courage, hiwalayan mo, iwan mo. Pero hindi ko rin isasaksak sa'yo, ba diba, sa kukote mo na gawin mo na ngayon kasi mahirap ngang gawin yan eh. So do it gradually. Kausapin mo siya, ba diba, sabihin mo sa kanya na alam mo yung nangyayari. And then tingnan mo, no? Tingnan mo ano yung mga gagawin niya sa'yo. But most likely, hihingi lang yan ng tawad sa'yo eh, ba diba? Magsusorry, or minsan, pag talagang sobrang kapal ng mukha at napakasinungaling, i-deny pa rin kahit may ebidensya ka na. Diba? Eh, deleted nga eh. Wala ka namang nakita. Sorry. Deleted. Oh, wala na. Nakita mo kagabi, pagising mo ngayon, wala na. Diba? So, ikaw mismo sa sarili mo, nasa sayo na yan eh. Kasi ang taong sinungaling, gagawa at gagawa lang din yan ulit ng panibagong kasinungalingan para paniwalain ka at makuha ano yung gusto niya. Na ano, manatili ka sa buhay niya. Kaya nasa sayo na yan, ikaw ang susi para matapos ito. Diba? Kailangan matanggap mo eventually sa sarili mo na wala na. Binigyan mo siya ng pagkakataong magbago, maging matuwid sa'yo bilang karelasyon. But he failed in making you feel loved. Diba? In making you feel that you are the only one. Kasi nga, may iba. Kaya huwag kang magpapaniwala sa mga taong subok ng sinungaling. Kasi magje-generate lang yan. Unlimited pa ha. Dagpag low but smart. Oo, unlimited. Ang pagje-generate niyan. Hindi ng load. Nang kasinungalingan. Eh, sino bang may gusto nun? Diba? Okay lang sana eh. Sasabihin mo, hindi, TJ Alex, alam mo kasi, martyr naman ako eh. Kaya ko to. Basta ang mahalaga, nandiyan pa rin siya sa buhay ko. Totoo naman. May mga ganyan tao, lalo na yung mga ipit na talaga sa kasal. Sige, paglalaban mo. Pero, pansinin mo, hindi na lamang sa aspeto ng pagmamahal ikaw na aapektuhan, but even in other areas of your life. Like your job, affected ka, minsan parang nagkakaroon ka ng brain fog, lumulutang ka. Dahil sa halip na focus ka sa ibang aspeto ng buhay mo, you are thinking about that problem, that man who keeps on lying to you. So ano yung dapat at mainam mong gawin dito? Unahin mo ang sarili mo. Kapag sa tingin mo niloloko ka na, tinatraidor ka na, it's okay to be selfish. Love yourself first. Ikaw na muna. Hayaan mo yan. Diba? Dahil kung talaga naman para sa'yo yan, ako naniniwala ako. Kung para sa'yo yan, talagang babalik yan eh. Kung talagang ayusin siya, babaguhin siya ng Diyos o ng kung ano man, diba? Bigla niyang ma-realize sa buhay niya na, ay, iba na ako. I want you back. Siya ang gumawa ng paraan. Pero it's gonna be more difficult this time kasi pinakawalan mo na ako eh. So you have to make an extra effort to prove to me that hindi na mangyayari yung nangyari dati. Diba? And the pressure is now on you. Hindi na sa akin yun. Kaya hayaan mo. Huwag mong habulin kasi kung talagang para sa'yo yan. Eh paano kung para pala talaga siya sa ex niya? Diba? Hayaan mo. Ako yan yung ano eh, sinasabi din sa akin ng nanay ko noon, yung kung sakali daw, di ba, na ang future partner ko, lokohin man ako, masakit oo, pero parang hayaan mo na. Kasi baka mamaya daw naging kaparaanan ka lang para maitawid siya doon sa tamang tao para sa kanya. Di ba, napaka-martiro ng tunog, pero sa totoo lang, baka nga ganun, baka meant to be silang parehas na sinungaling na magsama. Kasi kahit naman siguro ikaw, di ba? Ayaw mo rin naman na maging Prince Charming mo sa fairy tale. Manluloko, sinungaling. Parang ang pangit naman ng ganun. Kahit man sa Disney, di ba? Sinungayon yung sa bagong version ng Rapunzel. Yung may sinungaling na lalaki, di ba? Nagpapanggap siyang mabait. Yung pala, gusto lang niyang kunin ang corona ni Elsa at saka nung magkapatid. Sinungayon, nakalimutan ko na. Si Prince Hans ba yon? O si Hans yung mabait? O basta yun yung mga chikiting dyan kung may nakikinig sa atin at nagpupuyat ngayon. Pakisabi nga, bulong mo dyan sa nanay mo at tatay mo nang malaman ko kung sino. Pero ngayon, ka-vibes ako, eh, ako muna'y bubulong sa aking sarili dahil
It's time for more music.

0: 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa sound trip ni Bugoy Drilon. Kung pwede lang sana, kasi nga hindi ko nga kaya eh. Kaso, sana no, pwede natin pakiusapan yung mga taong ayaw na sa atin, yung iniiwan ka na. Pero sige, alang-alang sa ating pinagsamahan at sa pakikiusap mo sa akin, sige, hindi na kita iiwan. Kaso hindi eh. Hindi natin mapipilit yung tao na talagang matagal nang sinukuan tayo. Kaya, what's left for us to do is to move on so that we can go ahead and move forward at para makapag-focus din tayo sa ibang aspeto ng ating buhay. Kesa naman, di ba, eh talagang mabara tayo dito. Alam mo, yun ang pinaka nakakatakot eh. Sabi nga nila, these days, ang kinakatakot na ng mga tao, hindi yung hindi makapag-asawa. Yung tipong trintahin ka na, naku, wala pa akong jowa, hindi ako makapag-asawa, hindi na yun ang kinakatakot. Pansin mo, mas takot na ngayon yung mga tao na, ay, baka wala akong marating sa buhay, baka ganito yung mangyari sa akin, tumanda ako nang hindi ako sumasakses. Diba? Pero yun ang mangyayari kung yun na nga, ang may stuck ka sa maling tao dahil ikaw ay maho-hold back, diba? Kaya ang mangyayari sa'yo as a consequence, eh hindi ka makakausad agad. Hindi ko naman sinasabi na porke nasaktan ka, hindi ka magiging matagumpay sa buhay mo. In fact, ang maganda nga dyan, eh pwede mong maging inspirasyon itong nangyayari sa iyong pagkadapa, para ikaw ay makabangon ulit. This time, dahil mas malalim yung pinanggalingan mo, di ba? Mas mataas din yung buwelo mo, ang laki ng buwelo mo, di ba? Kaya pag tumalon ka, pag lundag mo, dahil galing ka sa baba, ang taas din yung ibabounce mo pataas. Kaya sana, yung mga pinagdadaanan mo, maging inspiration mo yan sa buhay, kagaya na lang ng mga inspirational stories na ating sisilipin ngayon sa ating comment section. Mabilis, maiksi, pero talagang tagos sa puso itong isinulat sa atin. Ang sabi, 1.5 years na kami ng boyfriend ko, DJ Alex. Noong nagka-problema siya sa pera, ako ang tumulong sa kanya. At hindi ko na siningil ang pera ko dahil ayokong magbilang sa relasyon namin. Pero ngayon, may ipon na siya. At may plano siyang gastusin ito para sa sarili niyang negosyo. Hindi ko naman gustong hadlangan ang pangarap niya. Pero napatanong ako kung naaalala pa ba niya yung sakripisyong ginawa ko para sa kanya, which is yung pahiramin nga siya ng pera. Kaya ang tanong ko, sa relasyon ba kailangan nagiging selfless at nagiging maintindihin? At kailangan naman eh nagiging abuso sa sarili mo? Thank you po, DJ Alex, sa inyong magiging kasagutan. Alam mo, no, ang daming ganito. Oo, ang daming ganito na porke nasa relasyon, ganoon na lamang sila kakomportabling manghiram ng pera, mangutang. Alam mo kasi pagdating sa pag-ibig, wala tayong hindi ginagawa. Hindi natin natatanggihan, lalo na kapag mahal mo ang isang tao because you would want the person you love to succeed. Kung ikaw umaangat ka sa buhay, gusto mo rin siyang hilahin pataas. Ang problema, hindi lahat ng partner ganyan ang mindset. Ang nangyayari, once na babit-bit mo sila sa taas, nagkakalimutan na. Diba kaya nga sabi nila, eto hindi ko naman sa nila lahat, no? Marami daw magkakarelasyon, babae, lalaki. Sa umpisa, walang-wala si kuya, diba? Medyo kapos talaga sa buhay. Pero once na mag-start na mag-thrive yung kanyang sinimulang negosyo, o di kaya ma-promote, lumaki ang kita, siyempre, mas nagkakaroon na siya ng access sa iba-ibang klase ng mga tao. Mas nagkakaroon na siya ng mas malawak na network. At kabilang dyan, yung kanyang network din ng ibang klase ng mga babae. Eh, ang nangyayari, sa halip na ikaw ang bit-bitin niya pataas because of gratitude, di ba? Na dahil nung panahong zero lang ako, kasama kita. Tapos, ngayon na may pera na. Wala ka na, babay na sa'yo. Kinalimutan ka na, pero ibahin mo raw ang mga babae dahil madalas, kung wala kayo, zero ka, tutulungan ka pa niyan, pauutangin ka ng pera niyan kung meron. Pero sana naman, magkaroon ka rin naman ng kusang loob na ibalik yung pera. Kahit na sa tingin mo, hindi naman niya kailangan. Yun kasi minsan na nga, pagkakamali ng mga taong nangungutang. Hindi lang ito sa relasyon na, but even among friends, halimbawa may utang ka sa kapwa mo, minsan hindi sila nape-pressure na isa uli. o ibalik agad ng naaayon sa napag-usapan. Number one, because of your personal relationship with that person. You feel comfortable na okay lang yan. Di ko na muna ibibigay. Okay pa naman eh. And because of your closeness, that person na nanghiram ng pera sa'yo, alam na alam, hindi mo pa kailangan ng pera. Or baka nga hindi mo naman talaga kailangan yung perang yan. Di ba? Dahil may kakainin ka pa naman bukas, hindi ka pa magugutom sa madalit sabi. Kaya sa halip na magkaroon sila ng sense of urgency na ibalik sa'yo dahil kailangan mo rin naman dapat yung pera, hindi na lang, wag na muna, hindi muna kita prioriting bayaran kasi nga nakikita ko eh. Okay ka naman eh, ganda nga ng trabaho mo eh, tamo nga oh, kumakain ka pa ng steak, may pang shopping ka pa nga. Eh pero hindi ganun yun. Hindi ibig sabihin na hindi kailangan nung taong pinaghiraman mo ng pera, yung kanyang pera, eh hindi mo ibabalik agad nang naaayon sa napag-usapan ninyo. Ang usapan ay usapan, so dapat merong kang palabra de honor na pag sinabi ko ito, kapag sinambit ng bibig ko at napagkasunduan nating dalawa na isasauli ko sa'yo, isasauli ko sa'yo. May kainin ako o wala bukas, isasauli ko sa'yo. Diba, gawin mo mangutang ka sa iba, pero yung pahahabain mo yung utang mo sa isang tao. Yung iba ganyan ang gawa, diba? Pag may utang, mangungutang sa iba para mabayaran si isa. Pero whatever, kung ano ang tactic mo para lang mabayaran mo yung taong pinangakuan mong babayaran mo, gawin mo. Kasi, alam mo, ang pera, teleserye, ang pera, pwede natin niyang kitain ulit. Ang pera, pwedeng sa isang iglap dumating ang swerte sa'yo. At pagpalain ka, puspusin ka ng maraming yan. Pero yung pagtalikod mo sa mga taong pinangakuan mo at wala kang isang salita, hindi nila yan malilimutan. Nakakahiya yan. Alam mo yon, sabihan ka na nila ng mahirap, walang pera, mangungutang. Pero yung masabihan ka ng sinungaling, di ba? Estapa, estapadora, iyan ang mas masakit at mas dapat mong katakutan. Tibali nang malaman ng buong mundo na wala ka ng pera ngayon, pero yung malaman ng buong mundo na estapadora ka, nakakatakot yun. Kaya dapat meron kang isang salita. Ngayon, tungkol naman dyan sa karelasyon mo na hanggang ngayon, eh parang kailangan pang katukin para lang ma-realize niyang may utang siya sa'yo, ang palagay ko dyan, komportable na siya sa'yo. Kaya hindi ka niya prioriting bayaran. Siguro kasi nakikita niya, okay naman yung career mo, it's going well, napopromote ka, alam din niya ng pasok ng pera mo, so alam niyang may extra ka. Kaya hindi niya priority, siguro nga hinihintay na lang yan, parang ano eh, bigay mo na lang. Hindi ganun. Kasi masasanay, diba? At saka, ang hiram-hiram. Pagdating naman talaga sa relationship, lalo na pag nag-asawa kayo, madalas nagiging ano eh, nagiging combined yung inyong pondo. Ang lalaki nga, di ba, madalas ibibigay pa, sinusurrender yung ATM kung medyo traditional kayo. Tapos si Mrs. yung manager ng financial matters. So madalas sa madalas, nagiging iisa talaga yung pondo ninyo o yung pinagkukuhanan ninyo. Pero, meron kasing kasunduan na isasauli eh. So, hindi pwedeng bigla na lang mako-convert to sa ano, pay never. Hindi. Nagsabi ka. So, ngayon pa lang, it says a lot about the person that you're with. Kung anong klase siyang tao. If meron ba siyang isang salita. Nakaka-turn off yan. Kasi, diba, pwede namang sabihin, babe, ano, bigay na lang ba yun? Seryosohin niya. Kausapin ka niya diretsahan. Hindi yung manghuhula ka. Hindi yung ganyan na hindi ninyo pinag-uusapan ng pera. Marami kasing tao sasabihin, ay alam mo ako, ayokong pinag-uusapan ng problema sa pera. Ayoko yung mga pera-pera talks na yan. Kasi parang untoxic, parang nagbibilangan kayo sa relationship. But I beg to disagree. Because, dapat nga, diba, early in your relationship, na pag-uusapan nyo na yung mga paksa tungkol sa pera. Dahil bakit? Eventually, habang tumatagal ang inyong relasyon, mas nagiging seryoso, mauuwi ito sa kasalan. Inevitably, hindi maiiwasan, hindi mapipigilan, talagang magiging parte ng inyong mga problema bilang mag-asawa, bilang magkarelasyon, ang pera. Kaya dapat, komportable na kayo sa isa't isa na pag-usapan ang pera. So siguro ngayon, no, itry mo munang gawin. Although dapat talaga may kusang loob, no? Pero siguro nga nadala na rin ng ano, benefit of the doubt, ibigay natin, nadala na lang din siya sa excitement na magsisimula siya sa negosyo niya at pakiramdam niya, no, na ikaw na hindi ka naniningil is your way of showing support doon sa kanyang nais na buksang business. Sige, ibigay natin sa kanya, pero sabihan mo siya. As his partner, sabihin mo sa kanya na, nakikita ko na magsisimula ka ng negosyo mo, plano mo bang gamitin yung pera na naitabi mo, ipaalala mo sa kanya na, sige, hindi mo naman kailangan yung money ngayon, ang sabihin mo sa kanya, hintayin ko, di ba, na bumunga, bigyan kita ng konting buwan para kahit papaano baka ROI ka dyan sa sisimulan mong negosyo. And hihintayin ko yung hiniram mo sa akin, di ba? Para hindi ka lang masyadong magipit at magamit mo muna sa paninimula o panimula ng negosyo mo, ganyan, ganito. Di ba? Sabihin mo yon, hindi yung parang nakalimutan na lang. Ngayon, yung kanyang magiging reaction at mga susunod na hakbang matapos mong sabihin sa kanya that it concerns you, yung hindi niya pagsasauli agad ng pera, at hihintayin mo, bibigyan mo siya ulit ng panibagong chance. Yung reaction niya after that and his actions will determine kung anong klase nga ba talagang tao yung kasama mo na yan. Kasi mahirap. Mahirap makasama ang taong mahirap kausap pagdating sa pera. Minsan hindi kabit, hindi third party, hindi pangangalon niya, hindi pag-cheat ang nagiging problema o dahilan kung bakit naghihiwalay ang matagal nang magkakarelasyon. Minsan, it's the money, financial ang problema. Kasi mahirap kapag pera na ang usapan. Dahil sa pera, madalas dyan natin iniuukbit, no, yung ating dangal. Dyan nakaakibat niyan, eh, di ba? Kaakibat niyan yung respeto sa sarili. Kaakibat niyan yung pagtingin mo sa sarili mo, yung confidence mo, yung kapangyarihan mo. Kaya kung magkakaroon kayo ng problema sa pera, magkakaroon din kayo ng problema sa mga bagay na nabanggit ko. At yung respeto sa isa't isa, baka mawala at magiba. All because hindi kayo komportable yung pag-usapan ng pera. Kaya hanggat maaga pa, no, hanggat di pa kayo nag-aasawa, pag-usapan nyo. At itrain nyo na rin yung mga sarili ninyo na, alam mo yon, maging komportable sa pag-uusap ng pera. Kaya naman, samahan mo ako sa ating pagpapatuloy dito pa rin sa Heart Speaks with yours truly, I'm Alex Baltazar. We're now on our way to the third and final hour of the show. Hanggang alas 12 tayo dito. Kaya samahan mo lang ako dito pa rin on 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes sa Soundtrip. Here's George Benson Within Your Eyes. Tingnan mo mata sa mata pag siningil mo, ha? Oh, yung oras natin. 2 minutes before it's 11.
1: I think I finally know

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

ninakawang ka naman. Magkaiba yun. Diba? Kasi sa relasyon, may mga namemera rin naman talaga. Pero meron din naman yung lantaran talaga na nanakawan ka. Diba? Kunyari, interesado sa'yo, kukunin ang loob mo, ikaw naman, kikiligin ka. Yung pala, maninenok na. No, may ganyan ako nakita sa threads na video. Grabe, yung modus. So, ang ginagawa niya itong si kuya na magnanakaw, gumagawa siya ng account sa online dating app. So, syempre, may mga nakaka-swipe right sa kanya, may mga nagkaka-match. Tapos, nakikipagkita siya, they go out on a date. Pero pag nag-date sila, ay, wag ka ha, ala action star si kuya, nakamotorsiklo. Wag ka, lakas ng dating ng mga nakamotor. Alam mong ginagawa, sasabihin niya sa angkas niya, baby, nagmamadali kasi akong makita ka. Excited na kasi akong makita ka in person. Yan tuloy, hindi ako nakapagpagasolina. Pwede ba pagasolina muna tayo? O syempre, naturalmente, pag nakamotor ka, bababa ka, di ba? Pag magpapagasolina. Ending siya, nung bubuksan na ang tank ng gasolina, biglang brum, humarurot. At naiwan si ating nag-iisa sa gas station. Nang ano, hindi ko pala nabanggit. Siyempre, para sila yung makapag-go around the Philippines and Metro Manila, kailangan nila ng Google Maps or Waze. So, para hindi mahirapan si kuya na nagmamaneho ng motor, inilagay dun sa manibela. Inilagay doon sa lalagyan ng cellphone. O di ayun, ang ending yung iPhone niya nakasaling inilipad at iniharurot. Diba? Yung akala mo, wala pa nga tayo sa pamimerang portion sa relasyong ito, nakawan. Nakawan agad ang binulaga sa'yo. Kaya mag-iingat po kayo sa ganyan, ha? Hindi pwedeng pag may na-meet ka sa online dating app, yun. Siya na ang dawan. Diba? Okay lang naman i-romanticize mo yung mula nang makilala kita ganito. Kaso nga, hindi pa man nakausad sa chapter 1 na nakawang ka na. Mag-iingat po tayo, ha? Hindi tayo nag-victim blame dito. Pero isang paalala lang na mag-iingat po tayo, lalo na kung hindi mo pa ganoon kakilala ang isang tao. Laging ugaliin na huwag magpapahiram ng bagay sa kanya. At make sure na sa mataong lugar kayo magkikita. At huwag ka rin sasakay sa motor, huwag kang sasakay sa tricycle, sa sasakyan ng hindi mo kilala. Kung magde-date kayo at mag-eyeball kayo sa isang cafe na maraming tao, di ba, punta kayong BGC, yung maraming makakaspot sa inyo. Pero yung tipong mahihipnotize ka niya dahil kayong dalawa lang, naku, huwag ganyan. Ay, naku, ayoko namang masira yung iyong pantasya sa ka-Tinder chat mo dyan or Bumble. Dahil alam ko naman na nasa talking stage kayo, but eventually, talagang hinihintay nyo rin yung tamang pagkakataon para kayo ay masabing, till I met you. Ay, kakakilig yung mga ganyan, yung first time yung pagkikita. Kaya naman, here's Cool Ledesma with Till I Met You. Here on 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes, sa Soundtrip.

92.3 FMR Manila, your favorite music radio ka vibes sa soundtrip ni David Archuleta with A Little Too Not Over You para dun sa mga hindi pa talaga tuluyang nakaka-move on sa kanilang nakaraan. Yan ay handog natin para sa'yo. Pero sana no, itong pagtatapos natin sa araw na ito ay maging paalala sa inyong lahat na minsan may mga bagay tayong kailangang iwanan. At hayaan na lamang nating manatili sa araw na ito para sa kinabukasan, kapag tayo ay nagsimula, hindi na tayo ma-weigh down ng mga bagay na pilit nating binibit-bit kasama natin. Dahil kapag mabigat ang daladala natin, eh baka mahirapan tayong mag-take off. Baka mahirapan tayo na umusad, gayong dapat ay matagal na tayong nakausad. Kaya ask yourself, bakit ba hanggang ngayon hindi mo makalimutan, you're still not over the person you loved before? Siguro kasi nga, you keep on holding on to something na may kinalaman pa rin sa kanya. Be it yung mga binigay niya sa yung rosas noon na kahit na may molds na, bulok-bulok na, nasa'yo pa rin at nakatago. Alam mo, naiintindihan ko because it holds a sentimental value in your life. Pero meron ako nabasa dyan, no, yung tungkol sa decluttering your spaces. Ay, hindi lang yan tungkol sa paglilinis ng bahay, hindi lang yan tungkol sa, alam mo yun, pag-iisis ng banyo, ng flooring, pero it's all about what it can do to your mindset. Dahil kapag naglinis ka, nag-declutter ka, nagtapon ka, nagbigay ka ng gamit, parte noong mga kaakibat na memories o alaala na naka-associate dun sa mga bagay na yun, mawawala na rin. Diba? Kapag ito ay iyong pinakawalan. Kaya, unti-unti, diba? I-classify mo alin ba yung mga bagay na worth keeping pa sa buhay ko at yung mga bagay na wala na, na hinuhold ko na lang dahil may value. Ang tanong, kung yung mga regalo niya sa'yo, di ba, you still hold on to them. Pero yung tao nga na yan, bumitaw na sa'yo, matagal na eh. Matagal niya nang napagpasyahan, nabitawan ka, tapos ikaw, kapit na kapit. Parang unfair naman doon. Kaya wag mo namang gawin sa sarili mo yan. Oo, mahirap, pero unti-unti, siguro put it in a space kung saan hindi mo siya ganoong makikita, matatanaw. And then eventually, di ba, makalimutan mo na lang that it exists pa pala sa buhay mo. Di ba, mas madali nang i-let go, itapon, ipamigay, kapag sanay ka na nawala. Diba? So, unti-untiin mo lang. Hindi naman kailangan agad-agad. Pero, ka-vibe, speaking of pagtatapos, dito na nga nagtatapos ang ating programa ngayong Wednesday ng gabi. Magkikita-kita naman tayo ulit tomorrow ng Thursday. Ang bilis ng panahon, diba? Ako excited ako every Thursday kasi maski hindi pa yan talaga weekend, parang bumibilis na ang oras pag nag-Thursday na. Kaya mag-iingat kayong lahat. Good night. Maraming salamat. At para naman sa mga may trabaho pa, gumising ka lang ha. Diyaan ka lang. And be safe mamaya sa iyong pag-uwi. Magkita-kita tayo ulit tomorrow. Dito pa rin sa Heart Speaks. This has been Alex Baltazar on 92.3 FMR Manila. Your favorite music radio ka-vibes sa Soundtrip. Ang lupet. Good night. So open

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: Ito ang DWFM 92.3 MHz FM, isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation na may business address sa Ignacia Place Building, Mother Ignacia Avenue, Barangay South Triangle, Quezon City, at pinahihintulutang sumahim papawid ng National Telecommunications Commission sa 92.3 MHz na may license number 3125 na may bisa hanggang December 31, 2028. Ang DWFM 92.3 MHz ay sumasa ilalim sa paggabay ng mga electronics engineer at radio telephone operators. Engineer Mark Anthony V. De La Cruz, ECE license number 0019068. Ricardo L. Parungao, 94-1PNCR-12403. Reynaldo Cunanan Santos Jr., 14-1PNCR-26667. Brendo O. Sabado, 97-1PNCR-18957. Rogelio B. Apuli, 97-1PNCR-19804. DWFM 92.3 MHz is now signing on.
1: Ang oras sa FM Radio, alas 4 in punto. Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Kulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho. Yeah. Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
3: Grabe na to.
0: Tahan! I Give a Night with DJ ID. 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang

0: Like Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog, parang perfect.
3: Really?
1: Yes. Good vibes. Good morning.
4: Ang lupet.
3: Good vibes.
5: Ay, hindi. Talaga mambubulahaw tayo dahil 4:18 na ng umaga ka, vibes! Kasama mo na ang Met na Met kasi ang lupe at 92.3 FMR.
6: Favorite music radio, got vibes
5: sa sound trip! At ito na rin ang inyong favorite pampagising, ang programang Good Vibes!
6: Good morning!
5: With your one and only kulit tandem sa umaga na namiss ninyo! Ang mama mo kumakariba sa tawa pero ang araw ma-arriba si mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-mama-
6: Nakakaloko is my name,
5: Vivi! At naka-vibes sa magandang umaga sa lahat ng mga tao sa buong Pilipinas, sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. Dahil ngayon ay Huwebes, September 17, 2026. Napakabilis talaga ng araw kahapon. Ano? 100 days na lang daw before Christmas. Ngayon naman, syempre 99 days na lang before Christmas. Talagang palapitan ng palapitan ang araw ng Pasko. Ang tanong, tuloy ano? Na tuloy pa rin ba talaga ang Pasko?
6: Ay, kahit ano naman mangyari, ano mga dumaan sa ating ano, talagang tuloy yung Pasko,
5: tama,
6: diba?
5: Kahit sabihin natin, nakakarampot lang ang ating pera sa oras na ito, kaya naman nasa kasalukuyan, wala man talagang masyadong panghanda, eh hindi naman yun ang mahalaga. Ang mahalaga talaga ay inaalala natin at sineselebrate natin ang kapanganakan ni Jesus!
6: Iyon naman talaga. Pero 99 days pa naman at syempre bago naman sumapit yung talagang inaantay natin, eh meron munang ano, diba, undas,
5: yan.
6: Meron munang ano, diba? So yan, anyway, marami pa naman mangyayari. Kaya naman kabays, huwag munang malungkot. Huwag ka nang malungkot.
5: At syempre, malay mo naman may dumating na biyaya sa'yo sa loob ng 99 days, diba?
6: Oo naman, kailangan mo lang maging positibo sa buhay. Pag puro ka negatibo, abay wala talaga.
5: Oo, positibo pagdating sa emosyon, ha? Hindi po sa ibang bagay. Baka good item yung batakin ninyo, ha?
6: Oy, iba yan.
5: Oo, for 20 pa lang ho ng umaga, ha? O ito na nga, para mas gumanda pa at mas gumaana ang inyong umaga, pag-iisipin ulit namin kayo. O syempre, everyday pag-iisipin namin kayo para ma-exercise ang inyong mga isipan. Yan naman, get one for sheet of pad paper dahil ito na ang ating katanungan para sa ating
3: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
5: Eto na nga.
6: Eto na ating question of the day, ka-vibes. Are you ready?
5: Are you ready?
6: Ang ating question of the day, gaano kahaba ang pasensya mo?
5: Akala ko gaano kadalas ang minsan.
6: Gaano kahaba ang pasensya
5: mo? Gaano kahaba ang pasensya mo?
6: Siguro dalawang dangkal.
5: Dalawang dangkal lang. Parang di ako naniniwala. Oo, di ba hindi kasi parang si DJ Joko Loco dito sa aming opisina, ano, isa siya sa mga liwanag. Liwanag!
6: Wow, liwanag ang bumbilya.
5: Oo, liwanag sa dilim. Oo. kayo paningin niya'y nandidilim na. Oo, di ba? Oh, pero sa akin naman, nag-ano ka bang aking pasensya? Parang mga ano lang, kasing parang Mongol number 2 lang, ganon. Yung
6: number
5: ano,
6: two?
5: Yung kalahati na ng Mongol number 2. Hindi talaga kakayanin. Parang kailangan na lagi nire-remind ang sarili na habaan mong pasensya mo. Habaan mong pasensya mo.
6: Oo.
5: Parang I love my job lang. I love my job.
6: Oo. Kasi pag talaga napaka-iksing ng ano mo, ng pasensya mo, siguro ano talaga, high blood ka agad dyan.
5: Tama. At saka naman na mai-stress ka. Di ba ang sabi nila, kapag lagi kang magagalitin, kapag lagi kang pundido, abay talagang madali
6: pundido.
5: Kang pundido, mangungulubot ka talaga kaagad niya.
6: Mangungulubot?
5: Mangulubot, di ba? At syempre, para hindi ka mangulubot, ka-vibes, sabi tutok na sa inyong favorite pang pagising dahil hanggang alas 8 mo pa makakasama ang inyong good vibes!
6: Good morning! Para mamaya, gusto muna natin magpasalamat sa mga estudyante ng University of the East, Caloocan. Dahil ang saya naman ng talagang tawag dito pagkasama-sama natin doon sa ating
5: Totoo.
6: Mic check. My check, 92.3 FMR campus tour.
5: Yeah. Maraming salamat po sa mga bagets at sa mga estudyante, lalo na rin sa mga teachers na talaga na mga welcome tayo sa kanilang campus sa makuguluhan na event kahapon, makaguluhan at makabuluhan. Talagang binisita rin ng mga banda, ng mga iba't ibang OPM artist. Inabangan din ano, yung mga pag-games, di ba, doon sa atin kasi nagpa-games tayo kahapon ng FMR. Featuring kami doon. Featuring talaga.
6: Ito talaga. Masaya. In short, masaya yung nangyaring ano, tawag dito, campus tour ng FMR.
5: Kaya tama. Naman,
6: kayo ka-vibes, abang-abang lang dahil isa sa mga araw to, baka campus nyo naman mapuntahan.
5: Tama. O baka naman gusto nyo mag-message kayo sa Facebook page ninyo, sa Facebook page namin, di ba? At magsabihin nyo doon, bisitahin nyo po yung school namin.
6: Oo. Bisitahin. Tapos magdala kayo pang ano ng mga damo-damo pagpanggal. Bibisitahin, lilinisin. Magbibigay kami ng saya.
5: Oo, magbibigay kami ng saya, papremyo, di ba? At malay ninyo, makuha namin resume ninyo, mag-intern kayo dito. O siya, mga ka-vibes, dyan na muna kayo dahil magkakapi lang kami at baka kasama nyo pa rin ang inyong kuletande. Mamamam ko makaripas ng tawa pero ang araw maariba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
6: Baby.
5: Hindi talaga yan sa Bet na Bet. Kasi I'm the Bet, 92.3 FM on.
6: Favorite music radio.
5: Ka-vibes sa sound trip. Ang oras.
6: Para sa ating mga ka-vibes. 424 na. Perfect.
5: Para krope. Tama.
6: Really?
5: Yeah.
1: good vibes. Good morning.
0: Buntis ka na naman? Ang lupet!
7: Hey, oh, hey, oh, hey, let's take the whole world on a ride.
8: J-Lo! Ya tú sabes, no hay más nada.
7: Hey, oh, hey, oh, hey, let's take the whole world on a ride.
8: Mr. Worldwide! Dale, get on the flow, dale.

0: Buntis ka na naman.
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka, ka-vibes.
4: Mismo!
3: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong ka-vibes sa Sound Trip 92.3

tawa at saya every morning.

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Lobo. Good vibes, good morning.
0: Ang lupet.
2: Good vibes. Ang hirap namang sumaya. Bakit naman po gayon? Bakit naman gayon? 4:51 na ng umaga, pero bakit nga ba nasabi natin ang hirap sumaya? Kasi ano, lumabas po ang balita nito mga nakakaaraang araw na papatawan na rin daw po ng tax ang mga 3-in-1 coffee, pati mga ice cream. At ito pa ha, para sa mga kabataan dyan na mahilig sa frozen yogurt. Abay, kasama po ang inyong kinahihiligan sa papatungan ng tax. Diba? Iba po nga, papatungan talaga. Papatungan na yung frozen yogurt na kinahihiligan ng mga Gen Z at millennial. Dalawa po nga lawmakers ano, ang nagpo-propose nitong tax na ito. Sabi po, ang increase sa tax sa mga sweetened beverages using caloric sweeteners from 6 pesos per liter to 20 pesos per liter po ang magiging tax, ang mga karagdagan tax at sa mga higher fructose po na corn syrup, kagaya niyan ng mga ginagamit po iyan ano, sa mga shake o kaya naman sa mga yun, frozen yogurt din, ay mula 12 pesos per liter ay gagawin pong 40 pesos per liter with an annual indexation rate of 5%. Ano ba naman ho iyan? Diyos ko, yan na lang ang kasiyahan ng ilan sa mga ka-vibes natin. Ano? At, pero hindi pa naman po ito talaga tuloy na tuloy. Pinag-uusapan pa lamang naman ito mga ka-vibes. Eh syempre, marami tayong mga ka-vibes na nadismaya talaga kasi nga lalo kapag malungkot ano, yung pagkain na lang talaga ang siyang ginagawang comfort ng ilan sa atin. At kaya nga 'di ba may tinatawag na stress eating dahil kapag hindi nila alam ang kanilang gagawin at sila ay nawawala na sa ulirata, ikinakain na lang po nila ang kanilang stress at talaga namang solusyon na lamang nila yung pagkain sa labas o kaya naman na yung pag-order ng kanilang mga paborito itong dessert dahil yun na lamang yung pwedeng makapagpasaya sa kanila sa mga panahon na iyon. Pero grabe talaga, ano, parang lahat na lang, lahat ng kibot, lahat ng galaw ay talaga namang papatungan ng karagdagang tax. At saka, di ba, pero nung nakaraan naman, isang magandang balita ay dahil tatanggalan na daw ng VAT yung system loss. Hindi ba yung system loss minsan yung mismong tinanggal, ano? Yung VAT lang ng system loss. Nahiya pa eh, ano? Nahiya pa ho kayo. O siya, ayan, no, palakpakan namin para sa inyo na lang talaga. Oo, abay, bakit naman ho kaya ganyan? Kayo ba, ka-vibes, ano ang masasabi nyo dito sa pagkakaroon o pagpapatong po ng tax ano, sa mga matatamis na pagkain o kaya naman no, sa mga high fructose po na pagkain o mga dessert, mga 3-in-1 coffee na, Diyos ko po, talaga namang patok na patok sa masa. 3-in-1 coffee na siya mismo nga gumigising sa pamilyang Pilipino. Diba? Yan talaga yung ano eh, isa sa mga necessities. O kaya naman na talagang pangangailangan na sa mga household. Makikita ninyo yung may mga bahay, diba? O kaya naman yung mga nagtitipid kapag hindi talaga nila afford yung magtimpla ng sarili nila na kasi bibili ka pa ng isang pack ng black coffee ng 1/4 na asukal o kaya naman may pa-creamer ka pa. Pero kasi kapag 3-in-1 coffee, yun na po talaga kasi yun. Parang ano ba to? Ito ba yung solusyon ninyo sa dumadaming rate ng mga obesity? Parang hindi po ito do, ang talagang mismong solusyon. Baka meron pa dahil talagang mabigat ito sa bulsa ng ating mamamayan. Pero kayo ka-vibes, baka naman may sang-ayon dyan sa inyo. Ewan ko na lang kung may sang-ayon talaga. Pero kayo, ano ang masasabi nyo dito ha? Na papatawan ng tax at papatungan ng karampatang buwis ano? Yung pagkonsumo ng ice cream, ng frozen yogurt, at pati na rin ng 3-in-1 coffee. Oh my goodness gracious! Ayan mga ka-vibes! Ito man ay papatawan ng tax. Huwag kayong mag-alala dahil dito sa amin, hindi tataas ang presyo ng kahit na anong kasiyahan dahil libreng-libre ito sa inyong favorite pampagising. Ang programa, ang Good vibes, good morning! Kasama pa rin ang inyong kulitadyong sa umaga. Ang mama mo kumakaribas ng tawa pero ang araw maariba si mama mia. At maya-maya lang din makakasama natin si DJ Joko Loco dito lang yan sa Bet na Bet. Kasi ang lupet 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes sa Soundtrip. Ang oras 4:55 na.
1: Good vibes. Good morning.
0: Good mood siya. Ang lupet.

0: naglalambing siya, oh. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, 4:59. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Dulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
1: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to.
1: Tahan. ID the Night with DJ ID. 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR 7th Vivi Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!

What's a ya? Every morning!

0: nigga Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
0: Ang lupet.
2: Good vibes.
0: Talaga. Oh, abang talaga naman napapaisip ka ngayon. Wow, talaga nakapag-ipon na ngayon ako ng ano.
2: Mag-ipon
0: ng
2: na.
0: Back pain. Oh. Grabe naman yan.
2: Hindi pala pera na iipon. Nasakit lang ng katawan. Oh. Diba? Pero ibig sabihin yan, katas yan ang kasipagan mo. Katas yan ang iyong pagsisikap sa buhay. Ibig sabihin, araw-araw, di ba, lumalaban ka na ang patas.
0: Tama. Ang problema nga lang, nakahilata lang
2: ayun
0: siya.
2: Lang. Lumalaban naman talaga ng patas. Pero nakahiga lang. Oo, at least, di ba? Oo. Ito ha, laban-laban lang tayo mga ka-vibes. Dahil ito na, malalaman nyo na ang unang kamada ng inyong mga kapalaran para sa Who Lalo.
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Who Lala.
0: Ito na, ang iniintay mga ka-vibes. Kaya naman ang Who Lala for today, September 17, 2026 para sa mga Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo at Virgo.
2: Makinig na manginig. Eto na nga, Aries. Aries, bubuka.
0: What? Bubuka.
2: Ang suwelas ng sapatos mo.
0: Ayun lang.
2: Subukan mong dikitan ng kanin at posibleng tumagal pa to hanggang Pasko.
0: Ah, oh, galing yan, kanin.
2: Kanin-kanin oh. Lang. O, Taurus. Taurus, kailangan mong tiyagain ang taong magtatanong kahit obvious naman ang sagot.
0: Oh.
2: Yan ang katrabaho mong puro pabigata, panay pa ang pasika.
0: Ah,
2: grabe naman yan.
0: Grabe naman yan. Grabe pabigat naman. Na, pasikat
2: oh.
0: Pa. O, minsan pwede din magtanong ng kahit obvious na yung ano, para lang din pagsimula ng conversation.
2: Tama naman.
0: O usapan. Oh. Pero kung ganyan, pasikat, pabigat.
2: Oo, oh. Iba na yan.
0: Siguraan. Ay, siguraan.
2: Iba naman. Wag,
0: ay, di pala, di pala.
2: Wag ka mamimohan.
0: Ay, wala naman. Ay, pati sa labas. Bawal din.
2: O, Gemini, idadaan mo na lamang ang isang bagay sa pakiusap para lang makausada. Tama yan, kaysa manapak.
0: Ay, oo, totoo naman yan.
2: Diba?
0: Tama yan.
2: At dapat talaga, lalo kapag ikaw yung nasa ano mali, makiusap ka nalang. Pasensya na po, boss, ha? Lalo sa mga nagda-drive dyan, ha? Oo. Mga ka-vibes.
0: Kailangan na matindi pasensya.
2: Tama. O, Cancer, kung meron kang duda, magpasama ka sa iyong kapamilya.
0: Oo, kung may duda ka, magpasama. Alam mo na,
2: baka may ka-eyeball to.
0: Ay, ganun. Magpapasama siya.
2: Papasama siya. Oh. O, Leo, magiging matigas ngayon ang iyong ulo. Uy, matigas ang ulo.
0: Matigas ang ulo.
2: Sa pag-aakalang kaya mo ang lahat at hindi ka matitinag ng kahit na ano.
0: Hindi siya matitinag.
2: Matitinag?
0: Matigas naman ang ulo.
2: Yan ang pagkakamali mo, di ba?
0: Yan ang pagkakamali. May mali pa doon.
2: Oo, yan ang pagkakamali niya. O, Virgo. Virgo, hindi masusunod ang iyong plano, pero ito'y dahil may surpresa ang mga tala sa iyo.
0: Oh.
2: May surpresa na naman?
0: Oh,
2: kung ano yon, surprise nga, di ba?
0: Surprise! Darating na yung bills mo, magugulat ka dahil madodoble ito.
2: Uy,
0: wag naman!
2: Oo, Virgo ako.
0: Ay, ikaw ba yun?
2: Oo.
0: Ano
2: kaya surpresa ng mga tala?
0: May surpresa sa'yo ang moral ko.
2: Kasabog! At yan ang unang kamada ng inyong mga kapalaran. Tandaan ng mga bituin ay gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin, nabay labas na po kami dyan.
0: Uh-huh.
2: At ito kami ni DJ Joko Loco. Ako naman si DJ Mamma Mia. Ikis mo na lang sa pagko!
0: Ayan, shout out mga kabags. Yung mga gising na dyan, naghahanda ng almusal nila. Tsaka yung iba naman naghahanda para sa kanilang pag-uusap ng kanyang lovey dubs.
2: Ay, tara.
0: Lalagyan na ng closure.
2: Ako naman, para pagtibayin ang relasyon yung pala, tatapusin na.
0: Tatapusin pala, no? Ito yung mga mag-inspire sa pagpasok sa school dahil makakita yung crush nila.
2: Ay, tara.
0: Diba? Oy, alam mo ba, kahapon na ano ko lang, kasi yung mga participants natin,
2: yung
0: diba?
2: Mga bata, no?
0: Ano ba yung, ano, yung standard niya sa lalaki? Sabi nila,
2: basta humihinga.
0: Basta dalawa na sumasagot, humihinga. Alam mo, bababa. Diba, hindi naman siguro bumaba yung mga standard na ano,
2: hindi
0: diba?
2: Hindi naman siguro. Siguro nagiging realistic na lang talaga yung mga bata ngayon, ano, na parang, ganun naman talaga, pare-pares namang tao yan.
0: Oh, kilala ko nga, sobrang ang standard niya sa lalaki, ibang klase, mataas talaga.
2: Talaga?
0: Oo, ano, ano single siya.
2: Intergalactic standard?
0: Oo, yung wala na siya. Oo, prinsipe yan sa mga ano, fairy tale. Wala hanggang ngayon, single siya.
2: Pero wala naman masama talaga na magkaroon ng masamang standard. Baka naman kasi may pinagdaanan siyang masama sa buhay
0: niya. Masama hanggang ngayon, hinihiling niya, wala na.
2: Ayun
0: ngayon, bumaba na. Yung kahit na tumatangon na lang pag sinasa, tinatanong.
2: Talaga
0: okay
2: ba?
0: Na.
2: Baka naman siya nagmamadali.
0: Hindi. Diba? Hindi siya mamadali. Hindi, 40 na siya eh.
2: Ay, ganun ba? Baka nga naman kasi mayaman na siya. Wala na siyang hihilingin pa.
0: Hindi, sige.
2: Hindi, sige. Hindi, okay. Okay, noted.
0: Noted. Copy that.
2: Copy. Copy with a heart. Ganun. O siya mga ka-vibes, ano man ang standard din sa buhay, abay sana kasama dyan na pakikinig sa inyong favorite pang pagising. Ang programa ang g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-vibes.
0: Good morning!
2: With your one and only kulit Adam sa umaga, ang mamamukha ba karipa sa tawa pero ang aurong maariba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam sa Benta sa Ikang Lupera, 92.3 FMR.
0: Favorite music radio. Come on,
2: sa Soundtrip. Ang oras.
0: Oras natin mga ka-vibes.
2: Oy.
0: Boy, 25, lumingon. Perfect.
2: Nag-aga. Parang krobe.
0: Tama.
2: Really?
0: Really? Yeah.
1: Good vibes. Good morning.
3: Uy, wow! Work from home siya! Ang lupet!

0: Bida-bida ka na naman! Ang lupet!
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
1: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Daytoy, iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti soundtrip.
1: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. The Vibes, the Sound Trip.
0: Ang lupet!

Yeah, every morning.

0: 5.45 na ano?
1: Ano, ano na, umiikam hikam ka pa.
0: Uy, 5.45 pala, naglalatik ka na. Ano ba ha? Naman yan, ha?
1: Bakit? Baka nag-jogging.
0: Baka nag-jogging. Uy, maganda yan sa katawan.
1: Ang sarap tumakbo-takbo pag ganito.
0: Tama. Maganda diba? Yan sa katawan. Maganda sa isipan. Di ba? Hindi lang pang physical ang yung pinapa-improve niyan, kundi ang ating mental well-being. Wow, mental
1: totoo.
0: Well-being.
1: Ganun yun. Napaka-importante yun. Kung may tulog ka na maayos. Kasi tama. Kung puyat ka, nag-jogging ka, oh,
0: ayun
1: good luck
0: lang.
1: Sa'yo.
0: Oo, gusto mo talagang makakamit and greet si Lord, ha? Diba? Sinasabi ko sa'yo, mahal sa ngayon.
1: Ang, correcta yun. Wala ka nang dadaanan dun.
0: Totoo. Gusto mo talaga yung, ano, ha? Yung branding na kulay green at gold. Oo, wow. Iba yan. Oo, baka sa eternal na yan.
1: Huwag naman sa
0: banyan. Huwag naman. Pero eto na nga, para hindi kayo mauwi ano, sa huling hantungan, makinig na lang kayo sa ikalawa at panghuling kamada ng inyong mga kapalaran para sa Hulala!
2: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
1: Ito na, itutuloy na natin.
0: Tutuloy na.
1: Oo, para sa mga nag-aabang dyan, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, at Virgo.
0: Makinig.
1: Tapos na, Virgo, tinatry ko lang nakikinig ka.
0: Hindi pala ako nakikinig.
1: Susunod natin dyan, Libra. Pagkatapos niya, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, at Pisces.
0: Makinig!
1: Hindi na natin kung nakikinig yung...
0: Makinig! Tulog! Tulog pa din! Disko po! Ay, nako, grabe talaga kayo! Yung ikalookan!
1: Solid! Oo, di ba? Saya ng ano natin.
0: Ang lupit!
1: Yung mga estudyante dyan. Appear sa inyo, ang galing eh. Talagang masayang masaya.
0: Ang saya talaga. Pero eto, para mas masaya ka, Libra. Ito na ang...
1: Ito na to, ha?
0: Oo, ito Libra. Na kapalaran mo. Kung gagastos ka, gumastos ka mag-isa. Huwag mo nang idamay ang mga kaibigan mo nagtitipid na nga, pagagastusin mo.
1: Oh, di ba?
0: Di ba? Yung mga magagulat ka na lang, i-add ka sa Boracay 2027.
1: Wow!
0: Di ba? At sa Taiwan na 2028 GC.
1: Ay, grabe naman.
0: Oh, akala mo talaga mga anak ng bilyonaryo.
1: Oo. Oh, oh.
0: Di ba? Oh, Scorpio!
1: Oh, meron sinasabi si Mama Mia.
0: Oh, Scorpio, isa na lang at puputok ka na.
1: Ha? Wow, isa na lang.
0: Puputok ka na. Umanap ka na makakausap pa para masiguro na hindi ka magwawala at magkakalat.
1: Oh, nakakatulong yun. Pag sobrang alam mo yun, parang gusto mo nang tirisin yung kausap mo, medyo maghanap ka ng hindi siya ibang tao para mailabas mo yung ano. Yung makwento mo lang ba, tapos makinig lang sa sasabihin mo, hindi niya kailangan sumagot. Oh, pag sumagot, sikmura. Hindi. Pakinggan mo, kasi minsan may ano. Pero mas maganda pakinggan ka na lang.
0: Correct. Kaya nga kita kinuhang kakausapin kasi hindi ka sasagot. Diba? Tapos ikaw, sagot ka na sagot.
1: Hindi na doon talaga nagalit.
0: Sagittarius, sa isip mo, yakap mo siya.
1: Wow!
0: Taray! Sa isip ko, yakap. Pero ito, pero sa isip niya, iba ang kapiling niya.
1: Oh.
0: Kaya iwan mo na.
1: Nako talaga.
0: Diba dapat dapat isa isipan mo, 'di ba? Nagmamahal ka. Oh. Dapat ayan ang laman ng isipan mo ay yung bebe loves mo lang, hindi ibang tao, ha?
1: Wow.
0: Oo, pinapantasya mo pa yung katrabaho.
1: Grabe naman. Oh, sabi ko, magtrabaho lang, trinabaho mo, katrabaho mo.
0: Mahirap 'yan.
1: Ang lupet.
0: Oh, ang lupet.
1: Capricorn,
0: mapa-opisina o mapabahay, mawawalan kayo na nga internet.
1: Oy.
0: Dahilan para hindi ka makapagtrabaho at para ikaw ay manamlay.
1: Pangalanan ko na ba?
0: Talaga ba?
1: Internet. Oh, meron kasing mabagal eh, pero mabilis maningil.
0: Ay, ganun ba?
1: Oo. Oh.
0: At is Gary, excuse ka na. Si Gary.
1: Oh, oh.
0: Shout out to Gary, Doc Gary.
1: Ganun din kina ano, kina Olga.
0: Oo.
1: Nakikinig din sila.
0: Ay, Aquarius.
1: Oh, Aquarius.
0: Aquarius, makakainom ka ng kape na hindi ka patutulugin ng dalawang gabi.
1: Anong kape yun?
0: Anong kape to? Na matry nga rin, ano?
1: Oh. Oh,
0: kailangan namin yan. O, Pisces, keep calm and never grow old.
1: Wow, never grow
0: old! At yan ang ikalawa at panghuli kamada ng inyong mga kapalaran. Natandaan ng mga bituin ay gabay lamang, pero kung mapapahama ka pa rin, labasan po kami dyan. At ito kami ni DJ Joko Loco. Ako naman si DJ Mama Mia. Ikis mo na lang. So, magko!
1: Oh, nakompleto na. Pwede ka na mag-post sa Facebook mo na maganda ang iyong kapalaran ngayon sa Hulala.
0: Tama, di ba? Pero ito, gusto mo bang matawa, DJ Joko Loco?
1: Paano ba?
0: Kasi naman, wala na natawa lang ako sa balita, ano, na
1: bakit?
0: Pinatatawag daw kasi ng ating pamahalaan na si Meta CEO Mark Zuckerberg.
1: Pinapatawa?
0: Legit to, ha, mga kabibs, hindi to chismis. Ito po ay napag-uusapan lang, ha. Oo, pinapatawag po para sa DICT hearing.
1: Wow.
0: Para daw po sa social media safety.
1: Wow, si Mark Zuckerberg?
0: Oo, si Mark Zuckerberg.
1: Baka si Mark Zuckerberg.
0: Si Mark Zuckerberg po ay pinapatawag, ano, parang nung nakita ko yung ano, grabe ang laugh ko!
1: Ano naman makatawag si ano.
0: Oo. Parang...
1: Wala ba dyan si Elon Musk? Hindi naman ipapatawag.
0: Hindi naman. Si, kala ko nga na si Bill Gates kasama. Gula talaga ako, day. Mark Zuckerberg. Pinaiimbitahan sa house. Yung
1: mga nandiyan dumating, no? Nasa, ano, kumain lang ng, ano, ng balot.
0: Oo, tsaka tapsilol. Lagot talaga kayo, mga friends. Sinasabi ko talaga sa inyo.
1: Tama yan talaga pag dumating dyan si Mark Zuckerberg. Kasi nga, yung pinsan niya, tapos yung tita nung kamag-anak, magkaano, so gano'n, nakonekta. So,
0: legit talaga to, mga kabaimsan. Legit talaga to, promise. Abay, maganda naman po ang intention, ano, ang layunin. Kasi nga, para po sa social media safety. Pero kasi, di ba, parang may mga ganyan naman na bagay na pwede mo namang i-deal sa mismong meta, yung meta app, di ba? May mga gano'n naman eh. Parang, wow, what an honor, Mark Zuckerberg.
1: Mark Zuckerberg, pupunta, no? Baka ka dumaan dito, igagas namin sa FMR.
0: Ay, ito, makakausap po natin sa kabilang linya. Si CEO.
1: Si Mark De La Cruz. Ah, Mark De La Cruz, mahalin pa natin.
0: Si Mark Marina.
1: Ah, Mark Marina. Marina.
0: Wala lang talaga, ano, parang, okay, sige. Copy with a heart. Nakakatawa lang talaga, mga kabibs. Pero,
1: ay, mamaya ka pagpupunta talaga si, ano, diba?
0: Si Mark Zuckerberg, no?
1: Uy, shout out sa'yo. Kumara natin mag-Tagalog.
0: All the way from California, ha? Oo. Malay mo naman, di ba? Pero titignan natin yan, mga kababs, kung talagang papatulan yan ni Mark Zuckerberg.
1: Malay mo na. Ay, ano natin, itag natin si Mark Zuckerberg.
0: Oo, itag natin ha. Oo, abangan natin yan.
1: Pinatawag siya ba doon sa ibang bansa, di ba, sa Amerika?
0: Pinapatawag din yata siya. Pero parang, siyempre, doon sa kanila, bansa naman nila yun eh, di ba? Imposible namang hindi siya maka-attend dahil nandun lang din naman siya. Pero kung dito sa Pilipinas, wow, Pacific away. Pero pupunta.
1: Malay mo naman, tingnan natin, baka pumunta. Natin.
0: Tama, tama.
1: Baka isama niya pa yung mga friends niya.
0: Oo, tama.
1: Bakit na natawa ka?
0: Wala lang talaga. Parang, parang ka naghahabol ng bahaghari na ewan.
1: Ano na, baka daw ipapatanggal yung alin?
0: Yeah. Hindi. May nag-comment, ano, gusto nyo lang patanggal yung haha react eh.
1: Yung haha react. Patanggalin yun.
0: Pero yan, mga ka-vibes up.
1: Titira na lang yung heart tsaka like. So wala lang, para makikita mga positive na like and the heart na lang.
0: Kayo naman, katuwaan lang naman niya. Huwag yung masyadong seryoso ay ng social media, mga ka-vibes. Oo, pero dapat maging maingat sa paggamit yan at maging responsable.
1: Tama, yung sinasabi lang, click before you, think before you click kasi importante talaga yun.
0: Tama, kasi kapag iba na ngayon, ha, mas mabilis nang maka-pick up yung mga tao talaga na grabe kapag may pinost ka, ang bilis kumakalat minsan. Mm. Tapos, da-download din nila, i-reproduce yung content mo.
1: Tsaka yun lang nagagamit din sa magandang paraan, yung information dissemination pagkaan. Plus, kung merong kalamidad na biglaan din na nangyari dahil sa internet, sa social media, sa Facebook, nalalaman natin yung mga nangyayari dun sa mga hindi natin naaabot na lugar.
0: Tama.
1: Na kung saan, pwede natin gawa ng action agad na magpadala dun ng rescue or ano, di ba? Yeah.
0: Kagaya nung mga nagdaang habagat, di ba? Tapos biglang tumaasa yung tubig.
1: Yung nag-live sa bubong nila.
0: Oo, rumagasa yung baha at wala na silang iba pang choice kundi mag-live na lang sa Facebook.
1: Doon, magandang nagamit ng maayos yun dahil naparating yung sitwasyon nila doon at mabibigyan agad ng tulong. Ewan ko lang.
0: At ng action. Sa mga ganung paraan, di ba, talagang nakakatulong ang social media.
1: Sa paninira, abay, baka makasuhan ka kasi ngayon sa social media, di ba?
0: Tama. Pwede naman kasi face to face yung paninira eh, di ba?
1: Hindi nga kaya eh. Warrior nga. Keyboard warrior nga ni.
0: Ganun ba? Oo. Hindi, lumabas-labas din kayo para makahagap kayo ng sariwang hangin na.
1: Totoo, di ba?
0: Oo, hindi yung hangin na lang ng exhaust ng computer ninyo ang nalalanghapin
1: nyo. Puro na ano, digital ano na lang yung kausap mo, yung girlfriend mo, AI. Ha ha ha ha. I love you, ha ha.
0: I love you, ha ha ha. AI to, ha? Hindi talaga kami makapalitan ng
1: Bien.
0: AI.
1: Nakikinig pala si Bien.
0: Oy, AI tuloy. Oy, Bien, good morning sa'yo. Oy, kami hindi kami mapapalitan ng AI dahil tuloy-tuloy pa rin ang pagpapaligaya natin sa ating mga ka-vibes hanggang alas 8 ng umaga. Kaya naman, dito ka lang sa iyong favorite papagising. O programa, ang Gigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigig ba? Si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam Diba? Dito lang yan. So bet na bet. Kasi I'm the bet. 92.3 FMR.
3: Favorite music radio. Ka-vibes sa soundtrip.
0: Ang oras.
3: 5:54. Perfect.
0: Para krobe. Really?
1: Really? Yeah.
2: Good vibes. Good morning.
4: Next. Bagong ribbon na. ang lupet!
5: Nandito na si Chito Miranda. Nandito na si Kiko, si Francis Magalona. Nandito na si Glock 9, wala siyang apelido. Magbabaksakan dito in 5, 4, 3, 2.

0: galit na galit ka na naman! Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
0: Ang lupet! Hey!

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Chocoloco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang Vision Bayan, DJ Jaiho.
4: Yup.
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to.
0: Tahan. I Diva Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
2: Ang lupa!

0: Uy, nakangiti siya. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito ang 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa Saldrin!
0: Ang lupet!
1: Mayroon kang ka-vibes sa Saldrin! 92.3 FMR. 92.3 FMR.
0: Ang lupet!

0: 线 DJ Mamma Mia 阿 Joko Loco，
1: 咚咚咚咚，大公鸡
2: ，Big Fish，Mamma，
0: Good vibes， Good morning，
3: 安乐贝。
4: 41 na ng umaga, mga ka-vibes. Ano, kaya mo pa ba?
5: Kaya pa nila. Nakikipag-chismisan pa nga eh.
4: Ang lakas, ano, parang hindi nagmamadali. Uy, 641 na, sa kanyo na pagkwentuhan yan o pag-usapan. Ay, kapag,
5: sa kanya na siraan yung kakilala yan.
4: Oo, sa kanya
5: na. Sali, trabaho muna.
4: Trabaho muna, ha? Work-work lang muna tayo.
5: Tama.
4: Oo, para may pangkain ka pa, may pambuhay ka pa sa sarili mo.
5: Sabi diba? Na Rihanna.
4: Ay, Rihanna. Rihanna. Oy, 641 na ng umaga ka vibes at kasama mo pa rin na ang bet na bet kasi ang lupeta 92.3 FM.
5: Favorite music radio.
4: Ka vibes sa soundtrip. Oy, ito na rin ang inyong favorite mapagising ang programa ang
5: good vibes. Good morning.
4: With your one and only Kuleta Dem sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama.
5: Kasama rin ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
4: At ka vibes, narito na tayo sa parte ng ating programa na pagsasama-sama
5: kung
4: saan sasagutin natin at tatalakayin ang walang kakwenta-kwenta katanungan ng ating ka vibes nang wala rin kakwenta-kwenta kasagutan na dito na yan sa buksaan sa agahan!
5: Puksaan sa agahan mga ka-vibes. At ang ating nagpadala ay mula sa Caloocan. Kung saan tayo galing sa UE. Kahapon na doon kami sa mga Red Warriors dyan.
4: Bomba! UE! O, diba? Shoutout sa iyo mga taga-Caloocan na lalo sa lahat po ng mga taga-University of the East. Maraming salamat kahapon ha, pero eto na nga.
5: Eto na nga, hindi naman taga-UECU han.
4: Ay, malay natin.
5: Ay, di natin.
4: Malay natin, baka,
5: baka
4: sa Johnny
5: tulad to ni ano, na alumni din.
4: Oo, diba? Baka siya yung isa sa mga nauto natin kahapon na
5: diba?
4: Makinig sa ating programa, di ba? Kaya nagpapadala siya ngayon ng tanong sa ating saan. Siya po kasi si Johan. Ang shallow naman ang pangalan nito.
5: Johan
4: ng Caloocan. Ang kanya pong katanungan ay sasabayan o uunahan?
5: Sasabayan ba o uunahan?
4: Sabay-sabay tayo, sabay-sabay.
5: Si Marian, kumaway.
4: Diba? O, eto na nga. Ikaw ba, DJ Joko Loco? Sa dalawa, anong pipiliin mo?
5: Uunahan. Siguro sasabayan ko na lang.
4: Sasabayan?
5: Oo.
4: Bakit?
5: Wala lang. Para lang din. Boring pag solo ka lang. Alam, may kasabayan.
4: Oo, tama naman. Dapat duo kayo. Wow, duo.
5: Ikaw ba?
4: Ako naman, uunahan na lang. Kasi napili mo na yung sasabayan.
5: Ay, sige. Pero, mamaya, paliwanag natin mamaya. Pero ito, puksay na muna natin si Johan.
4: Puksay na natin. Napalakpakan na muna para kay Johan. Isang mabilis na happy birthday. Happy birthday!
5: Happy birthday to you!

0: Ang buhay di karera pero hindi yan mahaba kung maghihintay ka pa. Ang tanong, mahihintay ka ba?
1: Hey! Hindi ko alam.
0: Diba? Hintayin ko ba yan? Ikaw ang hintayin yan?
1: Oo.
0: Oo, naadala kita. Ikaw ba, DJ Joko?
1: Eto.
0: Ina.

0: Sarap pa rin yung biyaheng may kasabayan.
1: Yo! Oh yeah!
0: Break it down, yo! So yun, kaya yun, yun break lang. It out.
1: Oh, break it out. Ayun, Johan ha.
0: Oh, Johan.
1: Wala isipan ng iyong katanungan. Oh. Pero alam mo, sa lahat ng pagkakataon na parang applicable yan, hindi naman sa lahat ng pagkakataon na parang sa majority ano ng mga pagkakataon natin sa buhay. Pero ikaw ba, DJ Joklo, ko bakit sasabayaan?
0: Sasabayaan kasi mas masarap yung... May kasabay ka sa biyaheng ng buhay.
1: Wow.
0: At mayroon ka ding panatag ka lang kasi pagka ginawa mong unahan o nakikipagkarera ka, hindi mo na mamalayan na marami ka nang naiiwan na ang layo mo na sa iba. Paano? Nakikilala mo pa ba ang mga nakapaligid sa'yo? Yung parang tipong lagi na lang it's all about you na lang. Wala ka ng pakialam sa iba dahil gusto mo ang nasa mentality mo lang. Uunahan ko sila para sa pag narating mo na yun,
1: tama. Wala na yung mga kasama mo pagdating mo doon.
0: Masaya ka ba doon pagdating mo doon? So parang pag ganun.
1: Grabe namang realization niya, DJ Chocoloco. Diba? Pero minsan mapapaisip ka, nasa ruro ka ng tagumpay.
0: Hindi karamihan kasi pag nasa tagumpay. Diba? Tuloy lang, karera lang, karera. Unahan ko sila. Pagdating mo doon,
1: Rurok ng tagumpay.
0: Masaya ka ba doon pagdating mo doon?
1: Oo. Iwan ng pamilya, iwan ng mga kaibigan na kahit masaktan sila, wala na, debali na lang, ganun. Diba? Oo, parang nga may mga ganun talaga minsan na mentality. Pero syempre, hindi rin naman natin maiiwasan. Wow,
0: ayan ito, mag-uunahan. Bakit ba mag-uunahan,
1: Mamma Mia? Mukha na naman akong masama dito.
0: Bibigyan tayo 2 minuto para kay Mamma Mia time.
1: Ang hirap naman ito. Sige, doon na lang ako sasabayan.
0: Sumabay na lang.
1: Magpapa-absorb na lang ako. De, sige, sa unahan, na parang simple lang naman yan. Kapag kunyari, may isa kang nag-usap kayo. Ang babaw lang nung akin eh. Parang yun na kasi yung naisip ko talaga dito. Kapag uunahan mo, kapag may kasunduan kayo, tapos hindi naman natupad. Tapos doon sa kasunduan nyo na yon, di ba? Parang ginawa mo naman ang lahat. Para habaan ng iyong pasensya, ginawa mo ang lahat. Para mahintay siya. Pero at the end of the day, talagang wala talaga eh. Ikaw na nga yung gumawa ng paraan, na tapos i-injanin ka pa. Diba? Mauna ka na. Unaan mo na yan. Kasi, syempre, paano ka kung iisipin mo pa yung ibang tao? Sabi nga, diba, maghihintay ka nga. Ang tanong, maihihintay ka ba? Oh. Yan ang katanungan minsan. O kaya naman minsan sa hapagkainan, diba, pag gutom na gutom ka na talaga, bakit ka ba maghihintay?
0: Diba?
1: Kung nga kumakalam ng sigmura mo, namumuti na mata mo, nagdidilim na ang iyong paningin, maghihintay ka pa ba? Unahin mo na muna yung sarili mo.
0: Maghihintay ka pa ba o maihihintayin ka pa ba?
1: Oo, maihihintayin ka pa ba, diba? Kain ka na, 'di ba? At saka hainan mo na 'yung sarili mo. Minsan, 'di ba, may mas malalim pa na simbolismo 'yan. Na hintay ka nang hintay sa iba, pero sila nakausad na, may plano na silang iba, 'di ba, sa kanilang isipan. Ikaw, 'di ba, hindi ka naman binigyan ng assurance, pero dahil masyado kang mabait, masyado kang mapaghintay, masyado kang pasensyoso, pasensyosa, 'di ba, inubos mo na 'yung panahon mo para sa kanila na dapat iginugol mo na lang para sa iyo. 'Di ba? Mas malayo pa sana 'yung nagawa, narating mo, mas marami ka pa sanang nagawa kung hindi mo lang sana masyadong binaitan, hindi mo lang siguro masyadong inuna yung ibang tao.
0: Oh, yun lang naman. So yan lang naman. Akala ko unahan mo, chichismis mo ako. Chichismis sa kita ngayon.
1: Saka mo na gawin yan kapag nandun ka na sa tagumpay kasi malay mo magamit mo pa silang connection. Pero tama yun ha. Alam mo, maganda nga realization yan. Kidding aside, because we're
0: kidding
1: not a kid
0: aside,
1: anymore,
0: yeah.
1: Diba? Tama? Ang agree din ako doon, sa sasabayan talaga. Kaya nga, si DJ Joko lang talaga yung winner ngayon. Wala pa ang uunahan. Ang sama talaga, be. Sasabayan na lang. Kasi, syempre, diba, kung sama-sama naman kayong umapak, diba, sa inyong journey na iyon, sabihin na natin na hindi naman lahat ay pare-parehas ng tatahaking daan sa buhay. Pero yung tipong may kalimutan na, tapos, di ba, parang halos sa...
0: Hindi, nagkalimutan na sa pansarili mo, gusto mo lang din. Di ba? Ayaw ng ganyan ni J.R. Lakian kasi siya sasabayan niya yung tropa niya. Oo, sabi ni J.R. Lakian kasi, kahit na sa ganito na ang estado, isa na siyang boss ng malaking company, hindi niya pa din kakalimutan yung mga tropa niya. Ganon yan. Namimigay ng bola yan.
1: Totoo. Totoo, diba? Diba nga yung sa Four Sisters and the Wedding ba yun? Yung kay Tony Gonzaga. May linya siya doon na, ganon. So, iwan na kahit pamilya, kahit masak. Ay, hindi. Si Bobby, si Bea Alonso pala yun. Sabi niya, so kahit masaktan ng pamilya, diba? Parang okay lang, diba? Ganon ba dapat? Kahit iwan mo na lahat, kahit yung mga tao na tumulong sa'yo.
0: Para manalo ka lang doon, maunahan mo lang.
1: Diba? Yun ba dapat? Yun, minsan na. na mapapareflect ka rin talaga sa mga ganong klaseng desisyon ng ibang mga tao. Well, kung sila nandun na sila sa ganong klaseng sitwasyon, ayun na lang siguro yung isa sa mga magiging halimbawa na huwag mong tutularan talaga.
0: Oo, kasi pag ano, ano mo yung mindset mo na kailangan unahan lahat.
1: Oo.
0: Sino pa yung makakasama mo sa dulo na ikaw lang dumating doon? Paano kung mag-celebrate, mag-isa ka lang? Mas masarap mag-celebrate yung kasama
1: kapag
0: mo yung
1: kasama
0: mga ano.
1: Tama, di ba?
0: Pwede ba mauna kayo ng sabay-sabay?
1: O, kung gusto sa mo mauna, mauna ka doon sa, oh, ano, sa labi ng buhay. Ay, wag naman ganon, wag naman ganon. Diba? Pero wag na nating hintayin na matapos pa yung mga buhay natin na bago natin maisip na, diba, ito yung mga tao na tumulong sa atin. Ito yung mga tao na talagang sinamahan tayo sa hirap at ginhawa, na talagang inangat tayo kahit na sila din walang-wala din naman. Diba?
0: Tama naman yan. Kaya naman, dahil nabanggit na natin si Lord, siguro kailangan na natin mag-play ng kanta. Thank you, Lord. Sa mga blessings. At sa mga kaibigan mababait. At salamat din po. Iba pala. Hindi kasi, hindi, binibiro natin pero kailangan, nakakalimutan natin minsan na magpasalamat. Totoo. Sa mga natatanggap nating maliliit na blessings na hindi natin napapansin kasi ang mas nirereklamo natin yung mga bagay na sobrang ano, sobrang kaalilit na bagay, pinuproblema mo, yung mga problema kahit yung pagtawid ng langgam dun sa gilid nyo, tingnan problema nyo kung paano siya makakaakyat. Diba dapat pinapasalamatan yung mga maliliit na bagay na
1: Totoo.
0: Hindi mo napapansin. Kung ano ko meron ka dito
1: Totoo.
0: Ngayon,
1: andaling,
0: ano meron ka ngayon, pasalamatan mo.
1: Correct. Ang daling mabulag ano, sa kung anong meron tayo ngayon, lalo kapag masyado tayong nilalamon ng ating mga isipin at problema.
0: Mas marami yung binibiling niya mas yung problema kaysa sa blessings.
1: Tama.
0: No?
1: So sabi nga nila, count your blessings.
0: Uh-oh.
1: At dahil dyan, i-counterin natin
0: don't
1: na natitirang
0: your
1: oras.
0: Enemy. Sige, wala nang oras.
1: Asya, kayo ba, nugirin nyo dito ka vibes sa live tayo ngayon sa ating Facebook page. Mag-comment na kayo dyan at pwede natin mabalikan dyan sa pagbabalik ng inyong favorite pagpagising ang programang Vibes.
0: Good morning!
1: With you, one and only Kulit Adam sa umaga. Ang mama mo kumakaribas sa tawa pero ang araw maariba si mama mia!
0: Kasama ka ng DJ na pwede mo kulitin, pwede mo kurutin, huwag mo lang haharutin. Joke lang ko sa my name, baby!
1: Shoutout sa'yo, Louis Basco of Jetams Oliveros! Oo, ang oras natin!
0: Oras mga ka-vibes, 6:52. Perfect!
1: Anacropic!
0: Tama!
1: Really?
0: Yeah!
2: Good vibes, good morning!
3: Uutang ka na naman? Ang lupet!

0: Next, pawis na pawis ha! Ang lupet!
1: Ang oras sa FM Radio 6:58. Ang lupet!
2: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Vibes.
1: Ang lupet!
3: Ako si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Lagi masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
4: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: 92.3 FMR.
5: Favorite Music Radio.
2: Vibes.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
2: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Alam nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
6: I can't cover up my feelings in the name of love.
2: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshe ng bayan, DJ Jaiho.
7: Yeah.
2: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
8: Grabe na to!
2: Tahan! I Diva Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Kabayan!

0: Nigga Shirley.
1: Ay, pagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Gong gong gong, tari gong ki.
3: Perfect.
2: Mama.
3: Really?
1: Good vibes. Good morning.
0: Ang lupet.
4: Good vibes talaga.
0: Diba, isipin mo dahil months na ngayon, uh-huh. Diba may dahilan para umiti at may dahilan para maging masaya ang puso mo.
4: Oo, wag dahilan na isipin, para umiwi.
0: Huwag mo lang isipin na tumaas yung presyo ng gasolina. Tapos hindi na problema.
4: Pikitan mo na lang talaga, be. Sabay abot ng bayad sa ating mga nagga-gasolina dahil wala, kailangan mo talaga yan, ano, ka-vibes. Kasi paano ka makakarating sa iyong trabaho, sa iyong paroroonan, kung wala ka niyang supply niya.
0: Tama naman yan. Kaya naman, ka-vibes, para ituloy natin yung kasayahan ng ano mo, isip at mapangiti ka namin. Abay, ito na tayo dahil ang segment natin, tinawag namin itong ano, Nagtawan mo ka, vibes? Tumitili kapag blank. Tumitili. Ano? Kapag ka nakakita ng ipis.
4: Ay po, nakakakita ng ipis.
0: Diba? So, anong macho mo pag dinaanan ka ng ipis sa...
4: Totoo naman.
0: Lalaki. Ay! Uy! Yan lang ka nakatawa, napatili ka. No?
4: Kasi ngayon, lalaki ako!
0: Kahit lalaki, pinapatili ng mga ipis na yan.
4: Tapos bigla pag may ipis.
0: Sabi niya, ha? May gumagapang sa likod ko. Oh, ipis na nga lang yung gumagapang sa
4: likod. Pinatay mo pa, di ba? Hindi mo pa naisip na may pamilya yan. Di ba?
0: May kilala ko ganun eh, yung maliit na.
4: Correct. Parte na nga lipunan at kasaysayan yung mga ipis na yan.
0: Diba? Nag-walking trip lang naman yung inapakan.
4: Pero kasi naman, paano kung dumapo sa pagkain, di ba? Hindi naman tama yun. Sa akin naman, tumitili kapag nagulat na lang. Tumitili kapag nagulat. Wala, yun lang din naman talaga.
0: Yun naman talaga.
4: Oo, wala na akong masasabi pa. Ito naman, si Lawrence Manipor, tumitili kapag nakikita ko lagi ang dalawang nagagandahan, parang kay si DJ Mamma Mia, at saka special na rin sa akin, ang favorite baby loves ko, na si DJ Jaja.
0: Oh, naman talaga.
4: Iba ka talaga. Jaja, pinagpapantasahan ka na rin. Ni Lawrence.
0: Jaja also. Ay, magkakasama kami doon yun ni Jaja.
4: Uy, shoutout sa'yo DJ Jaja at DJ Sigel. Pahinga. Oo.
0: Aha.
4: Kawawa ka rin mga batang are. Okay, dito naman si Adele.
0: Sabi ni Adele.
4: Tumitili kapag nakakita din ng EPS na lumilipad. O, dito naman si Ate Sari Lerma. Tumitili kapag nakikita si DJ Sigel. Iba talaga.
0: Ay, iba talaga si Sari Lerma.
4: Isa din to. Oy, DJ Sigel. I love you daw. Sabi ni Sari Lerma. O, ito naman si Danisa Lorilla Julian. Sabi niya, tumitili kapag nakikita si Cross.
0: Ay, ba si Cross? Nakita mo si Cross, di ba?
4: Ito naman, si Veron Ibiza. Tumitili kapag nakakakita ng, ano to?
0: Hingad? Ano? Higad?
4: Higad? Higad ba to?
0: Higad ata siya sabihin, hingad.
4: O, ito naman si Joy Barbarona. Sabi niya, tumitili kapag nakita ko ang presyo ng gasolina na tumataas. Sino bang hindi?
0: Di ba? Ganun talaga eh.
4: O, ito naman si Jeff Tads. Sabi niya, tumitili kapag nakikinig sa sex bomb. Get!
0: Grabe na si Simon, no? Si Simon, tumitili kapag kailangan kong umalis ng lugar na ito na mas maaga kaysa sa inaasahan.
4: Ay, antaray.
0: O, di sige. Ay, tumili siya. So refreshing!
4: Ito ang tubig na nakakapagbigay ng buhay! Ito!
0: Magugulat ka na lang.
4: At nahihilo ako. Is yung mga ganong prank ng wawali, di ba? Kakatuwa yun. Wawali! siya, dyan na muna kayo mga kapas.
0: Mabalikan natin ito mamaya. So in the meantime, we pause for a very short break. When we come back, we're gonna play all your favorite music.
4: Ay, hindi ikaw yan. Di ba tayo nakapag-almusal?
0: Oo nga pala, wala pang diesel 1,000.
4: Okay, shout out to Steffi Esprit at kay Kuya Leonard. Siyempre, magpapalik pa rin ang inyong favorite papagising. Ang programa ang Gigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigig maariba si mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama m
0: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Locos, my name, baby.
4: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Lupet ang 92.3 FM on.
0: Favorite music radio, ka-vibes sa soundtrip.
4: Ang oras.
0: Alas alam mga ka-vibes, 7:21. Perfect.
4: Parang crop.
0: Tawa.
4: Really?
0: Really?
4: Yeah.
1: Good vibes. Good morning.
5: Pangiting-ngiti lang ah. Ang lupet!

0: Sahod niya na! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 7:26. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
0: Ang lupet!

0: Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes
1: mismo.
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes
2: ang lupet!

0: Olga Shirley.
1: Pabalisin DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dugtong, dugtong, tagtong,
3: people. Perfect!
4: My prophet!
3: Mama!
4: Really?
3: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
3: Ang lupet!
5: Good vibes!
0: Umaga pa lang.
4: Wala na sobra na sila. Ay, 7:48 na ng umaga, mga ka-vibes. At nakatutok pa rin kayo sa inyo favorite pampagising. Ang programa, ang good vibes.
0: Good morning!
4: At ito pa rin, ang inyong kulitandem sa umaga na uwing-uwi na. Ako si Mamma Mia.
0: Kasama rin ang DJ na uwing-uwi na. Ang DJ na uwing-uwi na. Ang DJ na paano mong kulitin, paano mong karutin, wag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
4: At ka-vibes, ha? Maraming salamat sa inyong pagtutok sa aming programa. Pero bago yan, ihabol na muna nating i-shoutout ang lahat po ng mga nakatutok sa atin. Mula pa man kaninang alas 4 ng madaling araw, syempre kasama dyan, si Ate Arlene and Jessamy Akitanya, si Sari Lerma, si Kolektol, Greta Cruz!
0: Greta!
4: You're a Greta singer!
0: Mas maganda ng pagsabayan kasi.
4: Correct. O nga naman, sabay daw kasi dahil suwabe talaga. Wow.
0: Suwabe.
4: O ito naman, si Gerard Michano, Sari Lerma, ganun din, ano, si Randy Arteaga Santisa, si Coach Everyday, Adela Bendaño, Wella, si Felix Valdez, Joe Abaya Herrera, si Star Racer, si Jantans Oliveros. Maraming salamat, mga ka-vibes!
0: At syempre, mabatiin ko din yung mga tutok na tutok sa atin. Alam mo ba, may mga nakikinig din sa atin ng mga jeepney drivers niya sa Montalban.
4: Really?
0: Oh, nakakatawa lang. Maraming salamat. Uh-huh. Tapos mga tricycle drivers din dito sa Pasig.
4: Maraming
0: thank
4: salamat,
0: you so much,
4: mga
0: guys.
4: Ka-vibes.
0: Sa Pasig pa lang kay hello!
4: Oo, umaga pa lang, nakatutok na talaga.
0: Totoo.
4: At sa palengke tahanan na, nagbabagsakan na.
0: Yeah, nagbabagsakan na. Galit na naman si nanay.
4: Nagbabagsakan ng kawali. Uy, magandang umaga sa inyo, mga ka-vibes. At syempre, abay, maraming salamat po sa inyong pagtutok. Kung nabitin po kayo sa apat na oras nating pagkukulitan, paghuhuntahan, shoutout sa iyo, si EJ. Wow! Diba? Abay, ipagpapatuloy. At kay Sir Denny, syempre, oo. Abay, ipagpapatuloy ang good vibes ng inyong paboritong vitamina sa umaga, ang programang favorite vibe.
0: Kasama si Kiko Kaliko.
4: Oo. At syempre, sa ngalan din yan ni DJ Main. Alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, sila po ang inyong makakasama. Kaya naman ka vibes, bukas ulit. Pagsabi ng alas 4 na madaling araw hanggang alas 8 ng umaga, kami po ang mambubulahaw sa inyong mga diwa. Ang kulitan mo sa umaga, ang mama mo kumakaripos ng tawa, pero ang aroma arriba si mama.
0: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong korutin, wag mo lang haharutin. Joko Loco is my name,
4: baby. Para po yan sa programa, ang advice.
0: Good morning!
4: At ang, ito pa rin, ng bet na bet kasi ang lupet. 92.3 FM.
0: Favorite music radio, come on, sound trip.
4: Ang oras!
0: Aros natin, 7:51 na, perfect.
4: Ang kropet!
0: Tama.
4: Really?
0: Yeah!
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS!
1: Good vibes. Good morning.
3: Uy, kachat niya. Ang lupet.
8: Sa palaisipan ba tayo dapat nagsisimula? Baby, pakiusap.

0: May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak backupan?
1: Magbabayad ka na? Ang lupet!
2: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Ka-vibes.
5: Ang lupet!
6: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
7: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Humarap sa Department of Justice o DOJ si Senator Robin Padilla kaugnay ng obstruction of justice complaint na iniharap ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG laban sa kanya. Tumanggap si Padilla ng subpoena at sinabing susunod siya sa utos ng DOJ sa kabila ng payo ng kanyang abogado na hindi na kailangan ng personal niyang pagdalo. Inatasan din si Padilla na humarap sa panel of prosecutors sa DOJ headquarters sa Ermita, Manila sa September 25 at October 9 at magsumite ng counter affidavit at mga kaugnay na dokumento. Kaugnay ito ng reklamo sa paglabas ni Senator Ronald De La Rosa sa Senado noong May 14 habang may arrest warrant naman laban sa kanya. Itinanggi rin ni Padilla na tumulong siya kay De La Rosa na makaiwan sa pag-aresto at sinabing nakisabay lamang ito sa kanyang sasakyan nang lumabas sila ng Senado. Samantala sa iba pa mga balita, magkaiba ang posisyon ng apat na retiradong mahistrado ng Supreme Court sa bilang ng botong kailangan para sa conviction sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay dating Chief Justice Hilario Davide Jr., dapat batay sa mga senador na kwalipikadong bumoto ang two-thirds vote at hindi otomatikong sa 24 na miyembro ng Senado. Para naman kay dating Chief Justice Artemio Panganiban, hindi dapat ituring na nakapako sa 16 ang threshold. Binigyang diin niya ang aktibong pakikilahok ng mga senator judge sa pagdinig at pagsusuri ng mga ebidensya bago bumoto. Samantala, sinabi naman ni dating Chief Justice Renato Puno na hindi tinakda ng konstitusyon ang 16 bilang tiyak at permanenteng bilang. Anya, two-thirds of all the members of the Senate ang ginamit na provision, kaya fraction at batayan at hindi tiyak na numerong 16. Kaiba naman ang pananaw ni dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna. Ayon sa kanya, dapat isama sa denominator ang lahat ng senador na miyembro pa ng Senado. Sa 42 na miyembro, katumbas ito ng 16 pa rin na boto. Tanging kung may namatay, natanggal sa pwesto o nagbitiw ang isang senador ay hindi ito isasama sa pagbibilang. Ang apat ay lumahok bilang amici curiae o friends of the court upang magbigay ng legal na paliwanag sa isyong kinakailangan pang pagpasyahan ng Senate Impeachment Court.
3: FMR Newsbreak.
7: At sa ating panghuling balita, inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga contractor na Metro Manila Subway Project o MMSP na iwasan ang anumang delay sa pagkumpleto ng proyekto. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa groundbreaking ceremony ng NAIA Terminal 3 Station ng MMSP kung saan binigyang diin niya na kailangan ng Metro Manila ng alternatibong transportasyon upang mabawasan ang sikip sa mga kalsada. Hiniling ng Pangulo sa mga contractors, engineers at workers na tapusin ang proyekto ng ligtas, maayos at nasa takdang panahon upang mas maaga ito mapakinabangan ng mga Pilipino. Nasa halos 60% na ang progreso ng MMSP. Sa pagkumpleto nito, inaasahang mapaikli sa 40 minutes ang biyahe mula Valenzuela City hanggang Pasay City mula sa humigit-kumulang 1 oras at 30 minuto. Target na maging fully operational naman ang MMSP sa 2032.
3: FMR Newsbreak.
7: At iyan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pangpabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
3: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. Ito na ang soundtrip na uuga sa inyo.
5: Ang lupet!
3: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Chopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
8: I can't cover up my feelings in the name of love.
3: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. CBM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Banana Crew! Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho!
9: Yup!
3: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
10: Grabe na to!
3: Tahan! I Give a Night! With DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
11: Ang

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
2: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko
2: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.